0: kundi ka mamumuto na ama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayraon and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: Ini ang totoo. Programang matatar kan mga danakula asin relevanteng issues kanal daw. Ini ang totoo. Pagbintilar kan tunay na katotohanan kalaban kang fake news. Ini ang totoo. Makakaibanan si Glenn Ogao sa Ini ang totoo. Lunes hasta Biyernes, alas 8 hasta alas 9 nin aga. Didi sana sa One Radio 91.3 News FM. Si Glenn O sa Ini ang totoo. Ni na ang sa intibanan si Glenn O sa Ini ang Totoo.

Maray na aga po. Sa Gerard ay minapasendo ang programang Ini ang Totoo. Iribanan po kita sundong alas 9, nin pagkaaga ngunyan. Enot sa kabos, ang pagtaon niya to girare nin Galang o Narabuena sa satuyang mga suki. Digdi po sa siyudad ka na Tabaco. Mga pagtaraid na lugares na abot pa kan sa tuyang signal sakod sa mga oras na ini. Lalong-lalo nitong mayaon sa hararayong lugares. Kumusta ka mo dyan sa Isla Cagraray? Isla San Miguel. Ano dyan sa indo sa Isla Cagraray, San Miguel? Ha? Nakakabot pa sa indo dyan ang waiting? Siyempre sa mga suki niya tong driver sa jeepney, tricycle, mga para pa jack, mabuhay ka mo. Mga para oma, para sira, mabuhay man ka mo. Kasabay na po ang iba pang mga obreros. Mga suki niya to sa merkado, publiko kan tabako. Lalong-lalo na dyan sa fruit section. So mga naghihiling asin naka-monitor sa tuya sa Facebook Live. Maray na aga tabi, makishare na lang tabi sa kadakol niya tong mga friends. Ano digdi sa tabako? May waiting man? Ano ang nagtama kasubanggi?

Nagdadangog man sa tuya sa sendang opisina sa gobyerno kay apribado man. Maray na aga po. So iba siguro nakamonitor sa sendang mga kanya-kanyang berlina. Sana okay ang sendong kagahon sa ngunyan, aldo kita tabi ngunyan din Martes. Pet sa 18 na kanagusto. Lemon gaid kamunin pinagbamating maraot. Sana po day kita maghirela. Pangatamanan niya ito sa tuyang salud. Health is wealth.

0: Diretso na kita kan sa tuya pong programa, ngunyan aldaw, duman sa mga suki niya toan sa tuya tabing linya na pinag, o kaya bukas, digdi sa satuyang programa, sa Smart Tabi yan, 0962-815-3609. 0962-815-3609. Kung muyamang ka mong magpaabot kin sa indong mga pagbabate, mga mensahe, gamitin pa nito ang linyang iyan. Ta, kung minsan, tibaad, nahaloy ka mong makapagpaabot kan sa indong pagbabati, di dita medyo kun minsan matrapik man. Pag natrap, matrapik baga, suru-suan, yo, yan. Day po na re-resolveran ang traffic duman sa Kamanilaan. An sa tuyang panahon, iyon na po ini. Apektado po sunduan Kabikolan kay ni pong habagat. Mala nga ni an pahit po kan pag-asa. Ini pong na-experience niya tong panahon, magsala, sundo pa ini sa mga sunod na semana. Sigun po sa report, sigun po sa dispatch kan mga otoridad na iyo po ang nagmamonitor kan sa tuyang panahon. Kaya, siyempre, ang satuya na sanatabing pagpapasiguro, lalong-lalong sa mga kamangurangan na may mga nag-ereskwelang mga kaakian, padarahuna sana po niya ito nin mga gamit pangsarag sa oran, lalong-lalong ng mga aki, ta duro dipisil kung magkahilang ang satuyang mga kaakian. Yeah? Ta, grabe po ang digdingani sa ano ini, tabako, pabugso-bugso, kaya medyo durdalagan, sabi nga ni kaya. Duman sa kuyang lugar, ay baan, nakasubanggi pa. Ah, grabe po sa oran. Ah, maray kon oran, sana po ang pumunahit sa mo. Binalbala naman kami, kan aliko. Nag-uran-uran sa naman eh. Ura ng ilaw. Maringan ita, pagpalsok man yung pag-uran-uran, nagbalik man tulos. Ay, niya ako di maribata, nag-iiling kita kan impeachment man eh. Ay, munang mukan man eh, pumalsok otro man eh, sa kurinti, sa ilaw. Ay, baana, inabot na man eh, kidus oras, dahil na nagbubulta.
1: Kinaban!
0: Ano na ini? Ano na ini? Ha? Yun po yan. Ha? Ang satuyang unang pangenot na pahet. Yeah? Di dumampo ka mo sa bukas niya tong linya. Di po sa satuyang programa. Ha? Ito pong smart niya tong ipinagtaotangan ipong ariglado. Yeah? Okay. Pero aran ni umpaman so nag-aramay ngunyan, nagpaabot kan sa tuyang nagpaabot kan sa babarasahon ko po yan, sundo po na matapos ang sa tuyang programa, ta ini po an sa muya pong obligasyon dahil lang ta so iba niya tong mga paraan tabay kinakaipuanan mabasa taman ang sa inyong mga mensahe, ta sabi nga ni niya to kan masupog bata so iba dahil na siguro nakakapagtrabaho go na tasigi man kadangog sa tuya. Modesty aside, yeah? yeah. Ano nagtama uslao noon? Kasubanggi sa waiting? Ha? May nasa sabat ako digdikon minsan. Siguro, ang pa-premium niya kan numero na nagluwas, kung minsan ang dara-dara, pataki urig. Yeah. Garang style paripa. Yeah. Pero ako, nagtutubod na ini, waiting ini. At siya na yan. Ta, istoryahan ko naman kamukan pahit. Yeah? Hmm. Tangani pong, day na nindo ipagpatronize ang waiting na yan. Ta, day kamong ganahan dyan. Day kamong ganahan. Tabataan bola kan waiting digdi po sa albay tulong beses. Sarong pagkadamlag, sarong pagkahapon, sarong pagkabanggi. 3 times. Ha? Garo medisina, ano? 3 times a day. Okay. Pitsa 18 kita ngunyan mga pagngad. Uy, long weekend gid kita. Dahil lang takunde ako nasasala. Sa pitsa 21, ha? Garong holiday. Ano na nga? Iyo ah. Ha? Korektaran tabi nindo ako kung sala ako. Garong long weekend ka mo ah. So mga, may mga opisina, lalong-lalo na sa gobyerno. Sa Birnes Gate, garong deklarado iyan na kunyan. Ha? 21. Tama, Ninoy Aquino. So, maparahit naman sumangayaon sa grupo kan Atom. Nagtama da ka subanggi 9-12. 9-12. Sabi kan mga matitibay tupi sa numero, kung nakagat ka ki ayam, gana ka. Nailing nindo yan. Okay, at yan yan ha. Makonsilo ini. Pero pag nanagugdip, ini haloy ko ng pigpapara istorya ini. Yo, tako, ha? Modesty aside, kabisado ko po ang pahit po ka ining waiting na ini. Yeah? Yo, long weekend. Biyernes. And sa masunod na simana, next week, parehas, long weekend na naman. Delanta sa 31, ura na naman log National Heroes Day, kundi ako nasasala. Uy! Grabe ang bakasyon kan mga padangat niya atong mga paradangog na, na mga workers sa gobyerno o tibaad. So sa privado man, kung may log ka mo sa Biyernes sa 31, double pay. Duman sa mga mararay-rahay na mga employers na sa turutuhanan sana ang pahet. Yeah? No, di ngunya na Martes, ang maraot na bareta, uni po ang presyo kan petroleum products, tamalangkaw na naman po pakatapos po ng rollback ito. Siguro nasupog-supog man sa mga ano ini, kumpanya nin krudo, gasolina, dit man sana an increase. Susog sa dispatso kagabi sa mga bareta. Sa diesel, an ilalangkaw 3 pesos 84 centimos gid ito. Sa gasolina, 2 pesos 49. Sa kerosene, 5 pesos kada litro. Oro alangkawan sa kerosene. Epektibo tabi yan, ngunyan. Kung kamo po mga taga Premier Distrito kan Albay, kung mapasiring kamo duman sa Legazpi, duman kamo magkarga sa ano na nga nito? Parte kan bigaa siguro, bigaa or arimbay. Umadali, iyo. Parte kan bigaa o arimbay, igwa duman ki gasolinahan sa right side, kung paduman kamo sa Legazpi, kamong may mga berlina, behikulos, ah, buro barato tabi duman. Mala pag-agi ko, sinirip ko mga tugang supahit, ah, 87 po ang litro kan diesel. Ah, ta dati, 89, yo, ang linangkaw sa naninda, 2 pesos. Kaya, buro ba, dakol duman ang nagpapakarga, ta, pag nag-i-increase duman, ito sana, yo, pag nagro-roll back duman, dakol-dakol nga ni. Kaya sabi ko, believe man ako kang gasolinahan na ini. As in, sirto ka mo ang gasolinahan in the day po kisalak. Yeah? Okay. As in, speaking kay ni pong presyo kan petroleum products to include LPG, mga tugang, ang pigtataong rason kan energy Regulation Commission gadiyan o pati na Department of Energy. Minsan ining mga negosyanteng ini, nilanda po kan parahit duman sa Iran. Tangani pong ma-justifikar, ma-justify an sa indang increases kan sa inda pong produktong pinagpapabakal sa ibong kan katotohanan na yan, old stock ninda, ta, yung bagayan sa indang kinarganan ninda yan. Pag naglangkaw, mataram sinda, bago yan nakarga, old stock yan. An sa indang pinagtataong rason, tanganing i-justify an sa indang increase mga pagnod, ito da pong balbalan kan Iran, Buda, Amerika. Ha? Nailing na nindo yan. Kaya, kita man na mga muripuduy na mga consumers, apektado kita kaini. Minsan de kamo dyan ki mga berlina, nagsasakay kamo, maringalit, ang pamasahe nga ni siguro. Dahil pa naglalangkaw sa jeep, ano ha? Ang presyo kan barakalo niling, apektado baga? Yeah? Pero matubudok ka muna dahilan sa kariribukan kan duman sa Iran, yung bagan padatulan ninda, mga tugang igwana po kinagluwa sa social media, dahil man kita mga tugang nagbabakal kan mga krudo na nagbabiyay duman sa Strait of Hormuz, na pinagdudurulakan mga tugang kan mga nasyones, na pararias po ang intereses. Ha? Nagbabakal da mga tugang ang Pilipinas, kaining krudo gabos-gabos, digdi po sa, ano ini, Southeast Asia Pacific. Kaya nga tata, irarason kan mga darakulang kumpaniyang ini mga tugang, ang gira duman sa Iran. Paala sina magburumbahan naman, no di, yun ini mga tugang ang patubod sa atan. Kaya sabi ko, riruloko na sana kita digdi po na mga Pilipino. Ano na ini? Ha? Ha? Riruloko na sana kita. Sundo LPG, yung man ang rason, grabe nga po ang pahit duman sa Iran. Kaya sabi ko, ano na po inidigdi sa satuyang Pilipinas na inirulokohan na ang pahit? Ang nagugulpi po ang mga kasaradayan. Ha? Hain ngon yan. Hain ngon yan ang satuyang gobyerno. Hain ngon yan ang mga ahensya kan gobyerno. Tanganing, ha? Ripasuhon o kaya inspeksyonon ang mga oil companies na ini. Ang mga negosyanteng ini na kusa na nagpapalangkaw na daiman po yan ang binakal sa langkaw na presyo. No, di, inaprobitsaran po sa karerebokan sa Iran, siyempre, natubod man po sa mga Pilipino ang katotohanan palan dahil man kita nagbabakal duman sa Iran, minsan sa Estados Unidos, digdi man sa nakita mga tugang sa Southeast Asia. You see? Barato man sa naan kuko. You could just imagine mga tugang, sabihan to pang duman sa may parte kan Bigao, Arimbay, Ochinta, Isite, kay tupiras na mga tugang ang diesel nasa 60 kundi ko nasasala. So ngunyan maapot kita, makabalik pa daw yan sa 60 o kaya 57 o kung piraman. Kung kinukondisyona ang satuyang isip asin buot kan mga negosyanteng darakula na titugutan man kan gobyerno na magpahit kan sa inda pong mga negosyo na rulukuhon ang mga namamanuaan. Kaya sa'in kita maduman. Sa'in kita madalagan. Sa'in kita madulo. Na sa mga ahensya kan gobyerno na dapat magriparo kainikan mga presyo, nga, DTI? Hain ang DTI? Paano ini mga tugang? Arin pang ahensya kan gobyerno ang mariparo kainin? Tell me. Monitoring. Kaya kadipisil kita digdi mga tugang. Bata, ilinga na po ang pahit. Nariresolbiran po ang pagbabaha sa Pilipinas. Marasa panggarubaga pigpapasabunga na kita. Sa ibang party kan kinaban piglilinog. Ako man eh. Ha? Digdi sa tuya, day na po nagkukulpaan mga baha. If only to remind ang ibang ahensya kan gobyerno ha? Na nagpapahit kay ining mga tinampo gabos-gabos. Ngunyan mga tugang an issue aside kan pagbabaha mga tugang ini nang ginagamit na aspalto na nagngangalas kita kun nga ta kahit mga maibugon mga tugang antinamputa ha? Mala kan inuroklab na iling baga nino o duman sa nasa party kan ligaspi kan inot baga grabe ang traffic duman ha? Duman sa may gasolina na pigtaram ko ha? Isu San Roses abutan ko damang ki 30 minutos ira po si inurolkab mga maibugon mga marahayin si tinampo ngunyan sinalidahan aspalto. You see, data ini mga tugang nalaladop. Maray sa tinampura rang kahon, salidahan, aspalto. O ili nga na so na-discovery duman sa EDSA. Babalikan tayo at yan. Pero digdingon akita mga tugang. Ha? O. Papanoan sa tuyong mga opisyalis? Iguado kita nin pwedeng gibuhon sa mga LGUs kan mga bagay na ini. Tangani pong ha? Dahil na po mapahit yan. Yeah? Mm. Paano po ini? Na rinuluko po sa mga Pilipino. Ha? Bata ang mga consumers, kitang mga kasaradayan. Ha? Kunya na kita. Sabi nga ni Kian, sold na kita. Ta primero, wala man lang talaga kitang magiginibusan. Baka, wala man kitang magiginibusan. Yeah? Hmm. Kaya rakman ano ma? Hmm. Ano ini? Ayo, at yan, duman mga tugang sa Albay District ang mga nakalis na aldaw. Igwapo ki, oh, saro pa ini. Pig hold up na sarong establishmento. Barangay Kagawad pa naman. At yan, yan. Bata duman sa zona kan presidente. Day kumanaon, day kumandumanadangog kung ano ang plano kan sa tuyang gobyerno mapadapit sa Pasir din. Ha? Sumanga pulis na kung minsan nailing ta, body-body, ha? Para berma duty, pakodak mo na sinda. Mailing mo dyan, matindog sa sarong kabadi niya. Sa ginaman din nag-iling, kukodakon kan kabadi niya. Tapos, salida, mapakodak man sa saro. Iyo, baka ya? Sa ibang mga list po, imbis na riparuhon ang duty ninda oto, siging gamit kan cellphone sa gilid, turukaw. Very difficult kita din. Ha? Mga tugang, ang presensya kan mga polis, deterrent yan sa crime, kundi ako nasasala. Pero kung ang mga polis, yaon sa gilid, nagtitirik-tik, ha? O, isa na, sige, isa nang ang problema, kung nagbubulang sa online. Kinaban! Yeah? Hmm. Iyo po yan ang tinawan ngon niya to nin importansya ngon niya na pagkaaga. Ha? Hmm. Nagkunya na mga tugang sa mga patrabahong ini dahil ang kanpagwaba. Ang garong na uyam-uyam na mga tugang si Ombudsman Rimulya. Isa pribado na po ang patrabaho kayo mga establishment na ini. Okay man po ang DPWH si Secretary Dizon. Tagarong kunday tayong mga tugang ini sa pribado, ta, unin baga, oh, sabi niyo sila, oh, noon, si Ramon ang, ha, papakaryo niya daan baha sa NCR, dahil na daan po nin, no cost sa gobyerno, ha, hmm. Dahil, inda ko ta dahil man. Dahil ni si Ramon ang, aluyo na po ini, na, kun baga, sana magsala, mapira ko naman ini, hmm. Willing siyang mag-offer kan sa iyang ano yan. O, aram mo ang next mo niya nagigibo na grupo na nararamon ang bubugtakan po kay International Airport duman sa Bulacan. Marengani, siguro, sa gobyerno nasyonal, indako, nagdagong guide sa tuya. Nailing ko one time sa television mga tugang si Palafox, siya on sa Malacanang. Kaibanan ka sa iyang mga staff siguro, sa iyang mga associates, oh, nag-talkie briefing duman sa Malacanang. Ha? Yung bagay ni si Palafox mga tugang, so nagplano, kaya day pigbabaha po ang BGC. Ha? Sabi ni Malo, ang mga tinampo, sige nang niripis. Ang mga pandok, ang sige nang hiribog. Ha? Ha? Bata mga tugang maray, bata maray su, misklada manikan mga tinampo, salidaan ka na sa palto. Ha? Muyata ng gadmani, so makaluma, no? Dapat makabago. Bako mani, garuman sa na yan, bako malo, magaruman sa na yan sunata mani. Ha? Na yung mampuwiding pirmina sa ankantamol, doon lang. Lumana. O kaya, my love will see you through. Kung pirmina sa ankantamol, di kita nga sansuhan mani, bako. Dapat sabay kita sa uso. Ha? Bako na sa nang pirmina sa kita doon lang, di kita nga sinsuhan. Ha? Puro na sana my love will see you through my way. Bako man eh. Dapat duma naman kita sa ano na nga niya sa mga titulo mani kan so John Ford calling. Englandan. Sampulid ako malo. Ano ang mga pahit na Englandan? Ha? John Ford calling. Bako? Ano na nga niya ito? Ha? Naramdaman ko. Mga mararealya sunata yan. Yeah? Okay. Iyo po yan ang pahet. At yan, yan na mapadapit po sa aspalto. Ta, bata mani, uni ang sistema kan pagagamit mani kan aspalto. Mani, titiraw na naman kan mga nagpapatrabaho. Alimbawa mani, natawa na naman sa mga ano adi? O niong so mga kontraktor. Oh, alimbawa man eh, may mga tultol man na kontraktor. Alimbawa, on yung ngayang stretch na ini, alimbawa duman sa ano na nga, so ang Daya Highway, oh, pinakarin na ba ka? Dapat ngayon, ibugmani ka ng asfalto, kung siring man kan inulkab nindo, niya kung ikaw man eh, kontraktor, ang kaoron mo, DPWH, nga ta, susunodun mo so talagang espesipikasyon, dapat, inibubugtak mo dyan asfalto, manipisa na. Tanganing, mara o tulos. Then, papakarayo na naman, another project. Another pirak. Ano, tama ako dyan o sala? Yeah? Nainutan ka malo ni Diyos Laon. Just tell me you love me na Buddha, soldier in the rain. Ha? Huh? Sad to belong kayo slaon. Garong daim kay soldier in the rain. Yeah? Iba ka man eh. Paano ka makadali tulos? Dapat, ang pag-apply ka ng spalto, manipis na tanganing madali-madali. Garong man sa nain manis, upig unambitan niya to kan pintura sa pedestrian lane, buda dyan sa center lane. Ipipintura mo dyan manis, so, madali mapunas, tanganing, another budget. Ano na kita dito? Kaya tama mga tugang si Ombudsman Rimulya. Dapat, private partnership. Ha? Public-private partnership. PPP. Tamala, igualin si Sjun naman mga tugang sa Manila. Siguro ito sa Taguig. Ha? O Pasig. Na ining mga flood control money, ipapahit na kan mga South Korean. Bako na Pilipino ang pumahit? Bako man eh? Tanganing areglado? O kaya? Mga matitibing ano? Mga Japan man yan? Mga pahit kang Japan, ano? Saro pa? Ang Pilipino, dahil naman sa kayo, sa paguna ko sana. Ha? Grabe na kita, di? Sabi duman sa nabasa ko man eh, lubog na kita sa baha. Lubog pa kita sa corruption. Lubog pa kita sa accountability. Ha? lubog pa kita sa hustisya. Ano na yan? Ha? Magayunon sa mga tinampo, rararauton sa salidaan kilang nipis na yan. Eberg na kita digde. Ha? Eberg! Ini po, pigtawan niya to nindalan ta. Mga tugang, kung sa indo pong maobserbaran, igwa mambaga kita digdi sa tabiyon da pa digdi mani sa First District, na iling mambaga nindo digdi ang mga lugar, ang mga tinampo na ariglado man ang pakatrabaho. In other words, dumana naman kita mani sa pigapod na leadership. Pag maray paano ang liderato, maray man po ang, maray man siguro sa paghuna ko mani, ang resulta kang trabaho, ta, siyempre mani, sumatrabaho kayo, no? Pati na sa mga ibang, although may mga tultul man yung taga-dipida, mala nga ni si, si Secretary Vince Dison mani, aram mo sa pigkuan niya, pina-araplay niya mani sa DPD, mga araki pa na mga engineer. Ha? Minsan mani ini si Ombudsman Rimulya, mani. Ha? Bako man sa ano mani, si ang gusto ni Ombudsman Rimulya na magtrabaho mani sa Ombudsman, sundo sa Sandigan Bayan. Ano mo yan niya da? Mga fresh na graduate sa College of Law na haling UP. Ha? Takon mo ya kita mga tugang talaga nin tunay na pagbabago, yun yan ang kwaon niya to, mga preskong graduates, gabos-gabos, na talagang marayan background, kaya marayan pahit sa edukasyon. Marayan sa indang inadalan, an sa indang pinunan, ta, di kita mauaranin paglaong. Kaya sabi ko bagaman, bako nang kitang makaluma, sundo sa musika, Eh, nakita kan mga duro-duon lang na yan, paso na yan, pati, sorry na sana po sa nagkakaranta ka yan o nagapahit ka. No, di, duman naman kita sa bago. Ta. Kung iyong-iyong na sana bagamani, makasawa naman, bakan? Pag nasawa na ang tao sa emo, gustong sabihin kan mani, umalin ka na dyan. Tawa na ang mikropono sa iba. O galing, maluya man kita magkanta mani. Maluya man kita. Ama, sana po nagkakuroa po ninduan sa tuyang mensahe. Kaining gusto niya tong sabihon, kaining pinagturokar niya to. Yeah? Mapadapit sa bagay na yan. Ano yan? Ayan. Okay. At siya na ini, taigwa pa palang kitang nag-greet digdi sa tuya. Oy Romnek, bilaos, maray na aga. Pigparaan ako ikaromnek kasusaro. Tama pa upo ako. Ili nga, nagpaupo na sana ako sa iba. Taday ko man ako kama ni Digdi so barbirya ni Romnek. Cherry Car, maray na aga. Asin Christian Masenas. Joseph, Bombita, morning Sir Glenn. Risa Aquino Biloson, maray na aga. God bless you always. Gabos na kantabay sa One Radio, good morning. Sean Almonte, morning Sir Glenn and Padingwi. Cogs Diaz Canyon, morning Sir Glenn. Tindugo na kami digdi sa Barangay Balading, Malinao. Cogs, may waiting sa indo dyan sa Balading, Malinao. Cogs, simbag ka Cogs. Mems Bulante, Walter Bulante, Joy Baroga, Pedro Baroga, Jay Batalya Baroga, Barry Bausa, Bok Chavez, Peña Mayumi, Christian Carillo, Christian Lianco, Gloria Casitas Peña. Salamat po. Cogs, may waiting dyan sa indon sa Malinao. Morning Sir Glenn, kay Ellen Bisa. Lalo na kung agian kita bagyo, baad tulong bulong kitang deng ila. Ambun pa sa langani, palsok na alig, abaan na. Hapoton ko daw sir, sukagawad ko digdi sa nagdama. Kubrador ito, may pisara sa gate niya kay to nakasurat ang nagtama kasubanggi sige daw. May bidyo si daa, sabi digdi ni Maribel Barakil Basaysay kasubanggi ni bidyo si LC Bongalos. Morning sir. Josephine Bikilio, morning. Shirley Ezekiel Serrano, morning Sir Glenn. Shout out po sa Serrano family and Calius family. Always nagdadangog. Salamat abe. Des, Nabob, Buban, morning Sir Glenn. Ligaya Bonavente, morning tabi Sir Glenn, watching in Pinagbobong. Ano ligaya dyan sa Pinagbobong? May waiting. Kamo dyan sa Isla San Miguel, kag ano damani sa isla, may guiting man gayd ano ah. Tiba adi Guaman, kamo dyan sa Rapurapo, manito, tauro araradyo na may waiting sa indo dyan. Sa Sursogon man, iba man ang bulak ito, ta iba ng probinsya. Morning po, Bet Kate. Yes po, Sir Glenn, sa Malinaw, Albay po. Kapag Biyernes na day, nagpasok po sinda. Yeah. Pagbati po, Sir Glenn, ko kapag Friday na. Thanks po. Thanks. Pero Labendal, Malinaaga. Ah. Okay. Malo. Ah, okay na. Arneb Rabit. Morning. Dapat po, susiminto, day paghalion, ugaki scraper kan konkreto saka patungan ki asfalto. Pwede man gaya ano sir? Ah? Patungan, pero yun ang ani yan. Sikap ni mo sir, may pinangarana na ang problema nga ni kaining waiting na inita. So, nag-privilege speech nga ni, privilege speech sa kamara bahan. Eh, Alfredo Barha, morning Sir Glenn, as in money. Good morning kay Rochelle Binalya. Kan 2017, Albay, First District, ang nagka-award sa Model District dahil sa zero pothole sa road maintenance. Hmm. Courtesy ni Dipuntong Edsel. Totoo ini. Bako man eh. Ta, sabi ko na nga ni, depende nga ni sa leader, nahiling ito man itong concrete steel bridge duman sa may, ito, Santo Domingo ito. O, hilingan, pati mga tinampo duman, mga magayunan baga, eh, sabi ko, ano iba pa? Iba man ang pigi-irisip to, Luz. Shout out po sa mga parahap, ano ni? Parahabol ni Salvacion Alimanya. Malo! Merendilla, Sir Glenn, Marinaaga, Maribel, Barakel, Basaysay, Mels, Kanoy, maulan umaga po, Yutabi. Hmm. Suluwas, Subangi, STL, Dosi, Nuebe. O, oh, nainot kayo, Dosi. So inot na pinatig di sa tuwi pa no 9-12. Digay na kita sa waiting. Siguro sir, kung sila ni ang naging presidente, kahit paano, naresolveran ang gabos naan, pero alam mo naman ho ang Pinoy, habo nin pag, iyo, dahil magiging presidente ni sila ni, mapipiritan ini. Ha? Mapipiritan ini, ha? Tatakbo na. Good morning po. Have a blessed Sunday sa gabos. Salamat abe. Morning Sir Glenn, pa-shoutout po kay Aurelio Basbasio, si Rapio de la Cruz, Fredo Bono, Pedro Bono, Jaime Balara, Tindugon Pakan sa Lorenzo. Nakatutok man sila Ami Kalupit, Cha Magdaong, Rosa Bonete, Helena Carcido, and Ninita Burse, Tindugon pa. Salamat po. Hmm? Ayan. Oh, sisay na ang death anniversary ngunya ni Jesse Rebrido, yung manangada. Morning kay Jovi Bora. Shout out po sa agum ko na nagdadangog sa imo Sir Glenn. Salamat abi. Salamat kan mga greetings nindo. As in pagdangog nindo. Kay Tumani, unwaiting, digdi sa Albay Money, 1 to 37 sana. Ang numero kan waiting, 1 sundong 37. Money. Pero money, 1 sundong 37, di pisilong ka nga ni makatama. Ngunyan pa na sundo 40. Kaya di na ka mo magparatarayan, di ka mo papaganahon dyan. Believe in me. Mangga naman ta ka mo mani, coincidence. Bata ni ba mani, nuari nang, ano nga ni su birthday ni Nonoy? Ano nga ni su birthday ni Papa mo o kan aki mo? Tatarayan su birthday. So edad, so bulan, so pizza. Coincidence po yan. Nagkataon sana. Ha? Nagkataon sana. Ha? Iyo po yan. Ha? Oh, digdi po sa Isla Kabasan, may waiting. Sabi ni Melz Canoy, ano ang pait dyan sa Kabasan, Manny? Gcash? Kung magtama ka, Gcash. Iyo? Noli, kwerdo. Iyo? Coincidence kung magtama ka mo dyan. ah, taining niya undig di mga tugang, waiting ini money. Di ka mo magtubod na STL yan. Ta sabi ko, an Small Town Lottery o STL, an mamamahala kayan PCSO bako mani. Yeah? Oh, unin na ang pahit kan waiting. Yeah? Mani, parehas ko niyan, as in kahit to mani, kuni ka mani, an mapadalagan kan waiting, dapat, sa imo ang bilog na albay. Di ka magsawong-sawong dyan. Sa imo ang tabako, sa o kaya, sa imo ang bilog na, bilog nga ning albay, dapat ika ang boss. Iyaw man eh. Takunday tataw sa imo, na kapitalista ka kanwiting, ang bilog na albay, mga tugang, papano so pag bingga mo? Dakulang titarawan, kaya ining naglalataw na may titarawan money, totoo yan. Sundo money ang mga police from the regional, money regional command, provincial command, station, chief of police, titarawan yan. So mga yaon, digding nagpapakudak na yaon sa tinampo money, di man yan titawan, pero pag dinakop din doon kuryador, remati ka kay chief, magsala, sa aga o sarong simana, talkas ka, transfer ka duman sa Masbate kung sain. Why? Pinasupog mo sa chief of police. Ikaw yung kinagkakari si Biga Boss, sundo media money. Ha? Sundo media, bibayadan yan. Ha? Nga tatanak kapag sabi kita ang money, nangyari nang kay Tumani. Rumdo mo kay Tumani si big time na namahala kanwiting digdi mga sundo nga ni Bicol, kinaputan kay ito si Digo. Oh. 1 to 37 kay ito, si Simon and maorog kay ito kay Digo. Nasundo ha? An mga security niya, police. Rumdo mo money so may nangyari diyan sa may Amek, may sarong lugar dyan, nagbaradilan baga. Ano so, kausa? Sa waiting. Kaya ining waiting na ini, tumubod ka man eh. Basta dyan may nagka, arugan medyo, nasaklan o kaya day na paunrahan o sala, so parahit, magbabaradilan ini man eh. Ah, believe in me, magbabaradilan ini. Ah? Oo. Oh. Sabi, oh tama ini siya niya. Boy Mayor man eh. Si Boy Mayor, bako sa karawman eh. Si Boy Mayor, marayunan man kuta na itong amigo. Ha? Ay, rayunan na amigo ito. Matubod ka ito, man eh. Si Boy Mayor kuta, igwa kibilyaran duman sa arong niya. Iinbitara ng mga amigo. Papahito. Glenn, dumigdi ka mga, di man ako tatao mag-ata, dumigdi ka. Ta, pumahit ka dyan, puro pinky ka dyan, magmeron ka dyan. May mga amigo, dako Isus, kumali. Ata, dinindo ako maitsaran kanwiting. Ngayon po yan, nga tama ni nagka-fight and waiting. Kaya, anbula man, itulo, anong ganaan mo dyan? Aga, hapon, banggi. Alimbawa man eh, ngunyan na aga, digdi sa tabako, tumama digdi man eh ki, sabi yung tapad 10 pesos. Ha? Diyan na hapon, ano merong tumama ngun? Diyan na hapon, papadublion yan. Ha? Papadublion yan. Sundo dyan na bango. Ilinga na ang nindo ang waiting. Oh. Nagtama, 12 hapon, ano na nga na ito? May 13. Aga, kasudma, 20. Padurdubli mani, 22-13. Ah? Pagkahapon, 22-19. Ika nakaliis na, dapi, ano na itong 13? Padurdubli mani, nga tata, uni ang sekreto kan mani. Anang kakapot kan, nagbubola kan waiting, sadiri nindang tao, aram niya kung ano ang papaluwason. Tumubod ka mo sa kong mga tugang. Ngunyan, igoyan ki, nakapaskil dyan na, ano yan, kartolina o kaya Manila paper, ipaplat dyan mani, one, ano ang mga numero dyan na mataya, ikakaag na dyan, alimbawa, numero 3, kung ano ang mga pigpaparatarayanin dong dakol na numero, nakaplatan dyan. Si surat iyan, kung dakulo ng taya sa numero 19, di man yan papaluwasun. Tamala, nakaplat na duman, uning hapon, uning grabe ang taya kang 19. O, pagkaaga, paghapon, nakaplat iyan. Kaya, subulero, iilingon sana ito, alam na kan bulero ang papaluwasun. Aram ninda ang papaluwasun na numero. Pero kay tumani si Digo, bako araw ka yan, si Digo kay ito, medikit na pakonsuelo ta masupog man akong day magtamaan puntos. Buda kay tuman, iko nga niyong diritsa. Saro sa ng numero, gana ka na? First ball? Paka? Ata nandain niya ako pag-itsaran kan waiting na yan. Kaya ining mga naglalataw naman eh na matubod ka man, iko nga niya ang kontraktor na pigbayadan, sabi doon, nadang ko na ining mga, kung ano-ano, mga pasagin, ngararana na nindo yan, Isus Maria Joseph na. Ta, sa waiting, iyo na yan mga tugang ang kalakaran. Di man pwede mani na magka-waiting digdi sa tabako, ha? Kung nabuuan, Mayor, di kita matubod kayan. Taan gabus mani, nalalagayan. Sundo mani ang media. Eo? Eo yan. Ha? Yan, mga tugang. Ha? Takon ni Manny STL, live ini, PCSO ang ma-administer. Ta small town lottery. O day man bagay ni Pigla live, da papa, i-live mo ini? Paano ni na madaya? Di waiting ini. Ama, iyo po yan. Ha? E bagani, ihaga, ha? Gabos po yan. Ha? Titarawan, tangani pong ariglado an operasyon mani. Duman sa Sorsogon, iba na duman ang nagkakapot mani, ta, probinsya na ito kan Sorsogon. Alimbawa, sa Legazpi mani, anuiting siya na siguro, sundo siya na Kagbakong. Ta Kagbakong siguro ang pinaka-ultimong barangay kan siyudad ka Legazpi. Ha? Baka, ikatabi dyan, Mayor Hisham Ismail sa Legazpi, ikaw ka kinare-resebe. Iyan, kahaputan man eh. Ah? Na may waiting sa Legazpi ba ko man eh? Dahil kita matubod na. Dahil nga di ka waiting. Diyos ko. Ah? Hindi ko pag-itsaran ka yan. Yung gunung uyan sa isla. Kabaasan man eh. Iguan nino. Ano ka mo dyan sa nito nga ni man eh? Igwa. Yeah. Morning! Pabati kami digdi sa si Tia Edna Bilien Bonafe kay Annalisa Binos Balmaseda. Rowena Rigala Bilien, morning sir. Yeah? Diyan sa Malilipot, may waiting. Ano tabi, Mayor Sinon? May waiting diyan sa imo. Kumusta na pala si Mayor Sinon mani? Ha? Eh, kung na lamang nadadangog si Mayor Sinon, ano ha? Ah? Yo. Yeah. Oh, takon may waiting money na day aram kan mayor ka imposible. Ha? Ah? Apo dadaw an sa inyong chief of police, saber daw. Challenge yan sa indo. Ha? Ah? Challenge yan sa indo. Tako mga tugang haloy nan experience niya to diyan man eh. Ha? Ah? Aram mo man itong sinistorya kong nagbaradilan duman man sa may amek. Ilinga. Talaga mani, may mahal na Diyos. Kasabay ko ta ako naman magsala. Dahil nakita digdi sa inian totoo. Nag-uroron kami sa parke, dyan sa Peñaranda Park. May nadamay duman na babaeng sibilyan. Madumana, di pigaragdan ako. Nyako, sige na, tama, sunod na sana ako. Nyako, masunod na sana ako. Duman sa lugar na nagbarangbangan. Di nagpawalat ako mani sa Peñaranda Park. Tegwa pa man kaming ibang pag-iriba. Anada may de duwang barkada ko anada bin. Sarong babae, asin su lalaki na nag-drive buda. So sarong amiguhon mi na inbuilto nga ni dyan sa waiting ka ito. So 1 to 37. Pinainot mi mani. De nga ni mani 30 minutos. Nangyari. Kung nag-iba ko, bagong rimati na. Ta, duman mani, pagpalso kan, pagparada, tulos kan auto. Tego kay to diyan kiinuman sa may kinamaligid. Ay enda ko lingaw ko sa lugar. Pagparada ka na to, pagpalso ka nila, rinatrat na tulos man eh. Matubod ka na. Ah, pagali ni dadi nga ni 30 minutos. Ah, ta so iba mi pagiriba syempre. Urun-urun pa na kita mani konsuelo sa urun-urun, ah. Sabi ko, musta nga ngayon ko, masunod na sana ko. Ah, umala. You see? Kaya, pag day ni Manny nagka-Orion, ining mga korokonyan, alimbawa, ang nagralataw, mga puro-porsinto, ay, Ay, Diyos ko. Pag din man ni nagkaurotob, ay, baralbalan ini. Nga ta man ni, ang tao man ni, dingkat kontintuhan sa pirak. Ata na man ni, sabi nga ni man ni, ah, tinawan mo na, ginaugawan mo na kanto o mong kamot, muna pang pahiton so wala mong kamot. Yan mga tugang anpahet. Yan ang istorya kanweteng. Kaya, day na tabi ka mo magparataraya dyan, taday ka mo dyan kiganahan. Imbis itaya nindo dyan, ibakal na nindo ki Papa. Ha? Ibakal na nindo nin Papa. Ta grabe ang pag-choose mo nyan, mani. Grabe ang pag-choose mo nyan. Ha? Ilinga mani duman sa Manila nangyayaring krimen. Oh, just last week money. Oh, duman sa tula-tula. May dinali pong, sabi, barangay kagawa dito. Iguanin sa diring sadit na business establishment o kaya sadit na tindahan money. Dinali ki 3,000 sobra. Hinold up. At tabunon maning hapon, siguro mga past 3 o'clock. Ang nadali sa iya, 3,000 labi. Nakamotor, duwa nagsunodan. Anong ganahan mo money? Ha? Bataan sabi mani, ang pakadali, sudalagan, sabi kan police report, sudalagan kan tuminero, pabugtong daa. Sabi ko, paano daw naaramang ka polis na pabugtong, haling tula-tula, pabugtong? Sabi ko, madali tulo sa Lady Ann. Oy, mga taga-bugtong, dyan man agad sa indo ang Lady Ann. Yeah. Sana po nasabutan. Pinagpapahit niya to yan. Morning, Sir Glenn. Lagi akong naka-tune in sa programa mo. Driving going to Pulangi. Ugon mo yan. Salamat to tabi. Luway-luway sa nata. Slippery when wet. Ano, may waiting man tabi, Sir, sa Pulangi o dyan sa 3rd District? Ha? kaya sabi ko, denin ako pag-itsaran kan waiting na yan. Kaya, kamong mga nagpapara, para puro parahit na kung ano-ano, kung series, eh, kamo dyan, ngararanan nindo yan, maski na nindo ang ngaranan, yun na po ang kalakaran sa waiting. Taday katutugutan na makapawaiting kung sa in na lugar, sundo day ka po magbingga. Ha? Baka man eh, Iyan ang pahit. Iyan ang kalakaran. Ako mani ka ito, ta, mala nga ni, go kitang kinabarkada kitang from the inside, kan operasyon. Kaya aram tayan mani. Iyan na waiting na yan, kung sa'yo na lugar, ang nagbubula dyan, sa dirinin ng tao yan mani, de yan ipapaniwala sa kunsisay man, alimbawa, digdi mani sa tabako, de yan ipapaniwala ng buliro dyan, taga tabako, di pwede yan. Day ninda madadali su pagdaya. Aram na yan. Mala, nagdididimanik. Mga dayo baga. Ha? Pero nakakatabang manmanin mga, halimbawa sa sarong compound, dyan nag-i-star so, o kunsay na boarding house, o mga involved sa wedding, o mapalabaka, di nakakatabang man. Yo? Yo? Di yun po yan. Sinda-sinda na. Ang sekreto dyan, mani, kung nga ta nakukuhaan may numerong dakol ang taya, itong pigapod na revisador. Yeah? Mga makaskaso na naman takay, uy, mga pigsiring ang papilon kan. Pula? Pulang garubagang, ano yan? Krayula. mga maliksyan, mailing ninda kung unyo, numero 22, grabe ang taya. Kaya nisang gatos. Bata, mani, may, dakul, may mga dakula talaga magtaraya. Ani ba mani, matubod ka, ani ba, nataya ki sarong padis na numero, kingintos. Ani ba, San Ribo, lalong-lalo na mani, so mga parabolang, ay, Jesus, Maria, Joseph. Ani ba dyan, mga makusog. Pag nasakuban mani, at yan, dyan na banggi, at yan napon, dubli ang numero. Ha? sabi ni, baka may handaan kay your, iyo. na idaw ko manangad si Mayor Sinon Mani, ha? Kumusta ka, Mayor? Ha? Medyo halu-halu de lamang kita ng kahilingan, ano, ha? Yeah? No, di time na ugaring, de ito naman natukar ining mga ibaligdi. Yan tabi ang satuyang share mapadapit sa weting. Kaya de kamong ganahan dyan, bayain na nino pag para taraya ka mo dyan, ta ibakal na sa nino din kamatis o suwa. Kapatner ko sa lado technical si Manuel Almoguera. So mga nagpaabot kan sa tuyang sa tindang mensahe asin pagbati sa tuyang programa, Diyos mabalos po. So mga naghiling asin nagdagog sa tuya sa Facebook Live, Diyos mabalos man po. Ini po sa giraray ang sa indong amigo sa Radyo Glanawag o Gao, mabalik po sa aga, same time, 8 to 9. Ini ang totoo na papasendo Lunes undong Biyernes. Enjoy your Tuesday, be with your families and be with your loved ones. Be safe, everyone. God bless.
1: Sa indong nanamo, ang programa Ini ang Totoo, si Glenn O. Sa Ini ang Totoo. Hasta sa masunod na presentasyon ng programa sa dating oras na. Hindi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugun! One
2: Radio. You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugun na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
4: Arthritis, isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang baraba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker taga Rawis, Ligaspi City, gumagamit ng Best Caps Minerals

0: Kalubo, tabako, yes. Kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
1: Hadun sa ito, and all for Christ finished, digilang sa One Radio 91.3 News FM.

Well, marahay na Martes nin aga, katalubo, kamusta ka na nga ba? Sa iyong pag-iempleyo, as in pag-denegosyo. Ako po si Cecil Amog at kahapon nga po ay dumalo si Labor Secretary Francis Tolentino sa nakaraang Grand Ibalong Job Fair ng Ibalong Festival. At kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng maayos na koordinasyon, libreng legal assistance at matibay na tripartism sa paghahatid ng mga programa at serbisyo ng Department of Labor and Employment sa mga manggagawa. Kabilang sa mga inihahandang hakbang ang pagpapalakas ng Labor Attorney's Office o yung LAO na tinatawag at yung pagdatag ng National Academy for Labor Justice upang higit na mapalawak ang access sa labor justice. At aniya ay target na higit pang paigtingin nga sa susunod na taon itong access sa law bilang magiging katuwang ng Public Attorney's Office or yung PAO sa pagbibigay ng free legal assistance sa mga manggagawa na walang abogado para syempre mas mapalawak pa yung access nga nila sa hustisya at mapangalagaan ang kanilang mga karapatan. So patuloy na isinusulong ng DOLE ang pagkakaisa ng pamahalaan, manggagawa at employers para sama sa matatag na industrial peace. At syempre, kung may industrial peace, ibig sabihin na maayos yung mga kumpanya, walang mga labor disputes, ay

mas magiging madali, di ba? No? Yung management at yung pag-eempleyo, pag-nenegosyo. Ang suma total ay mas maunlad na ekonomiya. O, di ba? So, yun naman din ano, ang ating nais na tumalubo ang bawat isang Pilipino.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS, this coming June 17th, sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS, Talubo Tabako.

Ating batiin muna ang ating mga katalubo. Hello kay Christian Macenas. Hello kay Perla Bendal. Good morning. Kay Elsie Bongalos. Good morning. Kay Mary Ann Buenconsejo Borcelis. Good morning. At kay Romnick Bilaos. And kay Marites Brito. Kamusta na kayo?

Okay, at ating i-share ilan sa mga bagong-bagong job vacancies.

0: Dali lang ha. Halitabi sa peso office ng tabako, and hopefully ay makausap natin yung isa sa mga staff ni Sir Sosimo Buenconsejo para sa ating talubo peso maya-maya lamang. Okay, so huwag kayong manghihinawa at may mga trabahong nakalaan para sa Indo.
1: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Trabaho ba ang hanap mo? Di ka mawaranin pag-asa. Paniyo na ang latest job listings. Digdi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert.

0: Okay, sa Mila or Trading ay open din po sila, ano? Ito ay sa Mayrabis, Legazpi City. Naghahanap po tabi ng sales supervisor, HR specialist, audit supervisor, licensed pharmacist, and accounting staff. If you're interested, maaari po kayong magtungo at mag-visit sa Mila or Trading sa Barangay 42 Rawis, Legazpi City.
1: Informasyon manunungod sa mga trabaho, asin pag-iempleyo, haniyo na, palubo peso, in partnership with the Public Employment Service offices here in the 1st District of Albay and in the Bicol Region. Palubo peso.

0: Okay, ngayong morning na to ay makakapanayam natin isa sa staff ni Sir Sosimo Buenconsejo, si Ma'am Lalen ng PESO Office ng Tabaco. Good morning, Ma'am Lalen. Are you there?
1: Yes po, Ma'am. Good morning po.
0: Welcome. Welcome muli sa Talubo Tabaco. Kamusta po kayo, Ma'am?
1: Okay naman po, Ma'am.
0: Okay. At mukhang meron na naman tayong baon na mga trabaho para sa ating mga job seekers ngunyan?
1: Mayroon po, Ma'am. Mayroon po tayong local recruitment po ng Samsung Electro Mechanics Philippines Corporation po.
0: Okay. So, kailan po yung tabi, Ma'am?
1: Ito po ay gaganapin, Ma'am, sa August 20.
0: August 20, Ma'am? Sorry?
1: Sorry, Ma'am. Ito po ay gaganapin sa... Pasensya na, Ma'am.
0: Okay lang. It's okay, Ma'am.
1: 26, Ma'am. August 26. Yes,
0: okay,
1: po, Ma'am.
0: August 26.
1: 9 a.m. to 5 p.m. po sa City Plaza po.
0: So that would be next Wednesday, you know?
1: Yes po, Ma'am. Okay. Opo, pasensya na po kanina.
0: It's okay.
1: Opo. August 26 po.
0: 8 a.m. to 4 p.m. sa Tabaco City Plaza.
1: Opo. City Plaza po. Opo.
0: Ano po, ano-ano ang hinahanap po ng mga, ng Samsung Electronics?
1: Sa ngayon, Ma'am, mayroon po silang, bale, anim na posisyon na hinahanap. Okay. Mayroon po tayong production operators. Mayroon pong cadet technician, engineer, finance associate, purchasing buyer, at information technology po. Yan po ang mga hinahanap ng ating Samsung.
0: Okay, sige po. Isa-isahin natin, Ma'am, ano, kung ano yung mga qualifications. Sige, go ahead, Ma'am.
1: Opo.
0: So, unahin natin. Okay, unahin natin sa production operators.
1: Opo. Ma'am Sir, sa production operators po, sa qualification po, ang hinahanap nila ay senior high graduate, vocational graduate, at college undergrad po.
0: Okay.
1: Yun po ang qualification. At saka po, Ma'am, ito po ay madideploy sa Calamba City. At okay, mayroon po silang 600 na vacancies.
0: Wow! Ang dami, no?
1: Yes po.
0: So for production operators. Okay.
1: Yes po. For permanent position po yan, Ma'am.
0: Permanent, ah? Okay. Sige, opo, magandang balita. Sige po, go ahead.
1: Opo.
0: Oo.
1: Sa cadet technician naman, Ma'am, mayroon po tayong qualification po is graduate of technical vocational course, technical machine, electrical and electronics knowledge, experience in manufacturing setup is an advantage po. Yun po ang kanilang qualification.
0: Okay. Cadet technician. So, no. Okay.
1: Opo.
0: Sige po. So, aside from that,
1: sa Calamba City naman po ito, at saka mayroon po silang 214 vacancies po.
0: Grabe, ang dami,
1: ito,
0: no?
1: Cadet technician. Yes po. Opo, Ma'am.
0: Okay. So,

0: aside from doon sa cadet technicians, ano pa po yung hinahanap?
1: Yung engineers po, mayroon po silang hinahanap na engineers. Okay. And ang qualification naman po, ma'am, is graduate of BS mechanic, BS chemical, tapos metallurgical, material science, ceramics, and electronics engineering. Yun okay. po mga qualifications.
0: Oo. And kailangan po ba, kaipuhan po ba, ma'am, licensed mechanical engineer or kahit hindi?
1: Nakalagay dito, ma'am, pwede naman pong hindi po, ma'am.
0: Okay. Apo. Okay. And kahit dun sa engineer din, graduate of accountancy din, tinatanggap nila, ano, ma'am?
1: Tama ba? Medyo mayroon po tayong pagkakamali doon.
0: Okay.
1: Ano, ma'am? Kasi yung graduate of accountancy po, ma'am. Opo.
0: Okay.
1: Sa finance associate po siya pasok, ma'am.
0: Okay, opo. Sige po. So yung finance associate, opo. Ano yung kaipuhan po ninda, ma'am?
1: Ang ano po, ma'am?
0: Ano yung qualifications ng finance associate?
1: Yung qualification po din sa finance associate, doon po papasok si graduate of accountancy. Tapos po, dapat po may experience na po sila in costing accounting, general knowledge po in finance.
0: Okay.
1: Opo. Isang ano lang po, isang vacancy po para sa permanent position. And sa kalamba din po ang deployment nito, ma'am.
0: Okay. And meron pa, no? Purchasing buyers.
1: Yes po, ma'am. Uh-oh. Yung purchasing buyer naman po, ang qualification is dapat po graduate of industrial engineering, knowledge in supply chain management, is, at saka po dapat negotiation skills.
0: Mm-mm.
1: Yun po.
0: Nakaipuhan ng negotiation skills.
1: May mga negotiation skills po. At ang vacancy po is isa lang po and permanent position din po yung ano nila po.
0: Mm-mm-mm. Yung hinahanap nin dati.
1: Opo, ma'am.
0: Okay, and lastly, meron kayong information technology, ma'am?
1: Yes po, ma'am. Yung information technology naman, ma'am, isa dapat graduate of computer technology or information technology. Dapat po hardware and software skills and dapat po customer oriented.
0: Okay. And kailan ulit, ma'am? Ulitin natin, kailan po itong local recruitment ng Samsung? Go ahead, ma'am.
1: Ito pong local recruitment, ng Samsung ay gaganapin po sa Agosto 25, 2026 dito po sa Tabaco City Plaza.
0: Okay. And ano po usually ba dapat ang dinadala kapag nag-join dito sa mga local recruitment na ini, ma'am?
1: Opo. Sa mga job seekers po natin, importante po dapat na may dala-dala na po tayong resume, updated po sana. Ang resume na ating dadalhin. At saka po kung may mga halimbawa may nakakuha na po ng mga SSS, yung mga PhilHealth, yung Pag-ibig, mas maganda na po 'yun para mas mabilis po yung proseso.
0: Okay.
1: Opo, ma'am.
0: Sige po. At ano yung mga tips nyo, ma'am, sa mga job seekers kunyan para sila ay madaling ma-hire on the spot? yung physical na ano po ba, yung physical appearance ay mahalaga din?
1: Mahalaga naman po, ma'am, pero sabi nga nila, hindi naman po tayo masyado nakatutok. Ang importante po talaga is decidido po yung mga aplikante na makahanap ng trabaho.
0: Okay. So kung ikaw ay dadalo sa isang job fair, ano dapat ang suot mo?
1: Sa isang job fair po, ma'am, kung halimbawa ay tayo mag-join po sa ganitong mga application, yung formal lang, semi-casual naman po pwede.
0: Uh-huh.
1: Basta po hindi yung mga tinatawag natin ripped jeans kasi po yung sinasabi natin first impression last. May impact po yun sa ating mga employers po.
0: Oo. At hindi naka-chinelas or sandals, di ba?
1: Opo. Opo naman po. Presentable po.
0: Oo. Tapos yung kanilang, halimbawa, magpo-polo ba? Ayan. Pag, di ba? Kahit na...
1: Opo.
0: Okay, so polo. Oo. Ang susuotin, ano?
1: Pwede po yung polo sa mga, gaya po ng mga production operator, pwede naman pong naka-polo, tapos naka-maong, pwede naman po
0: okay.
1: yun.
0: Basta

0: sapatos. Basta po,
1: wag lang ripped jeans.
0: Ripped jeans, tapos t-shirt na, alam mo po yun na, ano na, tapos nakachinelas, yun po.
1: At sa mga girls naman, sa mga female applicants, ano dapat yung sinusuot? At hindi sinusuot.
0: Sa mga female applicants naman po natin, sa pwede po, iwasan po natin yung pagdadamit ng mga yung parang masyadong revealing na tinatawag. Mas maganda po kasing tingnan kung ang isang aplikante ay simple, bagamat po may impact. Naka-blouse lang, naka-blouse po, pero maganda po ang pagdala niya. Kasi yung mga revealing na medyo ano po tayo doon.
1: Kasi sabi nyo nga, yung first impression lasts, diba?
0: Opo. Importante po talaga.
1: Hanggang makapasok ka lang naman, diba, doon sa kumpanya. Yun ang goal mo, diba?
0: Yes po.
1: Kasi kung sakaling magaling ka naman talaga, ipakita mo yung gilas mo pag nakapasok ka na. Diba,
0: yes,
1: no?
0: Yes po, ma'am. Opo. Doon na po tayong mag-ano. Doon na po natin ipapakita yung ating tinatagong galing.
1: Okay. And meron ba dapat na ina-avoid? No? Naunan nang sinabi ninyo, yon. Siyempre, iiwasan natin yung nagsusuot ng halimbawa yung sobrang ikli, no, para sa mga girls. O di kaya ay malalim yung neckline. O di kaya kita yung pusod.
0: Opo.
1: Ah, sige. So ano pa, ma'am, yung iiwasan dapat kapag ikaw ay suma? Kasi iisipin mo, ang dami-dami nag-a-apply, no? So opo, dapat, 'di ba, ma'am, kumbaga, in other words, nag-stand out ka. Ayaw mo naman na mag-stand out in a negative way.
0: Opo.
1: Kasi
0: yes,
1: ikaw yung unang yung unang i-e-ekis. ng HR. Diba? So how do you then stand out in a positive way? Ayan.
0: Yes po, ma'am. Opo.
1: So paano po tayo mag-stand out in a positive way sa mga job fair, laning-lana sa mga interviews?
0: Sa ating pong mga job seeker, para po tayo mag-stand out, siyempre po dapat, yun nga, magsuot tayo ng isang presentable, damit, saka, alam mo po yun, yung parang makikita, kasi nararamdaman naman po yun ng mga employer na parang, parang may impact itong taong to. So parang pag tinignan ka, simple lang, pero pag nandiyan na sa interview, ayun na po.
1: Ang lakas pala ng dating
0: mo.
1: Pero wag naman yung sobrang lakas ng dating na nakakaasar ka. Sorry, naubo tuloy ako. Di ba may mga ganun, mama, no?
0: Opo, may mga ganun.
1: Ang lakas
0: yan
1: ng dating, sobrang naman lakas, inekis ka na agad. Yung sakto lang, di ba, ma'am? Kaya nga, di ba napapansin nyo ba, ma'am, no, sa mga ano, bawa, qualifications with pleasing personality? Di ba? Di ba, ma'am? Bakit kaya yun na, yun, bilang isa sa mga PESA staff, bakit parating sinisingit or sinasama yan sa qualifications with pleasing personality?
0: Kasi ma'am, yung pleasing personality po kasi ma'am, sila po halimbawa po 'di ba kasi importante sa isang agency na na maghanap po ng pleasing personality kasi po sila po yung parang simbolo na magre-represent ng kanila pong organization or agency.
1: Okay. Oo nga.
0: Opo. Importante po talaga 'yon, ma'am.
1: Okay. Sige, maraming salamat, Ma'am Lalen. Ulitin natin ulit, ano po yung 6 na job vacancies sa local recruitment ng Samsung this coming August 26th. Go ahead, Ma'am.
0: Sige po. Good morning po ulit. Sa ngaran po, Kansamuyang Peso Manager na sa Sir Sosimo Ben Consejo, katuwang po ang lokal na gobyerno kan siyudad ng Tabaco na pamamayon ni Mayor Ray Bragais sa paagi po Kansamuyang Opisina. Iniimbitaran ni po kamugabos ng mga job seekers sa maabot na local recruitment ng Samsung sa Agosto 26, 2025, alas 9 hanggang alas 4 po, nagaganap po sa Tabaco City. Ang satuya pong mga mga position available, iyo po ang production operator.

0: doors, certifications, engineers, finance associate, purchasing buyer, at asaka po ang information technology. Igwa po kita ng halos 800 na vacancies for permanent position na ito po ay i-deploy sa Calambas City.
1: Okay. Dako, maraming salamat, Ma'am Lalen. And babuhay po kayo dyan sa Peso. Ingat-ingat kayo.
0: Ma'am Seth, may iaano lang po ako, parang kasing slogan to ng Peso.
1: Okay, ano go
0: po?
1: Ahead. Go ahead.
0: Ang Peso po is dalan sa tamang trabaho, katuwan sa kabuhayan mo. Iyan po ang Peso Tobacco, may paglaom bakong puro pangako. Ini po si Ate La na nagsasabing apply sana hanggang sa ma-hire. Salamat po.
1: Wow! Go, Ma'am Lale. So, uulitin.
0: Yes po.
1: God bless you.
0: Uulitin po, Ma'am Seth. Bye-bye po. Have a good day po.
1: Si Ma'am Lalen, isa sa mga staff ni Sir Sosimo Benconsejo sa Peso Office ng Legazpi. At ang ating talubok, sa mga nagpapatabi, pasensya na at medyo na busy kami the past days. So, isesend na lang namin yung inyong load. Ano? So, yung load ay ating sinesend every Wednesday kasi galing po yan sa ALS Implementers. So, tomorrow, meron na namang Talubo ALS, kaya wag na wag po kayong mawawala. So, today, ang ating ipinamimigay ay gift certificate. So, kung gusto nyo pong sumali sa ating quiz, ang ating quiz today ay magbigay ng isa sa anim na job vacancies na available this coming August 26 sa Samsung. At gaganapin ng local recruitment sa Tabaco City Plaza 8 a.m. to 4 p.m. Magbigay ng isa doon sa mga job vacancies na kanilang inio-offer this coming August 26 to Wednesday 8 a.m. to 4 p.m. Maaari din po kayong mag-text. Ang cellphone number po natin ay 0962-409-3467. In the meantime, ay narito na po ang ating promo sa mga nagnanais na makadevelop ng bagong skill ng dancing, ang hula dance worship training natin.
2: Gusto mo bang matutong sumayaw ng hula tulad ni Moana?

0: Okay, and happy listening sa ilan ano sa ating mga katalubo. Hello kay Ellen Bisa, kay Alexandra, kay Geraldine Candelcid, sabi good morning. And hello kay San Biblanias, sabi good morning, Ma'am Cecil. And watching po from Cainta, Rizal, hello. Hello din kay Myra Cordova. Good morning din, and pakibati daw ng happy birthday sa samung coach na pinakaaki na si Lori Bio kang Malilipot Albay. Wow, sa Malilipot Dance Fitness. Uy, baka gusto niyo mag-join sa Hula Dance Worship. Mahilig din kayong mag-sayaw, Ma'am Myra. Gaganapin po sa September 17th sa my All for Christ Center. Okay, again, ang ating katanungan na bago tayo magtungo sa ating talubo story for the day. Magbigay ng isa doon sa anim na job vacancies na open po at ini-offer ng Samsung, i-deploy sa Calamba, Laguna, at ang local recruitment will be this coming August 26, Wednesday, 8 a.m. to 4 p.m. at the Tabaco City Plaza. Hello din kay Maribel Barakil Basaysay. Sabi niya, good morning and watching po from Bongga, Bakakay. Keep safe everyone po. Hello. E batiin ko lamang din ang isang friend namin, si Ate Nelly. Hello, Ate Nelly Fulhensyo. Kamusta na kayo and miss you. Hello, of course. Kay Mami Melit. Mami Melit, kamusta ka na? Miss ya, mwa-mwa. At sa mga young moms, si Jezebel, hello. Hello kay Edlyn, kay Liz. Kamusta na kayo? Happy listening. Salamat sa inyong pakikinig at panunood. Praying na makalabas na agad si Girly, ano? Okay, at sa mga nag-aantabay po ng ating talubo story, narito na po ang ating talubo story at ni Pastor Mar.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
2: Isang araw habang si nanay ay nagluluto sa kusina, ay lumapit sa kanya ang bunsong anak at ito ay mayroong iniabot na papel. Inabot naman ni nanay ang papel at nang kanyang basahin ay ganito ang nakasulat. Bayad para sa aking pagbunot ng damo sa bakuran, 20 pesos. Para sa aking paglilinis ng kwarto, 25 pesos. Para sa pagtatapo ng basura, 30 pesos. Noong ako ay inutusan mong bumili sa tindahan, 10 pesos. Para sa aking paghugas ng pinagkainan, 10 pesos. Para sa pagdidiligo ng halaman, 15 pesos. At sa pagkakaroon ko ng magandang grade sa school, ang bayad ay 50 pesos. Medyo nagulat si nanay sa listahan ng kanyang anak. Sandaling nag-isip si nanay at maya-maya ay kumuha siya ng ballpen at sinulatan ang likurang bahagi ng papel. Ganito naman ang kanyang isinulat. Para sa aking pagdadala sa iyo sa aking sinapupuna ng siyam na buwan, wala itong bayad. Para sa mga gabi na ako ay napupuyat sa pagbabantay sa iyo at pagtitimpla ng iyong gatas, wala itong bayad. Para sa mga hinanakit at luha na iyong idinulot sa akin noong mga nakaraang taon, wala itong bayad. Para sa mga gabi na ako ay hindi makatulog at nag-aalala para sa iyong kaligtasan, wala itong bayad. Para sa iyong mga laruan, pagkain, mga damit na kasama na ang pagpunas ko sa iyong ilong kapag mayroong sipon na tumutulo, wala itong bayad. Anak, kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa iyo, ang aking pagmamahal sa iyo ay walang kapalit na bayad. Pagkatapos na mabasa ng anak ang isinulat ng kanyang nanay, tumulo ang kanyang luha at sinabi, Nay, I'm sorry po. Mahal din naman po kita. Pagkatapos ay muli niyang sinulatan ang papel ng malalaking letra na ganito ang nakasulat. Bayad na lahat. Well, kagaya ng pagmamahal ng nanay sa kanyang anak, ay hindi rin natin makakayang sukatin ang lalim at lawak ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Nakasulat sa Juan 3, talatang 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pagmamahal po ng ating Panginoong Hesus ay hindi natin kayang maunawaan. Hindi natin lubos na maisip ng isang Diyos na makapangyarihan ay nagkatawang tao at namuhay na kagaya natin, dumanas ng matinding sakit at hirap, ipinako sa krus, namatay, at ito ay dahil sa kanyang pagmamahal sa iyo at sa akin. Sa Roma 6, talatang 23 ay ganito po ang nakasulat. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sinasabi po dito na dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay nawalay sa Diyos at nakatakdang magdusa sa impyerno. Subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan at ito ay ating makakamtan dahil sa ginawang pagsasakripisyo at pag-aalay ng Panginoong Jesus ng kanyang buhay doon sa krus. Kaibigan, gusto mo bang tanggapin ang libreng handog o ang regalong buhay na walang hanggan na ipinagkakaloob ng ating Panginoon? Kung nais mong tanggapin ang kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan, ay kailangan tanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. At kung ito nga ang nais mong gawin, kung nais mong ipagkatiwala sa Diyos ang iyong buhay, kaibigan, nais kitang anyayahan na sumunod dito sa aking maikling panalangin. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo at nagpapakumbaba. Panginoon, kailangan po kita sa aking buhay. Marami pong salamat sa ginawa mong pagsasakripisyo at pag-aalay ng buhay doon sa krus upang ako ay matubos sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng mga kasalanan na aking nagawa at sa sandali pong ito ay binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang aking buhay at itinadalangin ko po na baguhin mo ang aking puso at magmula ngayon ay ikaw na ang maghari sa aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Okay, at salamat sa lahat po ng sumagot sa ating talubo quiz. Salamat kay Alexa Pabalan, kay Alexander Ortega, kay Mary Elise Sendico, kay Agnes Rabe Borromeo, kay Jel Orcel Brocante, kay Nitz Alano Tan, kay Ambeth Ken Matangihan, and hello din kay Margie Belhica, kay Roda ng San Antonio, and kay Christina from San Carlos. Happy, happy listening. And kay Mary Vic Bulakcha, no, happy, happy listening. At kay Mary Chris Buotan ng Ginubat. And happy, happy listening din kay halat lang. Kay Jesse Verbo, at sabi niya, good morning DJ Cel, ugutan na naman ang dangog ko sa programs mo. Salamat! Thank you for joining us again ngayong morning na ito. Nakapanayan po natin ng isa sa mga staff ng Peso Office ng Tabako, si Mama Lalen.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
3: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya pagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
4: No approved therapeutic claims.
5: Imagine this: the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
1: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
6: Nawawalan ng gana? Laging pagod? Ah, hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
7: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marinisur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang fresh. freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
10: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
11: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
10: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
11: Sige, papalondri ko na lang.
10: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
11: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
10: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
12: Available in all supermarkets near you.

0: Underwear Trading, makukuas sa Santillan Street, Kinalit, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
2: Magandang umaga sa inyo. Makinig kayo kay Osang. Dito lang kayo makinig sa 91.3 One Radio. Tindogo na. Kung hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Kaya dito kayo, tindogo na tayo.
3: We love music.

0: Bagong City. This is 91.3 One Radio FM.
1: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Osang dito sa 91.3 One Radio, tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na tayo.

Muda'y pa sana, nagmula pa sakit ako, ang babaeng walang kalubat-lubat, ang Diyosa, DJ Osan! Simula na ang duelo, tindugula!

0: magparibok. Yun, no?
1: At yao na nga ni si Kapitan.
0: Sige.
1: Sige na nga ni, sige na. Talmagon si Kapitan. Karalmagan portion kita ko niyan, mga katindogon. Ha? Ayun, nainita. Mausran portion na po. Maoran na po. Kasubanggi, kamusta ang Sendong Kabanggihon? Garo na bagay ito bagyo, ano? Feeling ko nga ni Sir Manny, bago na ako, may ipo-ipo na. Pero pagka may ipo-ipo na, garo naghihigop na kang parus kang... Ang grabe, ano? Ano ba? Ano ba ang weather natin today? Bakit maulan? Bakit maraming paros? Maraming hangin? At bakit parang bumabagyo dito sa Tobacco City? Ngunyan baga nga ni, maski magluwas ka mo dyan, ano? Oo, uga ko nun magluwas. Uga ko nun magluwas, ngunyan ta. Nagbagrat na po sa luwas. Baragratan portion na po kita, mga katindugon. Ano ang rason nga ni Kaini? Ay, dahil po iyan tabi, mga katindugon, sa hanging habagat. Habagat na pa, ano, kaya baga, kaya maparuson. Kaya magluluwas na sa mga ang kantsaw dyan, si habagat ngayon. Kaya man pala ng bansag sa iyo, habagat. Na maparuson ka. Ay, ganon. Kaya pala ninapod kang, o kaya para mas sosyal-sosyal, apo dun kang Southwest Monsoon. Para pag ito ay halata, ano, sisay nga niya, si Southwest Monsoon. Sisay nga, wow, sosyal naman yung pangarang kan, Southwest Monsoon. Makapekto po yun yung mga katindugon sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa Luzon, tapos sa Visayas, mga katindugon. Ang hanging habagat. Ikaw nga mga kitang LPA, ano, low pressure area sa Northern Luzon, mga katindugon. Kaya aram na, talmagan portion, aram mo na ang gibuhon mo. Kung day ka man sa nandudumanon, magtambay ka na sila dyan sa lasgag mo. Para di madumog ang bandala. Magayon naman na sa tuyang ano, bagong pandok kang Facebook Live, Sir Manny. Oh. Yung gusto ko, green. Tutsalan, tutsalan ang color ta. Oh. Anyway, yan ha. Sa Bicol region man tabi, mga katindugon, as of today, August 18, ang thunderstorm, 66% ngunyan. Kaya di magluwas ta, baka. Baka, Tagalog kang linte, eh, Bicol kang linte, ay Tagalog kang ano, Bicol kang thunderstorm, linte. Tama, linte. O, baka malintian ka. Tabi, ang linte, ang thunderstorm. At yan na alas 12, lalo na mas makusog ang cloudy-cloudy mga katindugon skies. Ano? Uy, de magruluwas tabi at yan na alas 2 din hapon. Ta, 70% ang linte. Ang lintian. Ang ano? Ang kikilat. Yeah. Ang kikilat, linti, ano? O kaya lintianan. Grabe ang linting. 70% Sir Manny, ang thunderstorm. Alas dos din hapon at yan hapon. De magruluwas tabi ta. Yung pinakamakusog na relintian. Yung pinakamakusog na kidlat. Oo, kaya de na magruluwas tabi ha. Kung may dudumanon, pwede na ngunyan. O, basta grabe po ngunyan ang uraan maghapon. De ka mag-asa na... Iguang init mo nyo na daw na ini. Kaya sa mga naka-solar dyan, alam na dish.
2: Wow.
1: Tipid-tipid kang paggamit kang kuryente. Ako nga ni, naka-online bagan sa kuyang ano, solar system sa bahay.
2: Wow.
1: Solar energy ko, naka-online pirmi. Naiiling ko kung perang porsyento na sana.
2: Wow.
1: Minsan nalilobot kami, Sir Manny. Mga alas 4 aga, lobot na. Harvest key, ano, kiiinit kang aldaw. Yan lang ang, ano, ang downfall. Yan ang, pros and cons, kang consequence, kang naka full solar energy ka sa harong, wara kang aleko, ano. Matipid ka kan sa imong kuryente. Kaya po mga ating dugon ha, moderate to heavy rains po. Kay Ban, syempre ang tabako, no?

kahit anong bagrat na. Parang luwason mo dyan sa harong iyan. O, oh, anong bagrat na. Saga na lang tabi ang barangay sa Lakay Tahata. Bagrat Festival. Ang kamugtakan kang panahon. Ngunyarn, mga katindugon. O, oh, sige ta. Pabagratun ko pa lalo. Kurkan tayo na ngayon man yung para lalo pa ngayon bumagrat. Malay mo mag-init na pag kinantahan ko. Pampagana mo na sa pagkaga. Uh-huh. When I feel so sad and lonely.

tapos pa lang kami ng mga nag-to celebrate sunshine ng mga birthdays today. Ano po ang regalo sa inyo? Happy birthday to you.

birthdays niyo, nag-uburo-burailian, na nagkakanta sa inda si Manay Osang Nindano. Happy rainy days, mga katindugon. And Chef Miss O, masiram, magpasilmok-silmok. Anong klase pasilmok-silmok? Robs, siya garb, siya rabrob. O, oh, yan. Hindi ko maintindihan ang apelido. Mung binaraligtad mo na. Ganoon na may tigtatago ang kambatas, ha? May tigtatago ang katabing utang, Robs. Tabaraligtad ang pangaram mo. Di mahanap. Hilario Murillo Jr., nakatutok. Christine, Trinidad, malilipot. Good morning, da. Happy birthday pala sa classmate ni Telma na si Jennifer Alabanza. Enjoy your special day, mate. Happy listening to tatay ko si Jose Candelaria. As in si Mama Nor Barizo. Ayan. Rose Botalon, nakatutok na. Ang giling-giling ko para lang sa'yo. Ang giling-giling ko. Oy, by the way, gusto ko palang batiyon sa mga bagong followers niya to sa Facebook page, ano, sa Facebook account ni Manay Osa. Ugutan ng dangog ko naman kang programa mo. Day ka makanta, panghali lamang kang stress. Jesse, nakakanta na baga ako. Nagkanta na ako. Ann Rose Adiasev, good morning. May pakibati si Nurse Anna says, Ma'am, sign the... Sige. Mamaya, tabi. Paguna ko kay Mabati, may inquiries pala si Nurse. Awayo! Paguna ko kung sisay na ni si Robs. Bikulanong dalag pala, naling mo, nagtago ka ba sa batas? At maraligtad tabi ang pangarad mo? O may utang ka na pinagtataguan mo? Joke lang. Anyways, mga katindugon, shoutout sa mga bagong followers niya to. Mapakanta hula-hula kanta ako, ha? Salapi, ang gaganahon, ha? Salapi. 50 pesos na GCash tabi sa tuyang hulaan mo ang kanta. Kanta hula, hula, kanta. All you have to do tabi is hulaan nyo. 10 seconds lang ang sakuyang bibilangon. So pinaka-primerong mag-comment dyan sa Facebook Live kang One Radio. O, ikaw na. Marinaldo tabi sa imo, Clara. Iyo pasaway. Sisang pasaway tabi. Ole tabi sa mga bagong followers ta. Tama, banggit daw tabi ako mga pangaran. At dyan, sa mga ma-comment dyan sa Facebook Live. Tapos di ko mahanap ang pangaran dito sa mga followers ko. Disqualified ha. Kaya dapat naka-follow ka mo. Mabanggit na kita ng mga followers niya to. Salamat si mo! Ann Rose Adyaseb,

0: Vilma Belhica Basmayor, Marinel Tanael, Jo Casuel, Da Ala, Sarsale Buen April, Len Calios Bonete, Eric Wanting, Katambay TV, Chris Zaya, Colette Burse, Ram Nisak Edna Bakam, April Pantua, Yvonne Bilches, Janine Kate Vival, and Marco Maligaya. Isabay mo pa si Yek Kanyeta, kaka-follow pa sana. May nauto na naman ako. Buda si Jazz Leia Calio. Salamat sa pag-follow. Haranapon ko talaga mga pangaran talaga ni Dridia. Pag di ko talaga yan nahanap talaga, ha? Evelyn Cornell, good morning. Nakatutok na. Sige, sisipang ma-follow tabi. O, libreng bate. Makusugo na naman ang radyo dyan sa matagbak ni Johnny si Peda, ha? Oh, manok ni Osang sarap. Iniso ng gana kasuod ma.
1: Wow, congratulations!
0: Oh, iniso ng gana kasuod ma tabi mga katindugon. Sa Barangay Salakay. O, oh, diba? Kinuha niya na sa iyang ginanahan. Sarong bilog na manok from manok ni Osang. Ang one whole chicken palang tabi sa manok ni Osang is 320 pesos lang. Solve na ang buong familia. Bulanios Ibanez Yeng. Naka-follow ka na tabi. Ay, dapat naka-follow. Tahanapan ko pangaral mo sa followers ko. Di Guzman Salve.
1: Wow.
0: Di Digidong. Oy! Pagkabos sa mga nagahadalak, kansay ng Sojak Science. Ready na ba kayo, ha? Di Guzman Salve, pa-shoutout to.
2: Huwag tutulog-tulog. Okay. Kapalaran ko sa araw na ito ang iyong handog. Kaya't Diyosan ang kagandahan, iyon ang buksan. Ang libro ng aming kapalaran, horoscope kung tawagin, feel na namin, kaya't usang, iyon ang bigyang lambing.
0: O, hindi na tabi mga katindugon, ha, ang sa tuyang, alapod kay ni, Sojak Science, tabi mga katindugon. Sa mga nag-aabang kansay ng Kafalaran, Gavay, ngayon ang maoran-oran na ini. Pabati sa aki ko si Mary Joy Onan. Birthday niya today, 27th birthday. Ingat ka na palagi, love you always ni Mama from Pampanga. Ayan, Franceline Gregorio. Absent pala ng anak ng CEO. Absent ngayon si Erickson. Kasi maulan, nagbagrat. Pabati din sa mga taga-Basot Tabaco si Ma'am Helen Basaysay. Good morning, siyempre ang horoscope, ang Sojak Signs, hatod sa Indo kang Clavis Furniture and Repair Service.
3: This program is brought to you by Clavis Furniture Repair Service. Services offered, repair sofa, remodel sofa, made-to-order personalized and customized design, car seat cover, car matting, padded walls decor, headboards and mattress, dining chair and dining table, indoor and outdoor cushions, and other upholstery services. Clavis Furniture Repair Service. Located at Zone 3, Libho, Tiwi Albay, along the highway. Please contact 0968-434-6519 and search on Facebook, Melchor Clave, or email at chorclave@gmail.com.
0: Ito na po ang ating horoscope today.
2: Tutulog-tulog, kapalaran ko sa araw na ito ang iyong handog. Kaya't Diyosan ang kagandahan, iyon ang buksan. Ang libro ng aming kapalaran, horoscope kung tawagin, feel na namin, kaya't usap, iyon ang bigyang lambing.
0: Uy, si ano, may nauto na naman ako, may nag-follow, oh, si Francis Ravilas de la Torre. Salamat. Gloria Cañeta, may nauto na naman. Tapos si Yvonne Belchis, oh, nailing mo na yan. Oh. Siyempre po, ang Sutuyon Sojak Signs, hatod man tabi sa Indo, kang Yibert Sari Sari Store. Yibert Sari Sari Store, may Price Gas, Island Gas, Gas Light, Flow Gas, at Barangay San Roque, Tabaco City. Magapunta mag-text tabi sa 0946-826-2244. 0946-826-2244. Yebert, sari-sari store. Thank you so much, Chow King Tabaco. Alin Deco, we bring fiber to the world. And Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix and Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Leo! Leo! July 23 to August 22. Magiging maaliwalas ang araw mo ngayon nung usran na nga ni. Tama, mapresko ang aldaw mo ngunyan. Maluwag naman yung panahon mo kasi wala kang gagawin kasi nga maulan.
4: Wow.
0: Maglaba ka kaya? Maglinig ka sa harong kung di ka makaluwa sa harong. Maglaba ka rin pag may time.
4: Wow.
0: Eh para naman maging productive yung araw mo. Ano? Di masyado magparagastos. Paano man nga yung magastos? Di nga yung panggastos.
4: Wow.
0: Oh, Leo. Medyo tight ang budget ngayon kaya huwag masyadong magastos ha. Lucky numbers ay 5, 9, 23, 41. And lucky color mo ngayon ay white. Oni na, oni na. So mga ipinangaki. Ay si Pyros Meat nag-follow din. Salamat. Pyros Meat. Tsaka si Yvonne Vilches. Oh. Para sa mga ipinangaki na may Zodiac sign na Virgo, August 23 to September 23. Mananaig sa isipan na tila walang patutunguhan. Pero huwag kang mag-isip ng negatibo. Huwag mag-isip ng negatibo palagi. Ang iisipin mo, may darating na bukas. At magiging maaliwalas, magiging maganda ang future. No? Aram mo, did you know, ang manifestation, buda ang pag-iisip ng mga negative sa buhay. Nakaka-apekto yun sa overall health natin, di ba? Totoo yan, totoo yan.
4: Tama!
0: Kapag humina yung immune system mo, kakaisip mo kang problema mo, apektado pati katawan mo. O di ba, alam mo ka nung magiging sakit mo? Yan ang sinasabi ko, di ba? Ang cancer tabi, dyan nagde-develop. Pag sobrang stressful kang environment, sobrang stress kang lawas mo, dyan nade-develop ang cancer cells, mga katindugon, no? Kaya dapat happy lang para hindi mag-create ng cancer cells ang katawan. Para hindi tayo, ano ha? Para hindi tayo magkaroon ng mga syakit-syakit sa katawan. Yung utak talaga powerful yan. Totoo yan. Nangyari na yan sa ko, sobrang stress ako. Sobrang stress ka. So, garabaga, pati skin disease, nagralaog na sa imo, inaratake na ako kang skin problems ko, itchy-itchy digdi. Di man akong namamati masyado, pero ibang aura mo pag grabing stress mo sa lawas mo. Tapos, apektado na dyan pati lawas. Maghihilang ka na kayan. Tamababa na ang immune system mo. Pag bumagsak ang immune system tabi kan sarong tao, dyan na maralog ang gabus na hilang, mas siripunon ka na, karalinturahon ka na, may mga makulog-kulog na mga kasukasuan mo, tapos may mga skin disease ka na. Alam mo ba, yung number one factor ng skin disease, mga katindugon, is stress. Stress po. Yan o, naapektuhan niya ng mga skin na ano. Kaya di ba pag stress ka, problema doon ka. Nahil yung mga panduk mo, Haggardo Versosa ka na, no? At nagkaroon ngayon, haggard na ako. Apektado kasi ang skin mo, ng utak mo, ng iniisip mo. Pero pag wala ka bagang problema, napaka-blooming mo, ano? Ang ganda-ganda ng skin. Totoo, di ba? Yan, apektado po lahat. Sa nagpupunan, sa utak tabi yun. Kaya, be careful sa mga iniisip. Alagaan ang mental health, hindi lang yung katawan pa. Pinaka-importante yung mental health eh. Magayunan ka man nga ni, magayunan man yung skin mo, magayunan ang panluwas mo, pero, ano naman yung iniisip mo, toxic naman yung nasa utak mo, tsaka sa puso mo, walay pa rin yun.
4: Tama!
0: Ganda-gandang babae, pero toxic naman yung isip. Sama ng ugali, wala pa rin. Hindi attractive yan. Diba? O, lucky numbers mo, 2, 11, 24, 39. And lucky color mo ngayon ay purple. Oni na, oni na. Si Manay Gloria Sineta, pigabati niya digdi sa mga taga-barangay Bacolod. O, tirindugo niya mga taga-barangay Bacolod. Tabi, good morning. Happy birthday daa ki Joy Martinez. William Martinez. Wow, artista pangalan, no? Bada si Joshua Martinez. Salamat po. Ayan. Pakibati sa mga taga Puroxete, Cancubo, tsaka sa Bilien. Bilien Air Condition Refrigeration. Ayan, sabay top forks, tabi. Good morning. Garo makusugun niyo ng radyo, ano? Pakibati sa aki ko, swagerong vlogger. O, di ba? Sige. Basta nakatutok pa rin. Makusugang radyo, libreng bati, ha? Shoutout sa Contalba, Aiza, habang nakahigda. Lira, Elaine, na may trangkaso. Uso ko tabi ngayon ng trangkaso. Sa ibang panahon, pa iba-ibang weather, no? Kaya ingat-ingat tabi sa mga tigi-irinom ta. Mas dakol ang tubig para di ka sipo noon. Yun po, mag-take na vitamin C. Oo, mag-take tabi ka mo kay Guard C. Yan. Ining usung-usungon yan dapat. Kaya puhan mo initabi mga katindugon. Kasi ang Guard C tabi, vitamin C, panlaban ini sa mga hilang-hilang. Like mga maghaparahatching ka, sipon, abo. Ayan, para mas makusog ang immune system, dapat may vitamin C ka. Mag-guard C ka!
4: Bakit di ako ginising ni Mama? Tuwing umaga pa naman niya akong ginigising. Ma, ba't di mo ako ginising?
5: Walang pasok ngayon, di ba? Holiday?
4: Akala ko may sakit ka.
5: Wala, anak. Naka-guard C yata ako.
6: Para sa iyong mga mahal sa buhay, umiwas sa karamdaman. Alagaan at ingatan ang katawan. Mag-Guard C Calcium Ascorbate. Katawang healthy, achieve sa Guard C.
7: Achieve sa Guard C.
0: At ang Guard C, mababakal po iyan sa gabos ng mga butika nationwide. Guard C ka na. Urol dawon mo iyan para di ka maghelang. Aram mo naman sa namaga, ang puhunan, tabaga, ang lawas ta. Pag naghelang ka, paano na tabi? Makopiktado ka, boss. Di ka makatrabaho. Di ka makagibukan mga plano for today kasi nga hindi nag-function o nagmamalfunction ang katawang lupa mo.
8: Tama.
0: Kaya ang pinaka-investment ta tabi yan sa tuyang katawang lupa. Tabi yun.
8: Tama.
0: Ano na su, libra mo? Ang libra, hatod tabi iyan sa Indo kang Aldos Glass and Aluminum Services.
9: Aldos Glass and Aluminum Services at Zone 2, San Ramon, Tabaco City. They offer the following services: awning windows, casement windows, sliding doors, mirror glass, frameless door, ordinary glass door, roll-up doors, screen doors, tempered glass. Bestseller din ang all kinds of aluminum cabinet. Aldos Glass and Aluminum Services. Owned and managed by Kuya Aldo and Ate Rose Volima. Contact their numbers at 0946-878-3598, 0915-301-0732, 0970-147-4630. Aldos Glass and Aluminum Services.
3: This program is brought to you by Jaya Enterprises at Zone 7, Tagas, Tabaco City. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Bilien. Jaya Enterprises. Available hardware and construction supplies, gravel and sand, hollow blocks 3, 4, 5, and 6, decorative blocks, louver blocks, electrical supplies, plumbing materials, gabos na klase nin mga semento, kabilya, plywood, coco lumber, good lumber, asin mga solid doors. Available naman ang Smart Money Padala, debit card, asin, home credit. Jaya Enterprises. Text or call 0908-813-1564 o sa 0998-510-8426. Ang programang ini, hatod sa Indo, kan 6G Enterprises. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kan Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. May mixer for rent na po ang 6G Enterprises. Dealer of hardware, electrical supplies, construction material, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand. Asin iba pang klase ng simento ang 6G Enterprises. Igwa naman ki home credit asin Sarimol products, arugan motorcycle, mobile phones asin home appliances. Text or call sa 0947-422-7867 o sa 0947-422-5338. 6G Enterprises. Try mo, barato.
10: Hala, gamutok ng labahan ko. Yan ang worry ko noon.
9: Pero ngayon, meron ng Leo Lavandero. May full service, wash, dry, fold, detergent, and Fabcon for 149 pesos max 6 kilos, 169 pesos max 7 kilos, and 189 pesos max 8 kilos. Free pickup and delivery pa for a minimum of 8 kilos full service from 10 a.m. to 12 noon and 2 p.m. to 6 p.m. within Tabaco City neighborhoods. Pawa, Bombon, Bangkilingan, Deca, Ginobat, Panal, San Juan, Taihi, San Roque, Bacolod, Cormidal, Kinale, Santo Cristo, Divino Rostro, and Basud. Meron din silang dry cleaning services, helmet cleaning vendo, ice cubes for only 8 pesos per kilo, and alkaline water vendo refilling station 24/7 self-service. May libre pang loyalty card. Kaya punta na sa Leo Lavandero at Karangahan Boulevard, Tabaco City, bukas mula 6 a.m. to 8 p.m. For inquiries, contact 0962-780-0844. Because you deserve a break from your labahin, ipalavandero na yan, Leo Lavandero.
0: Nagbabalik po tayo sa ating tindugo na radio show. Pwede naman kayo sa ating kanta hula, hula kanta. Pa-announce tabi, so nakakuha kang wallet ko na kulay brown. Kung nasupog pa tabi ika, ibalik mo na tabi. Wow. Sa may-ari. Pakilaag na sana po sa may ibabaw speaker, sa may ukay-ukay. Wow. Dawa daday na sukwarta. Basta daso ID ka ito. Wow. Sa may ukay-ukay sa Fritz Alois. Wow. Ayan. Kuya, digdi, iuli mo digdi sa One Radio kung nasusupog ka pa man. Iyo, sige. Ano ang pangaran tabi kang nakakaagduman? Tama naman, Joanna. Gayon dato, kung anong pangaran kang nakakaagduman sa mga IDs kang brown wallet mo. Hay, nasukanta mo ta. Papahulaan mo na ta. Santiguran ko na. Okay, bati kami digdi sa si Ruma habang naka-duty. Ano si Ruma? Sini yan? Jenny, good morning. Hi da kay Manay Lilet Onoya and Maribel Bornalo, Geraldine Nierbes Bandiola and Ate Mina sa Lugawan didi sa Malilipot Seawall. Ay, makusugo ng radyo dyan, firme. Aram ko ang tamis na nagadyan ako. Makusugo mo nagad ng radyo dyan. Ano, mga kanta hula-hula kanta na kita. Sige daw. Oh, ninatabi mga katindugon ta para may mangganan ng salapi. Sige. Medyo luma tabi ining kantang ini, pero kayang-kaya nindo tabi ini. 10 seconds ha. 10 seconds tabi ha. Aram na aram mo ini. Sigurado ako. Si Lucia Condino, nag-follow. Salamat sa imo. Secure ka na ta. Pag ikan ng gana, di naka-follow ka na ta. Aram ko. Anyways, mga katindugon. Title ng kanta ha. In 10 seconds. 10. 9. 8.
8: We were fools,
0: three.
8: You and I.
0: Two.
8: Now we know it.
0: And
8: we
0: one.
8: Stood still.
0: Ano ang title ka? Aram na aram mo tabi ni. Aram na. Aram na aram tabi ni. Tigkakantay ni ama mo pag nag-video ka. Oh, good morning sa kapos sa mga nagadaw. Sabi niyo manay nena. Thank you so much da sa sponsorship. Corporate sponsorship. Ay, so nangyaring Miss Gay, Super Serena. Ay, congratulations palang tabi sa mga nanggana dyan sa ginanap na Miss Gay, Super Serena, kan San Lorenzo. Si Pia Fox Bulyosa, ang awarding corporate dyan kang Manok ni Osang. Nag-award man kami kasubanggi dyan sa Manok ni Osang. Sige. Leon ko da kung initabi. Kantang ini, 1969, tabi ini. Kinanta ini ni Matt Monroe. Nostalgic, ano? All of a sudden, tigkakanta ni ama mo. Sige daw. Ayun na, may nahiling na ako digde. Pero hiling ang tamo na kung naka-follow ba ini. Iyan ang siringilan portion. Dapat may resibo. Napon ko ang pangaran mo, Tabi. Ikang pinakainot na nag-ano ha? Nag-comment ha? O wala. Madali lang. Sabi ko na kanina po eh. Wala! All of a sudden, this wala eh. Dahil nakapalo. Ayan, hanap kita.

0: same. Muna Eva, wara ka man, di ka mo naka-follow. All of a sudden. Muna lang ha, dali lang ha. Next tabi. Mauran-uran baga na, porti magigap-igap ki siya ba, kusidong sira, no? Iyo baga, ano? Unipa. All the times. Wala? Di mo naka-follow si IA. But let us speak. Of the time. Siringilan daw po siya, ano? Mo't hindi ko mahanap yung mga pangalan nyo. From today, oh, uni man. Ano naman yun? Franceline? Oh, tayo ka man naka-follow baga, oh. Wish I'd said all these things long ago. Sabi ko na kaya mag pasiguruan na nga ni Nindo. Oo, sige daw, ni Pansaro. Dahil man ini naka-follow. Oo, maubos kin yung uros na kaka. Oo, dahil, Nos J, dahil mo naka-follow. Oo. All of a sudden. Dali lang, uni pa. Like ay, uni, ini, naka-follow, ini. Dali lang, ha. Ay, every moment, there are some. Uni, nahanap ko na sa pangaran niya. Naka-follow siya. Yun sinasabi ko eh. All of a sudden. Congratulations, tabi sa imo. Ako malantuwag na ako. Tainabot na kitang oras ng pagkapara. Salapi ang giginanahan mo. Congratulations, tabi sa imo. Yvonne Bilchez. All of a sudden, Matt Monroe, 1969. Uni na, ako tabi malantuwag na mga katinog. Inabot na kitang oras kang pagpapaaram sa aga naman kita, sana sa aga may barangay sa Lakay na naman. Bye everybody, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Osang. And sa aga naman po ang Situyang Barangay sa Lakay. Bye!
1: Uni na, yaon na sa Bicol ang Uragon na Siomay. Ang Wancho Dimsum Food Products Manufacturing. Regular siomay o big siomay, igwa kami ka iyan. Available sa mga iba-ibang flavor, araw kang pork, chicken, beef, as in Japanese, na talagang mga uragon. Marina sa Wancho Dimsum Food Products Manufacturing. Mga siomay na tunay na masiram, purong karne, as in manamis-namis, na mas pinasiram pa gamit ang mga tunay na sangkap. Wancho Dimsum Food Products Manufacturing. Makukuha kami sa mga nagkapirang food carts near New Road, San Carlos, or Pau, San Vicente, Tabaco City. Ang main branch yaon sa San Roque, Tabaco City, kataningan mismo kan masiram na manok ni Osang. Kaya digdi ka na sa Wancho Dimsum Food Products Manufacturing. Pagsadiri ni Chef Jinky Bragais, licensed professional teacher and co-owner Gilbert Conde.
2: Uy friend, alam mo ba na ang pinakamalinis at pinaka-high-tech na dental clinic sa Legazpi ay nandito na sa Tabaco City?
3: Yes friend! Ang Smile Innovations Dental Clinic ay nasa ground floor na, door 6 ng WCC Building, katabi mismo ng One Radio, Santa Cruz, Basud, Tabaco City, with main branch at the third level of Bichara Mall, Legazpi City. Ang team ng dental experts ng Smile Innovations Dental Clinic ang bahala para sa oral and dental care mo. They offer oral prophylaxis or linis, restoration or pasta, extraction or bulot, jacket, crown, veneers, dentures, root canal, whitening, bleaching, fixed bridge gap closure, impaction, braces. Ngiting panalo ka sa Smile Innovations Dental Clinic. Garantisadong serbisyo sa presyong barato sana.
4: Lola's Bistro is a small business-owned restaurant passionately committed to create an environment with exceptional authentic Filipino cuisine and remarkable dining experience. Located at the heart of Tabaco City, Lola's Bistro is open for events.

0: Indok ang Tabaco AB Color Mix Center. Makukuha sa Tagas Tabaco City. Mababakal sa Tabaco AB Color Mix Center ang mga Nippon Paint, pang kotse man o pang motor. Computerized ang mga branded paint. Igwa man nin iba-ibang klase nin pang waterproofing, pang varnish. Kompleto sa gabos na kaipuan na pang pintura kan sa indong mga harong. Luwas o laugman. Kaya para sa mga kaipuan nindo sa pintura, na ipaglingwan ang Tabaco AB Color Mix Center. Owned and managed by Mr. and Mrs. Nestor and Helen Berwega.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
1: All in one. Ito ang One Radio News FM.
0: One Radio. Tindugo na.
1: Bicolandia.
2: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
0: Daing mag-ibok isala para daing masita. Mga kabulastugan, punduhu na. Opisyales ni gobyerno, ingat ka mo. Tauni na ang matira sa indo.
3: Tirahan na ang tabakas tirahon pa kaniba.
0: Tirador sa uno. Tirador sa uno. Kay ma si News Director Ed Bordeos. Tirador. Tirador sa uno. Pantukar kan mga issue kanal daw. Pagtao kikuro-kuro asin opinion. Yon, detalyado, agresibo, yan ang tirador sa uno.
4: Madadangulig di sa One Radio 91.3, asin sa Sorsogon City, Radyo Natin 91.9.
0: Tirador sa uno, tindugo na.

0: Iyo na, tirahon ta na tabi, tatibaan no tirahon pa, kaniba? Sige na naman ang harapot, kung may suspension, kan klase. Day man po kisuspension na, date-date na oran, suspension todo san hanap nindaw. Diretso ang klase. Pakauran-uran, sisiribot na naman ka mo. Pero matindi mga katindo ko na nangyayari ko niyan sa mahal kong Pilipinas. Duwang estudyante tabi ang nagadan sa Pambabadil dumampo sa Ateneo di Sambuanga sa lugpukan sa Indang Campus. Ang suspect pati top 1 sa klase. Baka nang pangyayari ni napapaano ang mga estudyante ko niyan.
1: Salam.
0: Sipon mo ha, suspect top number 1 sa klase. Minaro, nangyayari sa mahal kong Pilipinas. Buwan Metro Manila, binabaha ba katindugon ta Yugunindo, nasa 201.7 millimeter ning oran, anairiso po duman sa Metro Manila, sa laog sa natabi nin limang oras, ukan Lunes. Sabi ning oran na ini ano? Uminaro, uminaro. Kita digdi pigga papamati man kan oran mga katindugon tabi pero sagkod sa duwang saro sagkod sa duwang oras man sanaan taud-taud kayan tabi sabi po kan pag-asa makulpa nang ran kaya di na magparaharapot kay mayor kung may klase o dai.

si Acosta, mga katindugon. Marayon man na hostile witness. Ano pala ngayon, sir, ang hostile witness na pinagsasabi? Itong kunyan, mga katindugon, posibleng kontra duman sa inihong prosecution, pero pwedeng maging witness dahilan sa iya pong pagkakaaram

0: mga transaksyon. Yan. Yan po si kunyan, si Acosta. 125 million pesos pala na confidential funds ginamit po sa laog sa naning pitong aldaw. Bako man sa naunsing aldaw. Pitong aldaw, mga tuga. Matindi, ano? Postponement kan Barangay Sinsanggunian Kabataan Elections tabi. Day pa na isa sa pinal. Sabi po kan COMELEC, sagkod sa waraanin batas na nagpo-postpone kan eleksyon, lawos ang eleksyon sa Nobyembre. Padangog ko sa Sendo Taud-Taud Hans o paliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia. Ige. Si Sir Manny dyan sa Technical Department at Bordeo Stabi, sagkot kita alas 12. Paabot lang kan mga komento, reaksyon, suwisyon, opinion sa programang ini sa 0966-420-2491. 0966-420-2491. Pwede man mag-comment sa paagi po kan comment section sa samuya pong Facebook page. Hanapon po nindo One Radio 91.3 News FM page. Hala, tira, hanap buhay. Yan dyan tabi, may hiling nindo sa kuyang kagwapuhan.
1: Hala, tira,
0: kagwapuhan ano. Hype na impeachment an 16 days na para 125 million ang igahabol kung 25 million per gastos sa Senado. Nasa 400 million gastos. Tapos dayman sana ma-impeach. Okay lang yan, uslaw, no? Total makwartahon man ang Pilipinas. Okay lang, ana, gumastos din sobra sa 125 million pesos. Dawa pa maubusan kita ng trillion tabi uslao noon. Basta maraman kan publiko na may harabasan palan sa gobyerno kan mga harlang kauna opisyales. Pabaiman ah. Romnick Bilaos, Evelyn Cornell, kay Eva Salidio, maray na pagkaudo. Katuwang ta sa programang ini, ang tabi na si Store. Kung kamutabi nagmamaot na gusto magnegosyo, muyan ninong kapartner ang tabi na si Store. Diyan ang tabi kamo. Magbakal kan sa indong mga paninda. May bagas dyan, dahil ka na mapila sa NFA. Oh, marina klase, pati ang bagas dyan.
1: Hala, tira.
0: Portihunon sap naon, dawa waranin, dawa asin sa napwerte na.
1: Hala, tira.
0: Kami nga ni Kato, pagka kunyan, inihon talagang daing-daing mga katindugon. Pato, pigtsagaan mo yan, pato. Pag ding day ng gata, araw kayo ning habagaton, araw ba kayo ning Agosto mga katindugon, tingating na marayang pagbuhay. Matyaga kakampato. O, papatakan mo muna kiko niyan, kilalagan mo muna kilana so, ayan nga ning bagas na, ano, NFA pa yan eh. Pero natsatsaga. Lagay mo muna ning kunyan, inihong mantika, pakalagay mo kang mantika, patakan mo naman kampato. O, so, color itom na dugo kampato. Oh, yun na yan. Pangudtuhan na yan.
1: Hala.
0: Nakakaraos ma.
1: Hala. Tira.
0: Kaya pahit sana. Kaya kung mo yan nindo na magnegosyo para makahangos-hangos tabi sa pagbuhay sa Uralda. Diyan na kamo makipag-partner sa tabi na si Store sa ground floor Cantabaco City Public Market. Makakasawad ka mo dyan yung mga paninda.
1: Hala. Tira. Ayun.
0: Igo dyan yung paninda mga tuga. Manlain-lain na paninda sa kunyan, inihong turutindahan mo sa laugan sa imong haro. Diretso na dyan sa tabi na si Store. May best kape dyan. May green, may gold, may black sa kasoriginal. Ang tabi na si Store tabi, pinamamahalan po yan in the Mr. and Mrs. Rocky and Yoli Tabinas. Karaniyon dyan sa may food park, kataning po kansaro dyan ng Lotto Outlet.
1: Hala.
0: Dakol dyan kayo mga para saod, lalong-lalo na sa mga taga-isla kan San Miguel.
1: Hala,
0: dyan nagsasaod.
1: Hala,
0: may nawalat nga ni dyan na kunyan, sinaudan, inuli ni Ma'am Yuli sa kagsadiri. Minsan, pag nagsasaod, baga nakakalingaw man, ano, magbitbit. Kan mga bitbiton. Kaya nangyayari talaga ang bagay na iyan. Si kunyan, si Krishna, Marie Krishna Burbe.
1: Hala,
0: nagsaod dyan kan sa Rungal daw, nalingwan so sinaudan.
1: Hala,
0: alapait
2: si Kati na putol si Saguan.
0: Katawang taman ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Basta burak na pang regalo para po sa espesyal na okasyon. Araw po kan Mansary Wixary Anniversary. Diyan kamutabi magpagibo sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Iyo haranin man iyan dyan sa may food park ang pwesto. Moragunan si Ronnie Boy, magibunin burak na pang regalo. Daw, anong klase nin burak? Kayang tirahon dyan, kayang gibuhon dyan.
1: Hala.
0: Sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
1: Hala. Tira.
0: An Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, tabi mga katindugon. Yaon po dyan sa Purok Dos kan Divino Rostro. Pag-ilawag mo nang gadyan sa may arko. An primerong pwesto dyan sa may hampangan tabi kan sarong meat shop dyan. Ayun na po yan, ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Diyan ka magpag-ibonin burak. Sa mga mapakarasal, gusto na po maglaog sa magulong buhay. Buhay nin pamilyadong tawo. Pag-ibo ka mo nin burak yan tabi sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. I-chat nin doon sa iyang Facebook page, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Hanapon si Mr. Ronnie Bio Barsaga. Paki-follow and like na tabi kaya para madali ang komunikasyon. Diyan na yan, sa likodan kan mabadi pa, matina pa, matuyo pa. Mabalaw pa. Katuwang taman sa programang ini ang Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Kung route ang cellphone nindo. Diyan nindo tabi iyan, ipahirahay. Maurag diyan magirahay ng cellphone. Pulido ang trabaho, barato sa natabi ang serbisyo diyan po sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Buda ba ko sa na-cellphone ang kayang hirahayon dyan? Laptop, computer, printer, MacBook, tablet? Kayang tirahon dyan, kayang hirahayon dyan. Kung talagang rautan sa imong cellphone, dahil na po ki Remedyo, nagpapautang na po dyan yung cellphone.
1: Hala, tira!
0: Buda, nagpiprint naman dyan kang mga dokumento, may photocopier machine dyan.
1: Hala, tira!
0: O, ang Sweet Cellphone and Computer Repair Shop tabi, mga tugang. Yaon dyan tabi, mga katindugon. Yaon dyan sa...
1: Hala, tira!
0: Tomas Cabellis Street, Barangay San Juan, Tabaco City. Yes po.
1: Hala, tira!
0: Kataning lang kansaro pong eskulahan, Kasaul College. May saro pa sindang branch, dyan po sa ASY Building. Kung mapasirin ka mo sa simbahan ni San Juan, dyan sa Siga Avenue, kahilira po kan 7-Eleven, yung dyan ang Switch.com Gadget Center.
1: Hala, tira!
0: I-chat nindo, ang Switch Cellphone and Computer Repair Shop, panapon nindo si Sir Jun or si Ma'am Hazel na Sardinya.
1: Hala!
0: Basta cellphone raod.
1: Hala!
0: Dyan nindo darahon sa Switch Cellphone and Computer Repair Shop.
1: Hala! Tila!
0: Kung mapag-ibo ka mo ning mansyon, nangangaypuan ka mo nin bye-bye sin graba, mga manoy imanay, pinagre-recommendar kang programang ini, ang Balayo Gravel in Sand.
1: Hala!
0: Barato ang bye-bye sin graba, big D deliver pa kung sa'ng ka nagpapag-ibo kan sa imong mansyon.
1: Hala!
0: Kaya diretso na dyan sa Balayo Gravel in Sand.
1: Hala!
0: Ang Balayo Gravel and Sand, yung po yan dyan sa Purok Dos, kan San Antonio, Tabaco City.
1: Hala.
0: Hanapon sa nanindo si General Manager Engineer Jun Balayo, kan Balayo Gravel and Sand.
1: Hala.
0: Engineer, salamat sa padagos sa pagsuporta sa programa.
1: Hala.
0: Salamat tabi, Attorney Yami Balayo.
1: Hala. Tira.
0: Siyempre pa, partner taman sa programa ni City Mayor Ray Bragais. Servisyo as in progreso para sa Tabakenyo.
1: Hala.
0: Tabaco Rising.
1: Hala.
0: Honorable Mayor Shi Capos Bilo kan bagong malinaw. Happy sana sabi ni Mayor Shi.
1: Hala. Tira.
0: Board Member Carol Siga. Board Member Vic Siga Jr. Servisyo as in pagriparo sa mga taga Premier Distrito.
2: Naglalakaw ako.
0: Day po nagkikibrada po kay ito sangkod sa ngunyan. Mantinido as in sustinidong servisyong siga.
1: Hala.
2: Tira.
0: Siyempre pa, yan man tabi si City Council Riner Burse.
1: Hala.
0: Tandaan, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner Burse.
1: Hala.
2: Tira.
0: Yan man si City Council Roy Bon Imperial.
1: Hala.
2: Tira.
0: Matik sa serbisyo, matik na yan.
1: Hala.
2: Tira.
0: Kodi, alas 11:19 na bagatulos.
1: Hala.
0: Ang satuyang patara-tara si Sir Manny Almoguera sa Technical Department.
1: Hala.
2: Tira.
0: Ed Bordeus po lamang ang sendong lingkod. Sagkod lang kita alas 12, ngunyan o do.
1: Hala.
0: Tama, sunod po. So, basta alerto. Tama ba ito, Sir Manny? Basta alerto, preparado. Sa pagbultada, kasatuyang programa, tirahon tan mga isyo, tatibado tirahon pa, kaniba?
3: Sa sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
4: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
5: Mga bes, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asindak kunin pang iba. Hanapon sa FB page RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
6: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
7: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau de Arco Capsule.
6: Kaya mag-Pau! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katawang mo sa buhay.
8: No approved therapeutic claims.
0: Labo-labuhon tatulo sini mga tugang ta. Ngani makagulpi kita ng impormasyon ngunyan pong udto. Inuton ko nang una ini na pinagpaluwas mga katindugod na heavy rainfall warning number 5 kan Pag-asa Southern Luzon. Alas 11 kasubago. Dahilan po sa epekto kanhabagat. Nasa red warning unyan ang Oriental Mindoro. Pwede po na magkaigwa nin cyber flooding in flood prone areas. Halangkaw man ang tsansa na magkaigwa po nin landslide sa mga landslide prone areas tumampo sa Oriental Mindoro. Mantang digdi sa Satuya, mga tugang kong namumutan sa Bicol Region. Piglalauman po ang makukusog ng mga paguran sa may partikan Sorsogon, partikular sa Kasiguran, Gubat, Bulan, Batnog, Santa Magdalena, Erosin, Bulusan, Barcelona, Magallanes, pati na sa Uban. Sa Masbate at Monreal, San Jacinto, San Fernando, Batuan, Aruroy, Mandaon, Balod, Masbate, Katindugon Tabi. Milagros, Baleno, Masbate City, Mobo sa Kauson. Katanduanes, Maurantabi dyan sa may parte kan pandan sa Karamuran. Sa Camarinesur, Del Gallego, Libmanan, Lupi, Pamplona, Pasakaw, Ragay, Sipukot. Camarines Norte, Mauran sa Jose Panganiban, Paracale. Sa Basod, Mercedes, San Lorenzo Ruiz, San Vicente, Talisay, Dait, sa Cavinsons. Sa Northern Samar, Mauran man po sa San Vicente, Capol, Buda sa San Antonio. Ang sabi kan pag-asa, duwas agkod sa tulong oras ang mga pag-uran may eksperensyahan. Digdi sa Satuya, mga katindugon sa may party kan ay unigwa pa sa Sursogon. Sabi digdi, the above conditions are being experienced in Sursogon, Dunsol, Pilar, Sursogon City, Castilla, Preto Diaz, Masbate, San Pascual, Claveria, Catanduanes, Bagamanok, Viga, Gigmoto, Baras, Bato, San Miguel, San Andres, Panganiban, Virac. Dito ang pamaubos o bilog na isla kan Catanduanes. Ano po? Marinduque, Camarines Norte, Santa Elena, Capalonga, Labo, sa Albay and Camarines Sur. O bilog na Albay. Mga katindugon pala ang mga ka-experience ng pag-uran. Kamsur, Anbaaw, Balatan, Bato, Bumbon, Buhi, Bula, Kabusaw, Kalabanga, Kamaligan, Kanaman, Karamuan, Gainza, Garche Torena, Gua, Iriga City, Lagunoy, Magaraw, Milaor, Minalabak, Nabua, Naga City, Ocampo, Pili, Presentasyon, Sangay, San Fernando, San Jose, Seruma, Tigaon, Tinambak, pati na po ang Trumblon. Masunod po, nabisaw kan pag-asa, alas dos nin pagkahapon. Kaya ini po na na-experience yan ta ng mga pag-uran dahilan po yan sa epekto kan habagat. Arog kayo ning nuoran-uran, pwede yun, pwerte yun, tambi mga tugang mag-hilom-lom. Hilom-lom ka ngayon dyan.
9: Hala.
0: So may hilom-loman ngayon, sir. So da ilogi.
9: Hala. Tira.
0: Sa oran, di ako tupod dyan sa pag-asa, arog kan sa P-Box, nagtara, imminent eruption, tapos buminaba na sa alert level 2. Speaking kan mayon tabi usla unon, huni ang sabi kan P-Box. Sabi po kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology, may posibilidad giraray tabi usla unon na liwat na mangyari ang pagbuganing abo asin ang lava kan bulkan mayon, matapos na makairehistro ng halangkaw na sulfur dioxide emission. Sudma nagabot sa 8,393 tonelada. Iguaman ini nin pinakang halangkaw na ipigluwas na supre an mayon. Gikan sa ibaba, apon kan ini po ibaba sa alert level 2. Matapos sa ibaba na alerto kang mayon, tulos po na nagsugo ang LGU, ang Provincial Government ng Decampment, sa mga bakwit sa Malilipot, Kamalig, Albay, pati din sa Tabaco, sa Gabos po na nagbakwit, o kaya sa mga taga Kanaway, pag-isipan no, pag-isipan nindo sa offer dyan ni Mayor Sinon. Speaking kay Mayor Sinon, ha, na kunya na pala, dismiss na sukaso ni Mayor Sinon. Ayos ha. Pero maray kayo ni kung magpa-share dyan sa opisina ni Mayor Sinon. Ano? Oy, sa mga taga-Kanaway, pag-isipan nindo ning maray, tan sabi kan Feebox, posible ma, na mag-alboruto girare ay mayon. Tita, wala na kamo kay maray na istada, kan lokal na gobyerno, kan Malilipot, Albay, aprobitsaran po yan. At ayan para po sa sino, kamo ang priority dyan, sabi kan alkalde nindo dyan. O kung habunin doon, mapipiritan ng alkalde na ipanaw yan sa ibang benepisyaryo, pero sayang. Kasi pag once sa kaalburuto, ang bulkan mayon, kamo ang masapar ning labilabing sakripisyo sa mga evacuation center. Araw kan dati, ha, na nagtyaga kamo duman sa 10th municipality. Baga, aprobitsaran. Kung ako taga Kanaway, sarong resipiente kan kuya na yan, iniong housing project, kan gobyerno, aprobitsaran ko yan. Sayang kan pagkakataon na tinataw sa Saindo para may salbar kamo, ano, may dara kamo sa salbadong lugar. Alason si Medya, uni kita. Katindugo ng mga pangyayari ni sa ibabaw kan Earth. Shout out naman po kami dito sa Baclayon, Bacacay, always po nakatunin. Thank you po, sabi ni Jonah Bernal Barcelo. Ige. Oh, rubuson ko ngunay ni mga mensahe ni Indodigdi. Nga ni labu-labo naman kita, kaliha bituni. Maroon-uro na paggaw to si Red. Sa nagkukuaning badil, ang mga iyan, minsan saraksakan, mga maisog. Ang tantaw, tabasawang kong italikan ni insidente na ng Sambuanga. Perla Bindal, Joanna May, gayon dato. Pwede po kami magpa-announce na so nakakuha ka na wallet. Adig din na lang po, magpasiring sa One Radio sa mga mapa-announce kan mga nawawalang wallet. Kay Bel Gamayon Brosas, maray na pagka-untong. Edin Alim, kay Idena Perez, Clara Caguco Rimonte, Adrian Dava, shoutout kay Paul dyan sa Puroksyete, pati sa kay Tia, kay Chuart, kay Nards, Sir Dali, pati kay Tio Fal, na tindugo na sa Bilyaran. Pagpatukawon mo, tatang live. Daryl Kanya.
9: Hala, tira.
0: Cherry Car, Marina Auto.
9: Hala, tira.
0: Madumang Kiyor Sinon, baad mamantikaan. Eyo, baad ta, kan piyesta dyan, di lamang kita nahimbitara. Reke ni, kundi masupog man magpasya na ding imbitasyon, ano? Difícil na, mga arog ka na sitwasyon tabi uslaw. No?
9: Hala, tira.
0: Dain na muna itaw sa sarong sakong bagas na pabalon ta. Maalboroto na naman. Oh, yung baga. Panibago na naman haranapan ng budget. Good morning, Sir Ed. Pa-shoutout kay Hiner Manuel, kan Kinastilyohan.
9: Hala.
0: Nguninan, mamundong bareta, ngunya na pag-aaga mga katindugon ta. Gadan tabi. Ang dua persona, as in dua man po analugadan sa insidente, nin pambabadil, sa laog po kan Ateneo de Sambuanga University Junior High School. Kaso bagong aga, yugun mo ini. Junior High School, mga katindugo, nit sa Kubarya. Nagiling dyan sa Cavite. Kasabay tabi sa nagadaan, ang grade 7 student. Pag sinabi itang grade 7, kan panahon ni Sir Manny, first year high school. Iyon, yugun mo. Pero ang edad kan first year high school, 13 anyos. Ano na dis mga tuga? Suspect, mga katindugon tabi, bata, top number one pa sa klase. Ang suspect na ni mga katindugon, as in ang sarupang biktiman, sabi sa bareta na nagluwas. Sa inot pong investigasyon kan mga otoridad, pinaputukan kan suspect ang sarong teacher na nasa loob po kang classroom. Pero masurti dahil hinagupnin ba alam mga tuga? Dangan, nagbalyo ini sa ibong na classroom. Buda, giraray na nagpaputok. Duwada ang baril, ang bit-bit kang suspect. Sarong high-powered firearm, buda sarong Glock 9mm. Matapos ang pambabadil duman sa laog kan eskulahan, nguni na, nag-suicide mga katindugon sa grade 7, binadil man sa sadiri. Kaya ano pa, tapos na naman Sir Manny, anaro ka ni mga kaso. Grabing pangyayari, ano? Minsan, data na maladup. Kung sa tuyang isipan, kung nanta nangyayari at mga arog kayo ni mga katindugo na mga insidente sa laugan iskulahan. Kaya nga ni baga, pinapa-eskwela ang mga aki nga ni makaukod din tama. Pina-eskwela, pigpapadarata sa mga eskwelahan na sa hiling ta makakatabang sa sayo para maging marahay na namamanuan. Pero taano daw taarog kayo niya no? Ang nangyayari mga katindugo sa mahal kong earth. Sabi-tabi kan alkalde duman, si Mayor Ulaso, under control na ang sitwasyon pero panagos pa po ang hiraruman ng investigasyon kan mga otoridad. Ipapautob man dan tabi duman ang suspension of classes. Matinding insidente. Makamurumundong pangyayari mga katindugo na nangyari duman sa Ateneo de Sambuanga University Junior High School Campus. Ngunya na aga. Pero niho, ang sabi ha, pero ini under investigation o trunta ha. Ini sa mga pangenot na investigasyon na pinapaluwas kan mga otoridad. Ang sabi, saro sa nagadan mga katindugon, teacher. Pud sabihon, pinintorya, kung ako ha, ang analisasyon ko, pinintorya kan suspect. So teacher mga katindugon, dangan ng hugot. Ha, nagbadil sa sadiri niya, inipong suspect. Maraming insidente niya, no? Maka nguringer hat mga katindugon na pangyayari. sa ibabaw kan earth. Ay nako. Minsan day tamasabutan kung papaano nangyayari, papaano nakalaog sa eskwelahan ang mga arog ka na klase nin badil. Iyo? Dipisilon lado po na no? Kan sa tuya pong isipan mga katindugon? Kawawa. Kawawa mga tugang tabi. Itong biktima sa insidente ini. Yugon mo, bit-bit tuwang badila, no? Pribado bagay ng eskwelahan? Sambuanga? Ateneo? Di Sambuanga? O Iguahon? Ang mga nagpa-eskwela digdi? Ayu-ayu, mga katindugon. Kaya, dahil kita mga ngalas kung paano nakaka-access ng arog kayo niyan, mga aki, mga estudyante. May posibilidad na so mga magurang, kaya mga katindugon, kaya mag-provide o kaya magbakal ni mga arog kayo ng klase ng armas. Ano doon maray nag-ibuhon? Adi? Sa arog kayo ng mga pangyayari? Ano doon posible mga katindugo na intervention na pwedeng gibuhon kang gobyerno? Halos ako nagtutubod ng mga magurang dahil man tutukluan ng mga angkin nila para maging maraot na kuyang inihong syudadano, di ba? Dahil man gayod, matukdo. Ang sarong magurang na susay ang aking mapariwara ang buhay. Perming minalaog ng gad sa araw kayong mga issue, mga katindugon, ang manungod sa social media. Influensya kan social media, influensya kan barkada, influensya mga katindugon, kan environment na igwakitan ko niyan. Inian saro sa nahihiling kong mga posibleng nakakaapekto sa decision making mga katindugon kan mga aki, lalong-lalo na po ang social media. Grabe ang epekto kan social media. Kaya dapat kurukas-kasan kan Senado, kan Kongreso, bagatugang ang prosupuestong iban ang mga minors sa paggamit po kan social media account. Easy access na ngunyan. Madali matintaran mga katindugon. Kung ano ang nahiling kan mga aki dyan sa social media, lalong-lalo na kung daing guide ang mga magurang, ay, dyan mga katindugon napapasinala kung minsan ang mga aki. Narumdumang ko lamang susarong commercial sa television. Ang anumang maling gawain ng mga matatanda sa mata ng bata, ito ay tama. Di ba? May mga arog ka eh, na posibleng sitwasyon. Sana dahil na mautro ang arog kayo ni mga katindugon sa iba pang mga eskwelahan, sa iba pang mga estudyante, ano? Sana ang mga magurang dahil agad makalingaw na perming pagirumdumon ang sa indang mga akos, ang sa indang mga angki, na perming isipon na mag-ibo mga katindugon ng tultol sa buhay. Ay, nakong pangyayari. Kundi o, oh, unibaga, o, oh, maalas dosi na ningod. Alas dosi na pala ningod to. Ano niyon, sana?
10: Salampa.
0: Alit ka, tigwa, pagkitanig din nga na po, isa pagbulta na mga katindugon, postponement. And barangay isinsanggunan, kabataan eleksyon sa Todd, padangugunta si, kunyan, Comelec Chairman George Garcia.
11: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
12: Classes begin August 10.
13: Na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
14: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
15: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na. Healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
16: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
17: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey. Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer pre-engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. We branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer. After a long day of enjoying the scenic attractions in Tabaco, JJ Mid-City Inn would like nothing more than to complete your experience by providing you with the most comfortable stay that you deserve. At JJ Mid-City Inn, they treat you like family members and visitors for hundreds of years. Come in as guests, leave as family, then reunite as family when you come back. Experience Bicol the best way you can with JJ Mid-City Inn. Book now through their Facebook page or contact 0915-898-9055.
18: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House. Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change. Change Tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. Artry Cycle Center. Garantisado, may malasaki asin barato. Artry Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasaki asin barato.
0: May update na duman sa kunyan. Insidente mga katindugon sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. And ama palan kan suspect sa pambabadil. Sa ropong hepican costume duman po sa Zamboanga. Okay, man may badil. Nirelib na ang katindugon sa pwesto ining hepican costume police duman po sa Zamboanga. Ay baaka na. May development na pati. Update mga katindugon, duman sa insidente. Apat na tabi ang deklaradong nagadan. Duman po sa pambabadil. 200 security guard. 2 estudyante mga katindugon. O supromero baga may maestrang nabanggit. May paratokdo. Pero sabi ko nga ni Sasendo, under investigation pa, unin pa ni bago. Ha? Sabi, 2 estudyante, 2 security guard, kaneskwilahan, siyam po ang lugadan. Duman sa insidente, siyam ang nalugadan sa insidente ng pambabadil mga katindugon. Ngunyan, pigarampakan mga otoridad, kung an saro duman sa mga, saro duman sa 2 nagadan na estudyante, so ng badil mga katindugon na sinasabing ng hugot. Oh, pigaaran pa po yan kan mga otoridad. So, talagang matindi, ano? Paano daw ito nakusit kan estudyante so badil ni papa niya? Ay, nakong pangyayari ini mga tugang, ano? Diyos mio perdigonis na insidente ini. Maka, kunyan? Katurotristing pangyayari tabi. Ay, nako. Kaya kita ha, so mga magurang, pirming riparuhan ang akin indo, kada bes lalo ko nalaki. Riparuhan ang akin indo sa paglog sa eskwilahan tabi iyo po. Marami na ang mga pangyayari ko niyan. Kada magurang dapat may kanya-kanya kitang ko yan. Inihong responsibilidad sa satuyang mga akin na magriparo. Ha? Magriparo mga katindugon bago maglaog sa eskwilahan. Budaan pag uli sa eskwilahan. Irakman, kung mga araw kini may mga inusenteng nadadamay. Oo. Diyos ko, nasa na grade 7 first year high school kampanahon ni Sir Manny, sabi ko nga ni sa Indo 13 anyos ano na yan, dugay na, no? Dahil pa lamang kuta na, dahil pa lamang tigtatambuan yung saka mga katindugo. Pangyayari sa mga baka. Regine Bunaobra, maray na ututabi dyan sa Saimo, naghihiling sa Novaliches, Quezon City. Ano dyan, baha-baha na dyan sa Indo. Sa Sarong Aldaw, mga katindugon, aram nindo, dyan sa Maynila namin. Nasa 201.7 millimeter tabi ang naibulos ni Auran sa laog sa napuning 5 oras. Ang kantidad kayo ni mga katindugon sa laog ng 5 oras, nasa 5 galon. Oh, kada oras, sarong galon ang tigbagsak dyan. Kaya kung matipon, talagang babahaon mga katindugon. Ano?

0: O nina, pasirin kita digdi, so sabi ko sa sendo, dagogunta daw ini, bago kita abuton in oras si pamamaaram digdi. Unong sa barangay sinsanggunian kabataan elections mga katindugon. Sabi po kan Comelec, kami ngayon nakahanda sa eleksyon nagigibuhon. Pigturuan pa ni George Garcia mga katindugon sa mga congressman. Dahil ngayon basta-basta na makakapostpone kita kan eleksyon. Dahil ngayon kikidesisyon ngayon ang Korte Suprema unong sa postponement kang eleksyon. So kayo makalantal ngayon kaso. May makalintal. Ah, nakaso mga tugang tabi. Dahil ngayon basta-basta. Oh, nagkaigwang ngayon kita kay postponement kan eleksyon na ginibo, dapat ko ta nag-eleksyon baga ano, na-postpone ini mga katindugon tabi dahil sa pigpasar na mga batas. Anong batas ang naipasar? Extend. Gibuhon na fix. Bago extension, kundi gibuhon na fix ang termino kan kapitan, mga barangay officials, ginibong apat na taon. Kaya nagkaigwang yung postponement. Pero bawal, mga katindugon, ano, base po sa saligang batas na magkaigwan yung postponement. O inilaban ini mga katindugon, kundi dahil napanirin, tasabi kang Korte Suprema, walang postponement na nagsasabi sa pigpasar na batas. Anyaon sa batas, i-extend. So termino, kan mga barangay official, kaya napirita na magkaigwan yung postponement. O dangoguntay ni si George Garcia.
1: Chairperson George Garcia.
2: Maraming salamat po muli Mr. Chair sa kagalang-galang ng mga miyembro ng committee na to sa members of Congress. Ang inyo pong commission elections ay handa na magsagawa ng halalan sa November 2. Sa level ng 1 to 10, 9 po kami sa paghahanda na. In fact po, na-print na namin ang lahat ng balota, natapos kami sa ating pong cleansing ng list of voters. Nakapag-procure na po tayo ng mga dapat ma-procure. In fact, sa 19 billion 57 million na binigay po sa atin ng Kongreso sa pamamagitan ng GAA, ay nakagamit na po kami ng more or less 8 billion pesos. May natitira na lang po kami na more or less 11 billion pesos. At yan po ay nasa DBM pa, hindi pa po yan kasalukuyang na da-download sa Commission on Elections. Yung 11 billion po na natitira ay para po 9 billion para sa honorary ng guru natin. More or less 1 million lahat sila na maglilingkod sa ating pong 225,000 na presinto sa buong Pilipinas. At the same time po, yung po natitirang 1 billion naman ay para po sa training nila ng ilang araw dahil po tayo ay hindi po automated election. Tayo po ay manual na halalan para sa barangay ng Sangguniang Kabataan. At the same time, meron din po tayo 1 billion para sa deployment, yung pong ginagamit natin sa pagde-deploy ng lahat ng kagamitan para sa araw ng halalan. So more or less 11 billion po yon, intact pa lahat yun. Yung pong 8 billion, yan po ay earmarked na and obligated na po yan. Kasama na yung lahat-lahat, kasama yung mga personal services, hiring ng casual employees, overtime services ng commission personnel, and procurement ng lahat po ng mga kagamitan. Kung sakasakali po ba na ma-reset ang barangay SK elections, ay ano po ang masasayang dito kung meron man? Ang balota po hindi po masasayang. Na COMELEC, kahit po ito may date na, it will just issue a resolution na kung saan ang sasabihin lang namin kung ano na print namin na balota, ay yun na rin po yung gagamitin natin sa isang reset na barangay SK elections. Kung meron po siguro, titingnan po namin yung po mga tinta, ng mga, yung mga ballpen, yung mga thumbprint takers, at saka po yung mga indelible inks, sapagkat isang taon lang po kasi ang expiry dates ng mga yan. So may posibilidad po na matuyo, magbago ang kulay, o hindi na sumulat yung mga ballpen. Pero yung iba pong election paraphernalia magagamit at magagamit namin. Kung sakali pong halimbawa hindi matuloy ang November 2, barangay SK elections, magre-resume po kami ng registration of voters muli ngayong darating na September. Sapagkat syempre po, kinakailang maparehistro natin yung mga hindi nakahabol, yung mga na-deactivate, yung mga magpapatransfer ng kanilang registration. At depende po kung sakali, kung kailan i-reset, doon naman po namin tatapusin yung period ng registration. Sapagkat ang plano po sana ng inyong Commission on Elections, dahil natapos na po tayo sa ating registration, kami po ay muling magre-resume ng registration para sa national and local election ng 2028 sa February. At ito po ay matatapos sa September 30 ng 2027 para po eksakto sa 2028 elections. So, kami po ay handa, and therefore kung ipag inyo pong sasabihin at ituloy yung eleksyon sa November 2, kakayanin po namin yan. Yung pong nung nakaraang linggo tayo po lumiham sa ating kagalang-galang na Pangulo at pinapa-request po namin na baka pwedeng ang November 3 ay madeklara na walang pasok din, sapagkat walang pasok ang November 2, ang November 1 po ay undas kung sakali sa mga Katoliko, kung sakali pong uuwi sila para sa pag-observe ng undas, at least po hindi kagad sila luluwas sa November 2 kung walang pasok ang November 3. Hinihintay na lang po namin yung aksyon ng ating kagalang-galang na Pangulo. Na-review po namin, isa-isa yung pong lahat ng mga panukalang batas ng mga kagalang-galang na miyembro ng Kongreso. Nakita po namin ang title po lahat, ang mga titles po lahat ng naandyan po ay postponement of the barangay and SK election. Nagkaroon po tayo ng kaso, yung Pumakalintal versus the commission election, na kung saan nag-impose ng napaka-strictong requirements ang kataas-taasang hukuman kapag ka magpo-postpone ng isang halalan. Una po, basic principle. Ang Kongreso ang may kapangyarihan na mag-fix ng term, ang mag-fix ng o mag-postpone ng isang halalan. Ang COMELEC, binigyan po nyo kami ng delegated authority na mag-postpone ng halalan on a very limited ground, like violence, terrorism, force majeure, loss or destruction of election paraphernalia. And the postponement can only happen for 30 days. Pero yung general postponement, nasa kapangyarihan po yan ng Kongreso. So nakita po namin ang title is really postponement because of the energy crisis, because of what is happening in the Middle East, and because of what perhaps will be increase in the prices of commodities and etc. Technically po, and this is with all due respect, yung ground na ito, kung sakali pong ito'y ipapasa ng ating pong Kongreso, will be tested as against the very strict measure or guidelines issued by the Honorable Supreme Court. So doon po siya ibabangga. And therefore, whoever are the proponents of this postponement should be prepared to defend to the Honorable Supreme Court later, kung sakali pong ito'y maipasa, as against that very strict guidelines, napaka-stricto po ng guidelines na inimpose ng kataas-taasang hukuman. Ngayon po, dapat po kasi, di ba po, may election sana tayo noong nakaraang taon. Yan po ay dahil nga po na-postpone yung dating election. Ito po'y kinwestiyon muli. Ang dahilan po ng postponement ay sapagkat, liliwanagin ko po, yung huling postponement ay sapagkat nagkaroon po ng batas fixing the term of office of barangay and SK officials. From 3 years, ginawa po itong 4 years. Sa ating pong saligang batas, Article 10, Section 8, ang sabi po, the term of office of local officials shall be 3 years, except barangay officials which may be fixed by law. Anong ibig sabihin? Sabi po ng Korte Suprema sa kasong binabanggit ko na it is the sole prerogative of Congress, sole to the exclusion of anyone, to fix the term of barangay officials. You can make it 3 years, you can make it 2 years, you can make it 5 years, you can make it 10 years. It is the sole discretion of Congress. Kung kaya nung ipinasa po ang Republic Act 12232, yung po yung batas natin na nagpo-postpone at nagpifix ng term from 3 years to 4 years, nagkaroon ng consequent effect of postponing the election, ito po ay hindi tiniaro ng Supreme Court. In fact, yung petition na final tungkol po sa constitutionality and legality of 12232 was dismissed by the Honorable Supreme Court. So ano po ang ibig kong sabihin? Ang ibig ko po sabihin, dung sa nangyari sa 12232, ang ginawa po nila doon ay hindi postponement. It became what we call as term fixing law.
0: Klaro, mga tugang tabi, si mismong COMELEC Chairman George Garcia na ang nagsasabi sa COMELEC, kinakaipuan maganda ang mga proponent tabi kan postponement kan barangay sinsanggunan kabataan election, kasi nga ni maigpit mga katindugon, maigpit ang guidelines na pinagpaluwas kan COMELEC, kan Supreme Court sa postponement kon iguaman na pinagpaplanong postponement tabi mga tugang. Kaya sa iling ko malalawos ang eleksyon sa barangay. Malalawos, kaya sige lang, pahit sa nakamukan pa cup noodles ni Nudyan. Akong malawos, di ariglado ang kinamahan. Hala, tira, Ige, paano kini? Luway-luway na kitang mapaaram. Ta si Sir Jill na mula ito na saan magpaliwanag kan kamugtakan kang panahon ta digdi. Nantaarog kita kay ni Sir Jill, ano? Action man kan siyudad ning tunay na pagkamo. Sunod na po, tabi tulos ang basta alerto, preparado. Kasabay po si Sir Jill na mula ito. Standby lang kamo dyan. Si Sir Manny, dyan sa technical department. Pero syempre ha, susatuyang Horacio Imperata, mga radyeng una kita, di pagpalso ko ng sa'yo mga radyo. Antabay sa mga masunod na programa rin po sa One Radio. Pasalamatan ko sa mga sponsors ta ha, sa programa ini, sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, Malayo Gravel and Sand, Budan Tabina si Sol. Salamat man kay Honorable Mayor Ray Bragais kan siyudading tunay na paggamon. Honorable Mayor Sikapos Vilo kan Bagong Malinaw, Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga, City Councilor Renner Burse.
3: Hala, tira!
0: Sering man kay City Councilor Roy Bon Imperial.
3: Hala, tira!
0: Marinaw to, Betcate, Asuncion, Balubar, Marinaw to tabi. Diyan sa Barangay Health Center kan Tuliw. Kay Rod Jan, Nars, BHW, Tibilen, kay Edeta, Cavite, Rio Prio, Buena, Sapanta, kay Nami, so much sa... Kain nami, so much Sir Ed, tindugo na. Param na una, maro siyang pirata kita mga tugang tabi. Talas daw sina. Ako man po ang sinong nakaibahan, Ed Bordeus Flamang. Ansa kong angog, binalagatak, digdi sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo. Digdi po yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
3: Hala!

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilidro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, Jun Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: You're listening to One Radio News FM.
4: Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: One Radio 91.3 News FM.
6: Tindugo na.
7: Oras sa bilog na Bicolandia, 4 minutos makalihis. Ang oras na alas 12.
8: Maging alerto sa mga posibleng pangyayari sa satuyang kapalibutan. Maging sa kalamidad man o ano pa man ang katibaanan, dapat pirmi kitang alerto. Basta alerto, preparado. Ang programang mapakusog kan sa inyong mga kaaraman sa kahandaan. Ano ang mga dapat gibuhon para maging ligtas sa ano man ang katibaanan? Dapat pirming preparado. Basta alerto, preparado. Madadangog kada Martes, alas 12, sundo alaunanin paghapon. Digdi sana sa One Radio 91.3 News FM. Ang programang ini hatod sa indo kan lokal na gobyerno kan tabako, asin kan CDRRMO. Uyan na, ang sa indong makakaibanan, ang sa indong kaalerto, Del Mulato kan tabako CDRRMO. Basta alerto, preparado!

0: Reina Otobikulanja. Marhai na Oto, Primero Distrito Canalbay. Siyempre maray na pangutuan man siyudad ding Tabaco. Sa agabos na mga nakantabay, nakatutok digdi sa One Radio. Sa ngaran po kan lokal na gobyerno kan Tabaco, sa panginginot ni Mayor Ray Bragais, siyempre sa CDRRMO, mag-iribanang kita sundo ala una ngunyan na aldaw ni Martes. Petsa 18 kan bulan na Agosto. Siyempre, sangaran man kang management and staff kang One Radio, kay Boss Jing, GM Romy, SM Osang, kasabay ta, digdi sa technical sir money. Mag-urulay-ulay kita ngunyan na malumlum asin maminsan-minsan may pag-uran na odo. Garo na lalawit na ako ah. Uy, pasensya mga tugang, mga ka-alerto, pasensya na po. Ngunyan naman sa kita nakapag-programa. Alos masarong bulan tabi, ano, na dainido na dangog ang programang ini. O sobra sarong bulan. Medyo natatiming na kada Martes igwaman ng kasibutan. Dakulo na mga pagbabago na rigdis sa studio. May parehas naman ng color, Mr. Manny. Parehas naman ng color, pati ining mga background. Oy, siguro gwapa daw, kinagdadarangog. Magpadarana kan sa indo mga comments, kunyaraon pa kamo. Naka-live man po kita sa hanapon lamang po sa Facebook. Hanapon lamang ang One Radio. As in, isurat po ang sa indo mga komento, mga pagbati, question. Hindi po sa tuyang programa. Tanganing basahon niya to. Mag-restoryahan kita ngun yan. Nalawit na ukan mga piga kakarapotan digdi. Oy, nyaraon pa ka mo, nyaraon pa. Sige daw, mensahe lamang po. Ay, salamat sa 21 live viewers. 21 ngun yan ang nakaantabay sa satuya sa Facebook Live. Sige daw, pamati daw tabi ka mo, kunyaraon pa ka mo. Kapag dahi na, madumana ka, mabalik na ko sa opisina. Christian Masenas, Marina Odto, sabi niya, so sweet. Nena Palanas Bobis, Marina Odto po, sir. At sa kabos na nagdadangog sa One Radio, tindugo na. Ayan, sige, si Briagas Adlao, John Paul. Maparos na pagkauto tabi, Sir Jel. Nagdadangog tabi ako sa mo, digdi sa Porok Dos. Magapo, salamat tabi, sir. Niyaon sa Barangay Magapo. Kumusta na tabi ka mo dyan? Dyan sa Barangay Magapo. Sige mga tugang, 10 minutos na. Makalihis ang oras na alas 12. Sa oras na yan, diretso na muna kita sa satuyang weather update.
1: Weather update.

kanang petsa 18 kan bulan na Agosto. Base po sa pag-asa, kasubagong alas 12 pagkaaga, ang low pressure area na monitor sa laog kang Philippine Area of Responsibility, as in inidapo may halangkaw na tsansa na ma-develop na sarong bagyo or sarong tropical depression sa laog ki 24 oras. Mientras

0: tanto, sa rumana low pressure area ang pigmo-monitor sa luwas pa kang Philippine Area of Responsibility. Naigwaman da ini ning medium chance para ma-develop sa sarong ganap na bagyo or sarong tropical depression. Apwera kayan mga tugang padagos mangiraray na nakakaapekto sa satuyan lugar sa bilog na Pilipinas. Inipong southwest monsoon or inimpigaapuntang habagat na iyo po ang direktamenteng nakakapagpauran digdi po sa satuyang lugar, lalong-lalo na duman sa may western part kang Pilipinas. Kasabay na dyan mga tugang, ining National Capital Region sa Northern Luzon, na kung mahihiling ta sa satuyang mga bareta, grabe nang ibinulos na uran sa indang mga lugar kung kaya nagkaigwa ng mga pagbaha sa indang mga lugar. Padagos niya itong antabayanan ang iba pang detalyes manunungod sa kamugtakan kan sa tuyang panahon sa mga master the forecast kan pag-asa. As in, padagos kitang maging mapagmatsyag, tanganing makapag-andam, makapag-preparar. Sabi nga ni, basta alerto, preparado. Ang weather update na yan, hatod po sa indo kan lokal na gobyerno kan tabako sa Panginoot ni Mayor Ray Bragais. Siyempre, sa sanggunyang panglungsod sa Panginoot ni Vice Mayor Glenda Ombungaw. Salamat man kay City Councilor Luis Rinir Burse. City Councilor Luis Rinir Burse.
1: Weather update.
0: Trese minutos na mga tugang, makalihis ang oras na alas 12. Dakulo na nagpadarakan sa indang mensahe. Sabi digdi ni Cherry Carborja, maray na utupo Sir Gel, maray na utupo Mantabi. Kay Nena Palanas Bubis, maray na utupo Sir, sa gabos na nagdadang sa programa mo digdi sa Suwa Malinaw Albay. Salamat po. Maray na utupo dyan sa Suwa Malinaw Albay. Kay Frami Barha Juarez, happy lunchtime po Sir Gel. Shout out po digdi sa Upper Bonga, always tindugon digdi po sa Upper Bonga. Thanks. Marinaud to tabi dyan sa Upper Bonga. Marinaud to man kay Ernesto Mabini Lana. Sabi ni para kayo, Lord, so dinuman mo palan sa Angeles na nag-collapse na building na iuli na sa tabako. So kabayan ta. Ayun po, ano, nakauli na. Pasensya na dahil na kita nakapag-update. Dahil kaya nakapag-programa. Niyawa na po sa Saida. Alma Bilolo, happy lunchtime po, Sir Gel. Maray na ito kay Julius Bariso, dyan sa CDR Remo. Kay Florife Bragais, good noon po Sir Gel, nagdadaog po kami sa programa, digdi sa Bungabong. Maray na ito dyan sa Barangay Bungabong, kay Florife Bragais. Marilyn Silian Cuela, Otto Tabi, Sir, nagdadangog po kami ngunyan. Nakakonek lang CP ko sa speaker para po madangog gabos digdi sa Barangay Kale, Tiwi Albay. Shout out po digdi sa ina ko, nagdadangog po sa imo kang balita. Uy, maray na Otto Tabi dyan sa Barangay Kale, Tiwi Albay. Matibay man ano, pig-connect niya sa iyang cellphone sa speaker para madangog gabos. Garuman sa na ini public address. Salamat abi Marilyn Silian Cuela. Sa padagos na pag-antabay, pag-suporta digdi sa satuyang programa. Joseph Bombita, marinaud tuman po. Salamat. Kay Tope Lacerna, marinaud to po. Jutingon dyan sa CDR Remo. Kay Epe Bonavente, good morning po Sir Gel Mulato dito po sa San Carlos, Tabaco City. Marinaud to San Carlos, kay Epe Bonavente. Petra Nyola, marinaud to po Sir, magkaon tabi Sir. Anong pangunduan mo tabi Mambet Raniola. Sel Agapito Bonavente, Marinaud Tumampo, Marinaud to tabi sa Gabo, sali tabi sa Team Bravo, Kansidi Araremo. Pagbati na yan, hali kay Tope La Serna. Leonor Alvarez, Marinaud po Sir Jel. Kay Husla Onon Sir, may nahanap na permanent relocation mga bakwita dyan sa PDC. Igwa po, tadaod ta, anong tayan, pag-urulayan tayan. Mientras tanto mga tugang, 17 minutos na makalihis ang oras, alas 12. Sa oras na yan, dara-diretso na kita sa Satuyang Mayon Volcano Update.
1: Mayon Volcano Update.

0: Mga tugang, sa Satuyang Mayon Volcano Update, ngunya na petsa 18 kan bulan na Agosto, nasa alert level 2 ang Bulkan Mayon. Gustong sabihon, decreased unrest ang estado kan Satuyang Bulkan Mayon. Sa laog ki 24 oras sa pagmomonitor ka ini, may nai-record na pitulang na volcanic earthquake. Pitong volcanic earthquake. Daining rockfall na nairistro, siring man, daiman kinairistrong pyroclastic density current. Iyan po base sa ipinaluwas na bulletin advisory kang DOST PVOX digdi po sa Bulkan Mayon. Alagad, sabi po kang PVOX, mantinido dapat na maging alerto ang gabos, lalong-lalo na sa Haranis sa permanent danger zone dahil daipapigahali ang posibilidad na posibli pang maglangkaw ang alert level kaini or posibli pa na magkaigwaki pag-alboroto. Kaya magdangog, magsunod sa mga patanid kan sa tuyang ahensya. Tanganin kita ka, boss, librido, ligtas, asin daiman nin anuman na katibaadan na mangyari sa tuya. Ang Mayon Volcano Update na yan, hatod po sa Indukang Balayo, Gravel and Sand. Balayo, Gravel and Sand, sa mga mapa-deliver ni mga graba, basod, asin iba pa, hanapon lamang po ang Balayo, Gravel and Sand. Yaon po dyan si Engineer Kuya Jun Balayo and si Kuya Yami Balayo.
1: Mayon Volcano Update.
0: Dire-diretso na kita, mga tugang, 19 minutos na makalihis ang alas 12. Barasahon tapay ni mga nagpadara kan sa indang mga pagbati. Kay Betran Yola, pa-shoutout po sa kabos sa taga San Antonio, Tabaco, lalo na po sa Zone 9, San Antonio. Maray na ututabi dyan sa Zone 9, San Antonio, Raniola Family. Kay Domingo Busquet, maray na ututabi, sir. Sabi ni Christian Macenas, oh my goodness. Kay Kalya B. Johnny, happy lunch time po sa gabos sa imo, Sir Jel. Shout out sa natabi digdi sa Honop, pati naman sa mga nagtrabaho, tapos dyan man sa tiwi, ingat-ingat lang po. Sige, salamat abi, Johnny Kalyeha. Maray na ito po, Sir Jel, mula ito. Digdi po, baga po sa Barangay Hacienda, iyo, grabe ang pugada. Aliyan kay Grace Buelya. Sige, yung mga tugang, ano, ining mga pag-uran-uran na ini, mamamatian tayo ni, bako lang po ngunyan na aldaw, kundi sa mga masunod pang aldaw, asin simana, habang po makusog ang paros habagat. No, may mga wisik-wisik na ma-experiensyang kita digdi sa Bicol Region. Pero pasalamat nga ni kita, ano, taday kita digdi, pigbabaha. Padagos taman na ipangadji itong mga katugangan niya to na yaon sa National Capital Region na malampasan man lugod, asin makaligtas, no, sa likod kan mga pagbaha sa inman na kanto, iba-ibang lugar sa NCR. Sabi ni Joseph Bumbita, shoutout po sa gabos na kumakain ngayong tanghali. Kay Ma'am Virgie Bonaobra, shoutout Sir Zero to Asin Barang Hawon, happy lunch time sa gabos. Albay Blanche Mary Jo, good afternoon po. Marinaw to man tabi. Sige mga tugang, sabi ni Oslaonon, i-answer na naka-squat dyan sa Bacolod Boulevard. Dayan Hara Leon Fight Bagadakol. Actually, pinaabutan na po yan. No? Pinaabutan na yan sa tamang opisina na dapat na mag-reparo sa siring kayan. Cogs Canyon, Mauranaud to Sir Gel. Shout out po kay Kapitan Barry Bausa, Christian Carillo, Joy Baroga, Pedro Baroga, Eric Batalya Baroga, Bok Chavez. Salamat po. Sige, sa anong barangay tabi ni? Cogs, nganing ma-shout out ta. Maraynaud to po Sir. Shout out po sa taga Purok Tres, Panarayon, Bacacay. Ali po yang Kirichel Belen Canyela. Dakul ta talaga ang paraan tabay didi sa One Radio, ano? Pag-una ko, tada kita nakapag-programa, magkapirang Sabado, nagkawara na sa mga nakantabay sa tuyang programa. talagang yaraon pa. Salamat, ano? Dahil talaga maiwasan. Paminsan, dahil kita makapagtukaw digdi dahil sa mga kasibutan man sa tuyang opisina na kaipuan tang atindirin. Atindirin? Atindiran. Ay, managkakabirilot na. Ay, marinood to dyan sa CDR Remo Operation Center. Barasog-basog na yan dyan. Masiramon so sinabawa naman na linuto. Kuntodo may Bicol Express. Pakahungit. Higop kisabaw, nagahayop na ta sobrang harang. sige, habang nagpapatiringay-tingay ka mo dyan, dangog-dangog na ko narigdi sa tuyang programa. Mga tugang, nakauli na, no? Nakabalik na sa saindang mga residentes ang nasa 488 na pamilya na ipiglaagta sa saindang mga evacuation sites. Pagkatapos na itaas kang PVOX ang alert level kan mayon sa alert level 3. Kang August 7, August 6, eksaktong 7 bulan mga tugang makalihis ang evacuation, ibinaba na kang PVOX ang alert level basiring sa 2. Kaya nag-orden ang satuyang gobernador, siring man ang satuyang alkalde, si Mayor Ray Bragais, nin decampment kang gabos ng mga IDPs. Kasubago, pinaapudan kita sa regular na sesyon kang sanggunian panglungsod, asin saro sa ipighapot, asin pigtukar, ano na pagkatapos kainikan decampment. Ano nang mga lakdang ang gigibuhon kan lokal na gobyerno kan tabako? Tanganing kada bes na magkaigwa kisiring kaining aktibidad na dit na sana orda ina ki mga nasa laog sa 6 kilometers permanent danger zone. So padagos na po mga tuga, mga kaalerto ang pigigibong pagplano ni Mayor Ray Bragais asin ang iba pa mga opisina para sa resettlement kaining iba pa mga natatada na nasa laog kan 6 kilometers permanent danger zone. So barangay magapo mga tugang, yao na sinda sa Hiraya Manawari, tinawana na sinda ki Harong, tinawana na ki mga pigsararong unit duman sa Hiraya Manawari Residences. Ang Hiraya Manawari mga tugang, iyo yan so pigaapod nindong Urpaw. Para sa karaman kang gabos, bako tabi Urpaw ang apod kayan. Bako po barangay Urpaw. ano po yan? Hiraya Manawari Residences. Saru po siyang resettlement area. Di po sa syudad ng Tabaco. In fact, pinakadakula na resettlement area. Yaw na po sinda dyan. and pigtutugutan lang. So livelihood duman, kaya nakabalik. So iba pang mga katugangan niya to sa barangay Magapo. So maabot mga tugang ang panahon na kada bes itaas kang PVOX sa alert level 3. Sana dahil nakitang datos, dahil nakitang IDPs na yaong pa po sa laog kang evacuation sites. Kasi ang 6 kilometers mga tugang, permanent danger zone, PDC. So pag PDC mga tugang, dapat no settlement. Dahil kinaka-star. Grabe mga tugang ang pigbubutasan na resources kan gobyerno kada bes iguaning arog kaining sitwasyon. Bako lang po lokal na gobyerno kan tabako, kundi pati ang national government. So kung kaya man sa nang gibuhon, permanente na, long term na solusyon sa arog kaini, so gigibuhon po yan. Tanganing day na po nin siring kayan na IDPs or siring kayan na datos kada bes magkaiguan ning pagtaas sa alert level 3. So yun na po iyan, kumbaga ways forward ang mga gigibuhon kan sa tuyang lokal na gobyerno sa pangingenot ni Mayor Ray Bragay. So padagos ang samuyang koordinasyon as in pag-urulay-ulay sa bagay na iyan. Ano po? Marinaud Tutabi, Barangay Kagawad, Ramon Bandola, dyan sa Barangay Matagbak. Salamat sa pag-imbitar kang nakaaging simana na maging parte kan sa indong aktibidades. No? So, iyo yan, mga tugang. Ano? So, naghapot. Ano na ang plano? Ano na ang... ano na ang gigibuhon pagkatapos na maibalikta na, as in maibaba na ang alert level sa alert level 2. Sa mga naghahapot man tabi, mga tugang, natataa da itapapig tutugutan na magsakat, magpasiring sa Mayon Planetaryo despite the fact na tinugutan ta na mag-urli. So nasa 6 kilometers permanent danger zone. Igwa kayang kay mga naghaharapot. Maringay, try pa man kinagapot digdi sa comment section. Natataday ta papigtutugutan para maging pararehas mga tugang. Ang sa tuyang polisiya magpuon sa provincial government pasiring sa mga syudad as in munisipyo. Dahil tabako pa mantinidong normal ang estado ni Mayon, para mientras tango na ipigpadagos so pagsarado kan tinampo pasiring po sa Mayon Planetaryum. Dahil aram taman na posible magkaigwaki influx, no? Ki mga tao na magpapasiring duman, magpapasyar. Kaya nagpaluwas kita kisarong advisory sa Panginoon ni Mayor Ray Bragais na temporary ng idiretso pa ito. Na daitang na pagbuksan sa publiko itong Mayon Planetaryo. Pero maadalan yan mga tugang. Kasi we have to balance also tourism and safety. No? Pag nahiling ta naman na medyo pababa na talaga ang datos, ang aktibidades kan Bulkan Mayon, and after due consultation sa PVOX and APSIMO, tutugutan man iyan na magbalik as in buksan giraray sa publiko ang Mayon Planetarium and Science Park. Pero sangon yan, dahil padagos tapang pigmumonitor ang aktibidades, mas magayon as in mas maray na daitangon o na pagtugutan na magpasiring duman. Ha? Dahil nang una. Niya nata ngayon, sir, ta tinugutan ng dumag uruli. Ito mga tugang, harong ninda ito. Ha? Kung kita man ang nasa kamugtakan po ninda sa laog ipitong bulan, niyaong kita sa evacuation sites. iba po ang kamatian kaya. Iba po ang epekto na pagsakit ang namamatian kaya. So sangon yan, kay puantangon na po sunodon niyan, kay puantangon na po iyan na pag-adalan para man sa siguridad ken lambang saro. Iano ta po ito na comparison. Natangayata tinugutan ni dumaguli, tapos ngaya bawal pa ngaya magsakat dyan sa mayo. Yugyugon mo yan. you know, we have to balance everything. Kaya po ang tapong balansihon ng mga bagay na yan, as in, permitang isaalang-alang ang siguridad kan lambang saro. Okay. Yan ngayon ito, sir, na eskwilahan, natatadae pa pigbabalik sa Magapo Elementary School. Parehas man ang sitwasyon, mga tugang. Children, yung mga aki, mga learners, konsiderado sindang vulnerable group. Saro sinda sa mga vulnerable, lalong-lalo na po sa pag-abot sa kalamidad. Kaya mas maray na habang pigo-obserbaran tapa ang hiro-hiro ni Bulkan Mayon, na mamantinir ko na sinda sa Hiraya Manawari Temporary Learning Center habang bako pa totalmente na normal ang sitwasyon kan mayon. Nag-urulay-ulay man po ang lokal na gobyerno kan Tabaco, siring man ang DepEd, no, para sa siguridad, as in safety man kan mga aki. Pagalimbawa nahiling na and sinabi naman kang PVOX na, oh, dahil na yan, pababa na ang trend. Kaining sa tuyang pigmumonitor na mayo. Baka makabalik. No? Pero, time will come, mga tugang, na ang eskwilahan kan Magapo, since relocated na sinda sa Hiraya Manawari, dumana itutugdok sa Hiraya Manawari ang sindang eskwilahan. Kaipuan ng palakanan dyan, kitalagang permanent na eskwilahan para po sa mga aki dyan sa Magapo Elementary School. So yun ay po yan, mga tugang, ang ways forward pagkatapos kainikan sa tuyang pitong bulan na mayon operations na tinarabang tabangan kaniba-ibang opisina di gobyerno. Digdi po sa lokal na gobyerno kan Tabaco sa Panginoot ni Mayor Ray Bragais. Siyempre, sa suporta kan sanggunyang panglungsod. As in, provincial government, national government, iba-ibang non-government organizations, private organizations na nag-anduyog, mga tugang, matawanan sa naki pangangaipo, matawanan pag-aruga ang satuyang mga katugangan na nasa evacuation sites. No? Kami po minasaludo sa indo. As in, sana dahil po kong magsawa na mag-anduyog, mag-tabang sa araw kayo ni mga sitwasyon. Sabi ni Kuya Padi Arlan Balyon, maray na hapon, Kuya Padi, shout out here sa mga taga DepEd Tabaco po. Maray na ututabi dyan sa tuya mga ginagalangan na mga empleyado, mga boss dyan sa Division Office DepEd Tabaco City sa Pahingenot ni Dr. Fatima Buen ang sa tuyang SDS. Maray na ututabi dyan sa Indo, lalo na sa kuyang kagwapuhan na Kuya Padi Arlan Balyon. walang kupas sa kagwapuhan Pading Arlan Balyon. So yan, mga tugang, ang update dyan. No, sana dahil na mag ano yan, dahil na mag taas pa ang level, dahil na mag-alboroto pa sangon yan, pero ang ano kayan, mga tugang, basis sa satuyang record, every 3 years, 3 to 4 years, nag-aalboroto ang Bulkan Mayon. Kaya sana dahil na po mag-taas pa para at least kita naman sa lokal na gobyerno, as in sa iba pa mga opisina, padagos na ang gigibuhon na pagpaplano, as in pag-implementar ka na iba pa mga programa. Kasi bakol lang po yan sa tuyang mga programa, kadakol pa mga programa, kadakol na sektor na kay puantawan ki atensyon, magdire-diretso naman. May stat kasi, pirama nagkabarados kayo sa evacuation. Kaman talaga uslaon. Sa kapos pa man, iyo pa man sa imong iapot. Tadagdag ayuda na naman an sa mga insyakang gobyerno. Arkan DSWD. Dahil minadaw tabi yan uslaon nun pigbibila. Taday man kami sa mga oras na iyan. Meron ba isa natin? Yan po tayo sa CSWD o kaya sa City Health. Ako tabi, uslaw nun, day ka na datos ta, day ko aram, day ko na napigapot iyan, kung pera na nagkabara doon sa evacuation center. Iyan sana. Sige. Tama man ang sa iyan punto, ano? Dagdag na naman iyan. Dagdag sa populasyon, dagdag sa ano yan, dagdag sa datos. Pira na ngayon, so dating apat sa na ngayon ang miyembro kang sarong familia, naging lima. Nag-aki pang kambal, naging anom. sige, ano ta, igwa ka ng City Health, tabi. Huslaon, kasi pigmo-monitor maninda ang salud. Kan gabos ta mga IDPs, kan sinda po iyaon dyan sa laaw. No? Sige mga tugang, 39 minutos na, magalihis ang oras na alas 12. Madali yun naman sa naso oras. Sige, padagos lang po kamo magpadarakan sa indong mga komento. Padarakan sa indong mga suwestyon, pirito niya to na mabasa yan. Sa giraray mga tugang, nakantabay ka mo sa programang Basta Alerto Preparado. Hindi po ang programa kang CDRRMO, as in kan lokal na gobyerno kang tabako, para mapaabot sa gabos na mga constituentes ang mga programa manungod sa kahandaan sa mga kalamidad. Kung dahil manaabot personalmente, at least sa tabang kan sa tuyang broadcast, maidukar niya to, madagdagan niya to ang karaman kan sa tuyang mga katugangan. Tanganing kada bes na magampang kita sa araw kini mga sitwasyon or mga sitwasyon kang kalamidad. Sararo ang sa tuyang hero, pasiring sa ligtas na syudad ding Tabaco. Ang programang inihatod sa indo kang lokal na gobyerno kang Tabaco sa pangin at ni Mayor Ray Braga East. Siyempre, katuwang tamang po dyan ang sanggo niyang panglungsod ng Tabaco. Si City Councilor Luis Rinir Burse. Katuwang tamang mga tugang ang Balayo Gravel and Sand kay Engineer June Balayo and Kuya Yami Balayo. And kita po nadadangog kada Martes, alas 12 sundo, alauna ning pagkahapon. 41 minutos na makalihis ang oras na alas 12. Mga tugang, ang sa Indupong CDRMO Operation Center, nag-elevate na. Elevate sa sarong science-based and nakapag-adaptar na kiteknolohiya. Dahil iyo po iyan ang agyat, iyo po iyan ang nahihiling niya to para mas lalong mapakusog ang sa tuyang kahandaan sa kalamidad. Iguanap kita ang pigagamit na platform or system na nagpupuon sa early warning, tanganing insigidang makapag diseminar kay mga impormasyon, as in warning sa satuya mga katugangan lalong-lalo na po sa banta kan bagyo as in banta kan bulkan mayo. So yaon po dyan, kung igwa ka mo ning oras, makapagpasyar ka mo duman sa samuyang opisina. Nailing po nindo ang samuyang lead wall, ang monitoring wall, pirang millimeters kang uran, pirang humidity ang napigra record, piraman ang threshold or milimetro kan uran para magiyahan kita na posible ng pagbaha. Ano ang tabang kay ni mga tugang? Iyo ini ang satuyang magiging basihan sa satuyang pagrekomenda or kung marekomenda kita ning suspension of classes. Paabot na naman ang mga bulan na halos iyo na naman ang magiging laog kan social media. Dito pag oran-oran, may ma-post na sa Facebook. Ano ngayon daing suspension? Nagahalat niya kami. Ikasa na ngayon, magahalat kami kung anong announcement mo. Sa araw kaya na sitwasyon mga tugay, and sa tabang kan sa tuyang teknolohiya na pinagamit sa operation center, makakatao kita kay science-based decision or recommendation sa satuyang alkalde whether or not na masuspindi o dae. Kasi may basihan na kita mga tuga. Nahihiling ta. Nakukumpyuta. Kung igwa ng bighahampang na peligro ang syudad ng Tabaco kung dae ta sususpindi yun ang klase. Bago po ini mga tugang na basta nag-uran, suspindi. May basihan kita mga tugang. And ini dapat ang pigigibo. May basihan bago magsuspindir ng klase. No? Bako basihan, sunada dangog tang uran or sunay hiling tang uran. Kundi, sarong ikipahe na nagsusukol pirang milimetro kan uran ang ibinulos sa laog kisarong oras as in ano ang threshold. Gustong sabihin, hanggang sa in, mga tugang, na milimetro kan uran, tanganing makapagsabi kita na makakatrigger iyan kipagbaha, as in makakatrigger iyan kilandslide. Iyo iyan ang satuyang basihan, as in iyan ang pigagamit ang mga tugang sa satuyang operation center sa ngunya. Kaya dahil po kamu madagit, kung nata-ta dahil ngayon nagpaluwas ki suspension ang syudad ng Tabaco, tapos ibang lugar ngayon nagsuspindi. may basihan po kita. Kung gusto po nindo, kung dahil po kamu kumbinsido, duman po kamu sa opisina, sa samuyang operation center sa Pawa, tanganing kamu mismo ang makahiling, kamu mismo po ang makapag-compute, kung talagang kaipuhan na magsuspindir ning klase. Kasi ang pag-suspindi mga tugang kay klase, igwalang kibasihan na pigtatao ang sa tuyang mga existing rules. Enot na enot dyan. So safety, no? Kan sa tuyang mga estudyante. Bako so madudumog so sapatos, bako so madudumog so uniform, kundi pigsususpindi yan dahil may nahihiling na peligro. May nahihiling na risk kung dai iyan isususpindin. Iyo po iyan ang pinaka-obheto kung nata ta nagrarekomendar as in nagpapaluwas ang sa tuya mga local chief executives ki mga suspension of classes by virtue of their powers vested under the local government code. Anong article yan? Garo article 16 or section 16? The General Welfare Clause of the Local Government Code or Republic Act 7160. General Welfare Clause. Iyan po ang gagamit kan sa tuya mga local chief executives. Kaya maswerte kita mga tugang, no? And saro ini sa mga ipinangako ni Mayor Ray Bragais na magkaigwa ki sarong moderno, nagagamit ki teknolohiya na operation center sa DRRM. So ngunyan, padit-dit na materialize ta, sindakol pa ang sa tuyang gigibuhon sa tabang kan sa tuyang mga personahes sa CDRRM. Sabi ni Johnny Calleja, Sir Gel, dapat dahil na si Mayon mag-alboroto, makabalik naman trabaho naman po sinda. Arog ka mga paratanong po, balik hanap buhay tabi. Kayo po, ano, sana dahil naman. Para susain daman na hanap buhay, no, so mga pagtanong, dahil naman maapektaran, and magkaigwa kitama as in sufficienting income. Sabi ni para kayo, dama na sir, bagutang office building, typhoon proof. Arena of office building tabi para kayo. May existing na kitang opisina duman sa Pawa. As in, igwa pa kita ni nakatalaan, nagigibuhon para po sa parking area kan sa tuya mga vehikulo. Ang taas kayan, conference hall pa. Bakong typhoon proof kasi natural hazard ang bagyo. Bakong typhoon proof but can sustain. No? It can sustain at least 300 kilometers per hour na paros. Day kita ning building na pigapod na typhoon proof. Ang sa tuya diyan na pigiling na dapat ang building can sustain, no, kayang makatindog minsan agihan ki 350 kilometers per hour na paros kasi bagyo yan, so ang ano ta dyan, paros. Igwapa duman sa San Antonio, Farakayod, maybe this month or next month may start naman ang construction ka ito. Syempre disaster resilient. Saro pang termino po, tabi para kayo, disaster resilient. Sabi ni Ma'am Menly Bonaobra, marainaw to po Sir Gel at sa kabos na naghihinanyog sa programang Basta Alerto Preparado. Marainaw to man tabi, Ma'am Menly Bonaobra. Kay Ero Obreros, marainaw to po Sir Gel. Shoutout po sa kabos na naghihinanyog kan sa imong programa. Pabati man po sa family ko digdi sa Bantayan. And Fatima Gayon Kun Agom, Benedict Imi. And sa mabuot ming aki, God bless po. Keep safe everyone. Advance happy birthday tabi, Ero Obreros. Sa aga maselebrar ini kan sa iyang ika-25 anyos. Na kumpli anyo. Advance happy birthday tabi, Ero Obreros. Sige mga tugang, na minutos na sana bago mag alauna. Madali yun. May pupost man kami mga tugang na data analytic

Mahiling ba ganin doon sa Samoyang page, data analytics? Ayan po, espwerso kan Samoyang mga IT staff. Base duman sa mga pigre-respondian kan Samoyang opisina. Pig-digital yun inda, pig-kakatay, kumbaga. Pig-suruway-suway. Tanganing makuata, ano ang mga datos sa likod kaiyan na pangyayari. Halimbawa, mga pigre-respondian. Ano ang kadakla na pigre-respondian? Nagluwas duman sa data analytics, vehicular accident ang number one. So, sininsilyo naman so, vehicular accident. Sininsilyo. Nahiling na duman sa in ang lugar na kadakol na nangyaring vehicular accidents. Ano mga kausa kang nangyaring vehicular accident? Anong aldaw ang dakol na vehicular accidents? Anong oras sa sarong aldaw ang dakol na mga vehicular accidents? Matindi talaga yun sa muya mga IT. Sininsilyo sumanan ribo. Sininsilyo. Ang kagayon ng kanyang mga tugang nata nagkaigwa kita kin data analytics report nene. Tanganing makapag tao kita kin mga rekomendasyon. As in mga alternatibo or inisyatibo na pwedeng i-introducir para maiwasan na ang siring kaiyan na pangyayari. O, halimbawa, nagluwas duman, anong bulan ngaya ang pinakadakol na insidente ng vehicular accidents? O nagluwas duman, bulan na kadakol ang fiesta sa tabako? O, anong pwede tanggi buon duman? I-postpone ang fiesta? Wala ka ng taki-PNP personnel sa entrance saka exit kang barangay. Tanganing sumanga buryong na, dahil na mag-rulunad sa motor, dahil na magparabalag-balag pa. Sa paagi kayan, may bitarantan mga araw kaya na insidente. So yung purpose kayo mga tugang, ito ang obheto na tanagluwas kita kiarog kay itong report. Kasi dahilang matunong ang samuyang opisina sa pagresponde. Kumbaga dahil kita ki kulang orbitin. Dapat pasiring kita duman sa mandato kan samuyang opisina from the name itself of the office. Risk reduction. Bawasan. If not eliminate the risk. So ito na ang pigsusunod ta. Kaya nagluluwas kita kisiring kay ito. And ongoing naman ang satuyang dialogue mga tugang with the Sangguniang Panglungsod and other offices. Tanganing makagibo kita ki mga pulisiya as in mabawasan na ang arog kaya na sitwasyon. Halimbawa, dahil ta dakul duman na insidente ng vehicular accidents, ano igwadan? Baka dahil nag-relaad sa mga streetlights. No? So saro yan sa mga pwedeng gibuon na maging priority sa gabos sa mga programa na malaganan ki streetlights tanganing dahil madipisilan sa mga motorista. So susoy-soy yun tayan mga tugang. Sisisinilyo yun tayan. Tanganing mabuwasan ang nagbubuwis ng buhay. Kada bes na nagre-responde, nagkakaigwa kay arog kaya na aksidente, may nagbubuwis ng buhay mga tugang. Sabi ni Ero Brero, salamat po Sir Jel sa advance sa pagbati. God bless. Sige. Kay Mar Valles, hello po. Pa-shout out po dito sa bayan ng Uwas. Nakatutok lagi sa One Radio. Tindugo na. God bless. Maray na Udto Tabi dyan sa Uwas Albay. Kay Mar Valles, permi pala nakatutok sa One Radio. Sige, mga tugang, yan, padagos. And dakulaon manatabang ini sa mga estudyante sa mga nagyagigiri bukan sa inda mga thesis. Kasi igwanag itang disaggregated data.
kada pagapot ninda, iguana kitang maisisimbag and detalyado. So, bako man tabi, mga tugang, tamili ngayon sa San Antonio ang dakulo na nangyaring aksidente. Gabos mga taga San Antonio ang imbuelto, bako po. Duman lang sa lugar ninda ang kadakol talaga. So anong igwa dyan? Iyo po yan ang sa tuyang hahanapon. As in, iyo po yan ang sa tuyang gigibuang kay mga rekomendasyon tanganing maiwasan na ang arog pakaiyan na insidente. Maray na hapon man tabi sa Ma'am Mayan Alba Clavicilla. Nakatutok sa tuya. Hoy mga tugang, 3 minutos na lang bago mag-launan yung pagkahapon.

nawara so sa kuya rigding niya. Iya pala niya akong pala. Bago na ako nawara sa tuya extra. Sige mga tugang, sangaran po kan lokal na gobyerno kan tabako. Sa pangingenot ni Mayor Ray Bragais, sangaran kang bilog na puwersa kang CDRRMO. And syempre sa management and staff kang One Radio. Mag-iribanan giraray kita sa aga, ala, sa aga na, tata sa aga. Mag-iribanan giraray kita sa masunod na Martes. Alas 12 sundo alauna ning pagkahapon. Kada Martes lang po kita ha. Kada Martes lang ang sa tuya programa. Salamat po sa ngaran man kan mga nagpartisipar sa nagpadarakan sa inda mga mensahe, kan sa inda mga suwestyon, mga riparo.

0: Ako po si Jal Molato. Marainaw to sa Indog Abos.
1: Sa Indong Narangog, ang programa Basta Alerto. Preparado! Kaiba si Jal Molato kang Tabako CDRRMO. Sa masunod na Martes naman, sa parehas na oras, alas 12, sundo, alauna din pagkahapon, digdi sana sa One Radio 91.3 News FM. Salamat sa Indong pag-antabay. Basta Alerto. Preparado!
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
3: Radio. You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
5: No approved therapeutic claims.
6: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
7: It's a minute after one on One Radio.
8: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
7: Sa One Radio.
8: Sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
9: Maray na hapon, Bicolandia. Uyanaan, bareta. Sa oras na ini, natod sa Indo. Can best coffee min 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po yan sa mga butika as in a supermarket nationwide. Nag-abota sa 201.7 millimeters, nabulos din oran ang nairehistro sa Metro Manila. Sa loob sa 95 oras kan Lunes, Agosto 17, huli sa makusog na pag-uran, kausa kan Southwest Monsoon o Habagata. Sigon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, basado ini sa datos kan Pag-asa, Science Garden Station sa Quezon City, puon alas 9 din aga hasta alas 2 din hapon. Sa laog sa naninduang oras, puon alas 12 din udto, sagkod alas 2 din hapon, nagabutulos sa 138 millimeters ana dakol kan orana. Uli digdi, marekas na naglangkaw ang tubig kasi nagkaigwanin mga pagbaha sa pirang parte kan Metro Manila. Tulos man na nagpalakop ang MMDA ni mga flood control personnel, nganing linigon ang mga baradong drainage kasi na maparikasan ang pag-urong kan baha. Yan ang barata sa oras na ini, dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Manawon na Tintuguna.
8: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
7: Sa One Radio.
8: Sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
5: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicol.

91.3 One Radio, tindugon na. Maray na hapon mga katindugon. Nako, nagbalik na naman su pag-uran-uran. Kaya sana nakabalad ka mo for the past few days. Anyway, bayain na mo ng mga labahan na ana. Nangug na dun sa tuyang mga love songs. Sige sa One for the Heart on

0: Bataco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.

0: No segregation, no collection.
1: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black,
4: also available.
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Best, huyan ka palan? Maridudig di may dumanon kita. Ha? Nata, masaing ka.
6: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
5: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
6: Aramo kaya, Best. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
5: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
6: Oh, anong patigahalap mo? Mus na!
7: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
8: Playing the best songs on the radio.
9: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
10: Tin-

hello mga katindugon. And welcome sa programang One for the Heart. Tuesday, Tuesday edition. With me, DJ Chloe, the love ambassadress. Sarong... malumlum ba? Malumlum na pagkahapon. Sa ibang parts, medyo nag-uuran na. Sa ibang parts, makusog na ang uran. Kamutabi dyan, katindugon. Update naman kayo. Update mga kamo sa kuya. Sa 0927-996-5002. It's Tuesday na naman! August 18, 2026. Happy, happy birthday sa mga nagsiselebrate dyan sa inyong birthday today. Happy birthday! Ako na po ini ang sa indong lingkod. Ngunya na Tuesday, Tuesday. And speaking of Tuesday, Tuesday, ang sa tuyang Tuesday, Tuesday hanash. Ngunya na ang daw. Ay hatod po sa Indokan GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tobacco Electronics. More info about them mamaya. Ang sa tuyang Tuesday, Tuesday. Hala, nanapod ko. Tuesday, Tuesday, Kemerut. Naglaad ang phone mo, katindugon. May nag-chat. Anong message ang gusto mong mabasa? Anong choices ta? A, I miss you. B, I'm proud of you. C, can we talk? Tara, Inglesyero. Inglesyero pala sa nag-chat sa imo. D, thank you. E, I forgive you. Or F, everything will be okay. Iyan ang choices tango niya na hapon. So may ibang choice, pwede man kamong mag-comment sa tuyang post. Hanapin mo lang si DJ Chloe, the love ambassadress, and i-comment mo ang sa imong choice or ang sa imong personal choice. Sige sana, i-flood sana nindo ang comment section ta dyan. Kung ano ang gusto nindong ma-receive na message or mabasang message. Maray na hapon palantabi, Tobacco City, the city of true love. Sa mga yaraon digdi sa mainland, dyan sa upland. Uy, balita ko, dahulon kita dyan na para dangog sa upland. Salamat po. And of course, hindi papatalo ang island barangays dyan tabi sa San Miguel. Sa San Miguel, ha? Hindi papatalo. Hello po sa Indo dyan sa mga taga Isla San Miguel. Siyempre sa satuyang neighbors, digdi sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Makakay, and Santo Domingo, Albay. Hello po! Sa bilog na Bicolandia, sa gabos na naaabot kang satuyang signal. Pero may mga naghihirilang-hilang. Uso mo niya ng hilang. Ako nga ni, nadali man ako. Makulog-kulog pang sa tuyang halunan pero diing kulog-kulog ang makakapundo sa tuya para magpadagos kang sa tuyang tugtugan and Kemerut hindi sa tuyang programa again, naglaad sa phone mo anong message ang gusto mong mabasa ang choices ta A, I miss you B, I'm proud of you C, can we talk D, thank you. E, I forgive you. Or F, everything will be okay. Habang nag-iisip-isip ka kang sa imong choice, ngunyan na hapon. And mamaya pa lang mga katindugo na ang sa tuyang revelation, i-reveal ko ang something about you depende sa imong choice. Abangan yan mamaya. And of course, more songs coming your way. Hindi ka lang magtutok sa so One for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tindugan na.

0: ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
4: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vin's Hometel, one of the newest hometels in the City of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown. Your home away from home.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, hubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
9: Tindugo na.

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information for news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: The time now is 2 o'clock on One Radio.
0: Sa kada pagtalibungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolan Jow. Uyanaan, bareta sa oras nini natod sa indo. Kandest ka figuina 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka ba? Mababagal po yan sa mga butika as in supermarket nationwide. Biglang naglangkaw ang sulfur dioxide o SO2 emission kan bulkang mayona na pwede ser magin sinyalesa kan posibleng pagbalikan aktibidad kan bulkana. Sigun sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang SO2 emission kan mayon uminabota sa 8,393 na tonelada kada aldaw kan Lunes, Agosto 17. Ini ang pinakalangkaw na nairehistro. Buo na kan magbabaan konsentrasyon na kan volcanic gas sa mayon kan Hulyo 16. Buo na kan ibaba ang status kan mayon sa alert level 2. Kan Agosto 5, nag-average na sa nainin 2,532 na tonelada ang SO2 emission na kaini kada aldawa. Narisa man kan Febox, ang halipot na flare o paglangkaw kan pressure hali sa bulkana mantang nagtitinira sa background level ang volcanic seismicity as in real-time seismic energy release. Sigun na sa mga volcanologista na posibleng magpatanigingikan halangkaw na SO2 emission sa posibilidad kan panibagong eruption activity. Pwede guwapang sarok pang pagduga. Pwede sir magkaigwanin peligrosong pyroclastic density current uuson, rockfall, ballistic fragments as in lakop na ashfall. Sa ngunyan, nagtitinir sa alert level 2 o katamtama na level kan unrest ang bulkang Mayona. Huli dikdi, mahigot na inaabisuhan ang publiko na imbitaran ang pagloog sa 6-kilometer permanent danger zone kan bulkana. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Manawo na tinduguna.
0: Sa kada pagtalibungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna na. Bicolandia.
4: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
5: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urine analysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. medical services? Meron din, tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay

0: one for the heart. Kumusta mga katindugan? Maray na hapon sa Indugo Boss. Sa mga busy na naman sa indang mga trabaho. Siyempre, sarong shout out naman dyan sa mga drivers, mga tricycle drivers, jeepney drivers, modern GP drivers, UV Express drivers, padjack drivers, mga friends na dyan sa may LSP. Sa mga bus drivers, delivery riders, and sa mga nasa travel lang. Nag-enjoy sa tuyang tugtugan. Ingat po kamo ha, eyes on the road. Slippery when wet. Oo, reminder lang. Siyempre, sa mga nagbabarantay kang sa indang mga stalls, kang sa indang mga establishments, sa mga business owners, sa mga office workers, hello po. Siyempre, sa mga barbershop owners, digdi sa Basud, buda dyan sa San Juan, dyan sa may Graham Shake. Hello sa inyo dyan. Buda digdi man sa may motor shop, digdi sa Basud. Nalingwan ko sungaran nindo. Ay, sa motor shop tabi dyan na pirming nakatutok, basta mga pogi, ano, pirming tindugon. Hello sa inyo dyan. Siyempre naman sa mga kasambahay, sa mga amo, sa mga security guards, traffic enforcers, police officers. Hello po, maray na hapon. Sa mga teachers, sa mga stay at home, mga lolo, mga lola. Tamang best cafe lang sa indang mga harong habang nagduduyan. Pwede mo magduyan today. Usually mga duyan, 'di ba, nakakabit sa kahoy. So, nag-uran eh. Kaya di makaduyan. Pero, salaw na mo nakitahang sa tuyang harong. O, di na mo nakawag para baralag-balag dyan. Ta, madali na. Madali na talaga. Nag-uran-uran. Di taaram kung mauran turut at taod. Dapat pirming ligtas. Always choose to save yourselves. Parang sa love lang yan. Kung aram mo tabi na mauran tad taod, ay, di ka na mag-risk. Ikaw lang sana kayan ang makukulugan.
1: Tama!
0: Diba? Parang love. Ikaw lang sana makukulugan. Aram mo na pala na mauran, eh, tapos nagluwas ka pa, eh. Ikaw kayan ang nag-gibo sa sadili mo. Marauton. Amen. Nagpapagirumdum lang bilang best friend. Ang katuyang Tuesday, naglaad ang phone mo. May nag-chat. Anong message ang gusto mong mabasa?

siya, no? Kung ano sa nang random number. Muya ko, Taji cash confirmation. Pero sige, F na lang. Sabi ni Ross B. Bonggon Librada. Jessica Malagueño, D and F. RRJ Landicho, letter F. Hello kay Ate Ren, sabi niya, G, nasend ko na sa GCash subayad sa utang ko. Baka naman. Sabi ni Mary Jane, I'm proud of you. Thank you and everything will be okay. F da kay Christopher Buban. Shout out tigdi sa Zone 6 Barang Hawon. Mairinuman naman da tamauran. Kamu ha, dit sa nang ambon. Mina paikot na kamukhang mga baso dyan sa Zone 6 Barang Hawon. Sige. Bait sana, basta drink moderately. Kamu ha, dit na ambon. Garo kamo sumanga, dog pa nito sumanga estudyante, nag-aarabang kang suspension. Kasabay pala nito mga estudyante. Pag ang mga estudyante nag-post na sa Facebook, day lamang dyan tabi. Yor, day lamang dyan gob na suspension. Kamu man, iabangan man nito ang mga pagpaikot kang baso, Christopher Buban. D and F, sabi ni Cherry Car Borja. A naman kay Ferdinand Bore. D and E, sabi ni Salvador Consulta. Ray L. Bellian, kumusta tabi DJ? Ito, adik pa rin sa kape. F naman, sabi ni Sinaktan Mo Lang. B and D, sabi ni Raul Campit. A, kay Judeline Quadrante. Kay Lynn Bonganay. B, I'm proud of you. And D, thank you. Taz Abueva, everything will be okay. Iyo man kay Jen Basmayor. And B, I'm proud of you. Kay Marivic Bongkodin and Melba Dairo Bobbies. Thank you! I'm proud of you, sabi ni Maricel Baracuel Bocauto. Juliana Bernardes, F. A, C, and E, sabi ni Bobby Brown. Sige, mamaya naman yung iba. Let's proceed na sa satuyang revelations. Sa mga nagpili kang letter A, I miss you. Oy, kaipuhan mong connection. Kung ini ang pinili mo, baka ang pinakaipuhan mo ngunyan, mamatian mo na may tawong nakakaramdom and nakakamiss sa imo. Day man ibig sabihon na mamundo ka. Baka dakol na tao sa palibot mo, pero may sarong particular na tao na hinahanap-hanap mo. Ang simpleng I miss you daw mga katindugon, bakol lang daw an tungkol sa physical absence. Kundi, ibig sabihon din, importante, may sarong taong importante sa imo, maski wala siya sa hampak. Psychology places a lot of importance on belongingness and social connection. So, sabi daw, humans have a fundamental need to feel connected to others. No man is an island, sabi nga ni. Kung haloy ka nang naghahalat na may magsabi sa imong, I miss you, sisay ining tawo na di mo kaipuhan habulon para maramdaman mo na you are connected. Oh, yeah. So, ibig sabihon, letter A, may sarong tawo na gusto mong makaibahan ulit. Sarong tawo na gusto mong ma-message ulit or mag-message sa imo ulit. Kung sisay man an, hindi ko aram. Isipin mo na lang kung sisay ang tawong an. Buda, i-message mo na siya. Char. Para naman sa imo, letter B, I'm proud of you. Ikadapo sa tawong pwedeng haloy ka nang nagsisikap. Nagtatrabaho, nag-aalaga kang pamilya,

sa mga students, taga-adal. No, nagpapaka-strong ka, letter B. Pero, garo, walang nakakapansin sa efforts mo. No, minsan, di naman kaipuhan talaga ki-reward, ano. Kaya gusto talang madangog na may nakakahiling sa tuya kung gura ano kita nagsisika. And bako lang dahil sa gusto taki attention, ano. Pero, you know, sometimes it helps with motivation kapag ka may mga tao or may sarong tao at least na nagtataram sa tuya na, oy, nahiling ko kung gura ano ka nag-work hard. Recognition and positive feedback can support motivation and reinforce a person's sense of competence. No, sabi daa sa self-determination theory, ang pakiramdam daa po na capable kita and may progress kita sa buhay, dakulang parte daa po iyan kang psychological well-being ta. No, kaya kung ini ang pinili mo, letter B, naghahanap ning papuri dahil gusto mong mag-ipagmayabang ini. Baka pagal ka na lang na ika na lang ang nakakaaram kung gura ano kadipisil ang pigaagihan mo. No? Kumbaga, you just want someone to tell you na proud siya sa imo and you're working hard. Naman sa imo, letter C, can we talk? Hey, C-side down ang tiga-asahan mo na mag-chat ka ini sa imo. Kung letter C ang pinili mo, you need communication and clarity. Baka daa may saro kang conversation na pigahala. Either explanation, simbag, pagkakataon na sabihon ng side mo, or baka gusto mo lang na madangog mula. Alay sa sarong tao na paghurunan tayo. Sisay daw. Sisay ang gusto mong makahuron, letter C. Psychologically, uncertainty can be uncomfortable. No? Kapag kulang ang impormasyon na natatanggap mo or nafe-feel mo, syempre, natural sa imo na maghanap ka kay explanation. Kaya ang unanswered message, unresolved conflict or relationship na warang malinaw na direksyon, pwede magstay sa isip ta. And difícil man ang gadbaga na may mga bagay ka na dayong masabutan, parang kaipuhan mo kay mga kasimbagan. And, you know, that's okay. May sarong tawong binayaan ka lang sa ere. Sarong tawo na basta na lang naghali. Tapos, wara man lamang siyang sabi. Kung hain na siya, anong rason kung natawara na siya? Ouch! Nadama ko yun na. Para naman sa imo, letter D. Ang pinakakaipuhan mo ay appreciation. Ikadapo, su tipo kay tawo na pirming nagtatao. Sanay ka na magtao. Sanay ka magtabang. Yung feeling na ikapirming nag-a-adjust. Pagka may kaiwal ka, halimbawa, nagkaigwa ka mong conflict kang sa imong friend, ika ang inot na nag-reach out, no? Maski minsan, bako mo man kasalan. Ika ang pirming nag-a-hadit. And minsan, di ba, aminon ta letter D, minsan, mapagalo naman pag garo. Pero pirmi na sana ika. Kaya gusto mo naman na madangog sa sarong tao na nagpapasalamat siya sa gabos na sakripisyo mo para sa iya. Bako dahil kaipuhan mo na bayadan, no, ang utang na buot mo, bako araw ka ito. Kundi gusto mo lang na maaraman na aram niya na padaba mo siya. Research on relationships and positive psychology has consistently highlighted now the value of gratitude and appreciation in strengthening social bonds and well-being. Minsan, sarong thank you lang, mas hararom, di ba? Hararom na ang pag
appreciate kang sarong tawon na piglalaan ng taki panahon. Diba? Ibig sabihon na napapansin niya ang effort mo para sa iya. Importante para sa iya ang sakripisyo mo. Para naman kay letter E, I forgive you. Pwede daw letter E na may part pa kang puso mo na gustong makalaya from guilt, regret, or an old scar. Baka naghahalat ka ng forgiveness from someone. Maybe gusto mong madangog hali sa iya na pigpapatawad ka na niya. Or baka ikaw mismo ang kaipuhan na magpatawad either sa ibang tao or sa sarili mo. Psychological research distinguishes forgiveness from forgetting or excusing. So, ibig sabihin kang forgiveness, reducing resentment and changing how we relate to an offense. And minsan, ang pinakadipisil patawadon ay ang satuyang sadiri. Maybe, letter E. Letter E, baka may mga times na pig-iisip mo ining mga hapot na ini. Naisip mo na ba ini? Nata ko hinayaan, nagibuhon niya ito sa kuya. Nata, di ako tulos naghali. Nata ta, di ko tulos na hiling, di ko tulos na pansin sa mga red flags. Kung nagkairisipan mo iyan, letter E, baka panahon na para sabihon mo sa sarili mo na nagkamali ka. May mga bagay kang pinagsisihan. Pero di ko kaipuhan na i-punish ang sarili ko forever. You can learn from your past na di mo kaipuhan na mag-istar dyan. Iyo, letter E, let go mo na yung mga past mistakes. Forgive yourself and acknowledge na nasasala kita. Tawo kita. Para naman sa imo letter F, everything will be okay. Kaipuhan mo ngunyan ki reassurance. Di mo matigahagad na may tawong mangako na maging perfect ang gabos. Gusto mo lang madangog na, uy, pahingalo ka man daw. Hangusi, bes. Di mo kaipuhan na madalion ng mga bagay. Di mo kaipuhan maaraman ang gabos ngunyan. Letter F daw, baka nasa season ka ng uncertainty. Yung tipong day mo aram kung magiging okay ba ang gabos? Tama ba ining tinaha ko? Maayos ba ang relationship ko? Makakabangon ba ako financially? Matutupad ba ang mga plano ko? Pagdakol na bagay ang data kontrolado, natural na naghahanap kita ng paraan, di ba? Ibig sabihon kang everything will be okay. Ay, maski magkaigwan yung problema, kaya kong hampaon ito. And sometimes, yun yung reassurance na kaipuhan na letter F. Additional message from 5183. Hello DJ, ang choice ko po is I love you. Kasi gusto ko pinaparamdam palagi sa akin ng asawa ko na mahal niya ako. Hay nang agom mo tabi. G kang Bonto Santo Cristo. Hay nan, tama sabihan daw. 5781. Pa-play ng song Lason Mong Haling, sabi ni Lani Baro. Sige, your wish is my command. Pwede pa ka mong mag-comment sa tuyang post dyan. Hanapon lang si DJ Chloe, the Love Ambassadors. Nabirilat na kita. DJ Chloe, the Love Ambassadors. Hanapon mo lang katindugan. And i-comment mo lang sa emosing ba. Okie-dokie! Ang hanash na yan ay hatod po sa Indokan GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. PM niya po si Miss Jen Botardo for more information or questions kung paano mag-troubleshoot yan sa indong mga GCash accounts and other e-wallets. Salamat man sa Tabaco Electronics.
Electronics at AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available po dyan ang barato as in de kalidad na electronic spare parts and supplies. Bisitahon lang po sinda dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Let's play more of your favorite love songs. Didi po sa One for the Heart. Only here on One Radio 91.3 News FM.

0: 91.3 News FM. Tinitungo na.
1: Ito ang patutuo na natulungan ng Pauli Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pauli Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pauli Arco Capsule.
1: Kaya Pauli Arco Capsule. Pauli Arco. Katawang mo sa buhay.
3: No approved therapeutic claims.
4: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House. Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
5: Playing the best songs on the radio.
6: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
7: Tindugo na.

0: Impormasyon. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tindogo na.
3: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat pyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
6: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
7: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
8: At sinong kulabot?
9: Fresh, hindi ako.
8: Makidis to.
9: Ferong walat.
10: At parang watang-wata
9: dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
12: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
13: Ako si Salvador. Sa gabi ay
14: si Salvi na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
15: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
16: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio. 91.3 News FM.
17: Tindugo na.

Hello. Welcome back sa ating programa One for the Heart. Tuesday. DJ Chloe, the love ambassadress, ang sa Indong. Kairiba hanggang ngunyan. Day kabinayaan. Siyempre, kasi aram ko na kung ano yung feeling pagkabinayaan. Aww. Kaya siyempre, hindi ko nagigibun sa imo kay sing padabata. Oras ta, alas 2:52, we have 8 minutes. Nagka-problema sa mental man. We have 8 minutes more to go bago mag-alas 3. And we have additional messages. Hello kay Cogs Diaz Canyon. Shout out mga taga Balading Malinaw. Sarong klase ini. Sarong class kay Book Chavez, Christian Carillo, Barry Bausa, Mayume Peña, Joy Baroga, Pedro Baroga, Mems Volante, Walter Volante, Warren Zapanta, Roger Canapi. Thank you sa Indogabos dyan sa Balading Malinaw.

po, wala sa pilian. Tang mo yako. You have received PHP blank of GCash from XXXXXX. Joke lang, pero malay mo. Madali na mag-September. Ano man ngaya. Pag nag-September na, hindi yung kapag muklat mo. May kimat-kimat na sa palibot. You have received... Dapat specify mo kung pira ang nguya mong ma-receive. Kasi malay mo, may piso, di ba? Pwede baga magpasak piso. Hello sa Indo dyan. Hello, Gado. Maray na hapon sa Indo dyan. Sa kairibanan mo dyan sa Mayziga. Balbidor Rule 10. F, everything will be okay. Kasi maski grabe pagsubok, pigkakaya. Sabi nga ni po, kaya pigtaawan kita ni Lord kipagsubok, takaya tang lampasan. Yes. Abelino Bocaya, shout out kay Mrs. ko habang nakikinig ng iyong programa. O day mo pa tig name drop si Mrs. mo. Dapat sinabi mo na tabi so sa iyang pangaran. Nganing biyo-biyo ng kaugmahan. Sige. Sa misis ni Abelino Bocaya, maray na hapon sa imo. Aram mo na kung sisay ka. Kaway-kaway ka naman dyan. Love na love ka daan ni Mr. Sana all. Shout out sa Bendal family sa Zone 3 Cobo, Tabaco City. Haluman kina Andy Cidro and Angelo Cidro. Hello po. Salamat mga katindugon sa sindong comments and messages. And bago ako magpaaram, gusto ko muna pasalamatan ang GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. Thank you Miss Jan Botardo and congrats pala sa naging successful na event kang Sunday. Sa mga nagbarakal na tickets dyan, salamat. And sana nag-enjoy ka mo kang paghiling kay EJ Clarks and Company. Salamat man sa Tabaco Electronics dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Thank you so much mga katindugon. Until next time, this has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Bye-bye mga katindugon. I love you all so much. Be smart, stay safe, and stay gold. Bye-bye.

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Saliona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini natod sa indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbamix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sa supermarket nationwide. Duwang individual ang nairisronggadan. Makalihis ang nangyaring pambabadil sa ikapat na palapag kan Ateneo de Zamboanga University Junior High School Campus sa Zamboanga City, Ngunyanal Downin, Martes. Basado sa inisyal na report kan mga otoridad, sarong grade 9 na estudyante ang pigtutuktong suspect na subuot na gamit ni duwang klase ng badil na sarong 9mm pistol asin sarong long arm M16 rifle sa laugan eskwelahan. Tulos na nadangog ang magkakasunod na putok nin badil sa nasabing palapag na nagkausa nin matinding takot sa mga estudyante asin partokdo sa bilog na campus. Basado sa dugang report kan mga otoridad, binisto ang mga nagana na sarong partokdo asin ang mismong estudyanteng suspect. Honor student subot ang suspect asin tapuan sa klase asin nagadan ini makalis badilon ang sadiri, makalis ang sa iyang panlalaog sa mga eskolahan. Padagos pa ang mabusising investigasyon kan mga otoridad nganing matukoy ang motibo kan suspect kung paano nila nailaog ang mga badil sa laog kan miss kan eskolahan asin ang opisyal na pagkakamidbidan kan mga biktima. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata. Armo ako sa Erickson Brutas Tin Tuguna.
2: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may barata.
4: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna. Bicolandia.

0: Hello, hello, hello, hello, hey.
1: Yes, hello mga katindugan. Alas, kami na naman ini. Alas, stress na naman.
0: Diba? Martes na! Petsa 18 na ni Agosto. Kumusta ang padagos na malipot-lipot? Puyo-puyo pa yung pagkahapon. Naal daw, di ba?
1: Grabe. Masirang yun maginda.
0: Puro punto lang yun yan, di ba? Grabe talaga si ano, bagra na may kaibang paros na diin mo magkasarabutan na muna masuspend.
1: Nag-aso yan.
0: Nag-antay ka ba? Diba?
1: Nagalat man ko tao kaso na naalala ko, ay baka naman pala kasi sa chat.
0: Para ka mang kaya. Baka ka naman estudyante.
1: Grabe, asang-asaan mo sa mga nagtatrabaho. Baka yung diba? Suspend. Baka joke.
0: Bako, ay nasuspend. Napundo na sa oran. Here comes the sun. Diba? And here comes Datong Sugan. Hello, maray na magkahapon. Hello, hello, hello, hello. Hey, good afternoon everybody. Yeah, maray na magkahapon. Ay, dyan sa Merkado Publiko, kumusta pa ko mo dyan ang mga parachena parabata. Ang mga drivers niya to dyan, tricycle drivers, jeepney drivers, project drivers.
2: Pait-pait sa lang pakapitan.
0: Yuga Express, E-Tri, isa na nung pamanin sa impigment niya, kumara na pagkahapon tayo sa imo. Ay, sa mga tag-Santo Domingo, baka kayo malilipot malinaw, hindi siya dadling tabako. Hello, maroon na pagkahapon sa mga taong bahay. Hello, hello, hello, hello, hello, good afternoon. Ina na po ang tugtugan on one.

0: kaibanan kami rin iba ako si Erickson.
1: Iniman po si Berna Banawan. Ay, may kaibanan kami.
2: What's up mga katinduga? Nagbabalik na naman ini, CJ the DJ. Namiss ko ka mo.
0: Ma-one month.
2: Yubaga.
0: Diba? So, sobrang kabisihan po. Siya po ay...
1: Estudyante.
0: Busy ngayon. Dahil graduating na po. Diba? Graduating na si CJ.
3: Cross fingers.
1: Yawan siya digdig. Nagdadayo siya para makipag-chismis.
0: Maski malipot-lipot ang panahon. Hindi maparos. Padagos
1: walang ang, makakapigil.
0: Paros. Sa Eristoria.
1: Okay, pati yung tumal pala ang followers. Come to again on one.
0: Ay, hello.
1: Kumusta ka mo? Ano?
0: Ay, sa mga katindugan man nga to dyan sa... Na nasa... kamay nilaan, ingat-ingat po kamo. Grabe ang ano, ang pagbabaha, ano. Grabe ang mga pangyayari duman sa, ano, sa kamay nilaan.
3: Alam mo, makahira kong talaga sa mga sinasabi duman. Pero mo, nagsuspend, tanghali na!
0: Kaya ingat-ingat po kamo dyan, gabos, ano, mga katindugan niya to dyan sa kamay nila namin. Sobrang baha.
3: At ikaw ngayon umuulan pa rin.
0: Okay, dapat importante talaga ang ano, ang ano, flood control.
1: Control the flood.
0: Diba? Ingat-ingat po sa Sindoga Boss mga katindugan. And, syempre, alas 3 hasta alas 5 naman kita mo yan magturugtugan.
1: Ay, sa mga tayo pa nag-comment, pwedeng mag-comment.
0: Ito pa.
1: Ay, tugtugan on one Facebook, ano da? Facebook page. Mga katindugon. Pwedeng mag-follow, mag-join na sa Muyang Pamela.
3: Ay, kapot na nindungan yun.
1: Tratataon. Excited talaga siya may pag-chismisan, ano?
0: Happy birthday muna sa may mga birthdays today.
1: Happy birthday!
0: Maski malipot-lipot, init na pagbati para sa inyo, Tabi. Happy birthday. Ay, 15 minutos na mga kalisa na stress din pagkahapon. Padagos ng taunaan sa 22. Malipot-lipot na panahon. Mabalik pa ang Tugtugan on One sa One Radio.
1: See you na. Dugo na.

0: mister. Gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan.
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na.
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black.
2: May bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
4: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Best, huyan ka palan? Marido digdi, may dumanon kita.
6: Ha? Nata? Masaing ka?
5: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
6: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
5: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
6: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
5: Oh, anong patigahalap mo? Mus na!
7: Magpa-B2B

0: One Radio.
1: 91.3 FM.
0: Bin Dugunan. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan Online. 41 minutes after 3 o'clock in the afternoon.
1: Oo, grabe. Malumanay na ano. Anong title ka iyan?
0: Pahintulot.
1: Ah, pahintulot.
0: Ah, pinapahintulot mo ba? Na ikaw ay makisama sa akin ngayon. Ay, kumusta? Ay, dyan sa Isla San Miguel Marino, pagkahapon natin sende dyan.
1: Ay, kumusta ka mo dyan? Gari-grabe dyan ang parosa. Tapos may kasabay pang uran.
0: Ay, syempre, ang mga karinderya, mga barbershop na nakatutok sa mga oras na ini. Marina pagkahapon man tabi sa Tindo. Tindo ko. Ay, ano pa ngayon? It's ano, nadang ko kasubago, National Couples Day.
1: True.
0: Today.
1: May arong palan kayo.
0: ngayon.
1: Mga pauso nindo yan.
0: National Couples Day.
1: Mga pauso iyan yan.
2: Internationally.
0: World! kaya happy National Couples Day.
1: So happy National Couples Day. So mga warang kapares. Ano na lang, pwede man kugusun. Pwede man kugusun ang magurang. Diba? Pwede. Pwede man, pag wala kang kaibangon niyan, harayo ka sa parents mo, pwede man, ang ulunan mo na lang.
0: Tama. Lalo na ngayon niya na
1: maliputon.
0: Diba?
1: Tamong. Uy, masira mo.
0: Maimbong na tamong.
2: Tapos
1: ano? Tapos nakatutok ang unyan sa Tugtugan on One. Ay,
0: diba?
2: Pwede ka mahibikaan.
0: Lalo na kung nagbimerindal ka pang unyan, tapos naka-best ka figwin ka, diba? Siyempre, habang nagpapaimbong ka dyan, magkape ka na kan best coffee green, 6-in-1 with herbal mix. Pampa-healthy na, pampa-sexy pa. Siram! Mababakan din yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
1: Maray na hapon, Ma'am Cherry Carborja, buda kay Sir Christian Abrera-chan, aka Tanggol Abrera-chan, kung sisay ka man. Maray na hapon. Happy listening sa Lorenzo de Baga City. Oy, maray na hapon dyan sa mga tambay sa Upper Bongga, baka kay Alba.
0: Hello. Marina pagkahapon tabi si Sendo dyan. Alright, dapat nag-usunta na ang sa tuyang turutusan. Mantang kami tabi, mahalat kan si Indong Kasimbangan.
1: Yes.
0: Question for today. Mabalik pa ang Tugtugan on One sa One Radio.
1: Tin Duganan.

0: on radio.
1: Netone Point News FM. Duguna.
0: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Aras niya ito, 17 minutos na makadis, alas 4 nin pagkahapon.
1: Yes, ingat tabi, CJ the DJ. Day na daan siya magpapag-kismisan sa tuyo ang mga Tugtugan. Mahali na daan siya.
0: Alright. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan. Kumusta ka mo dyan? Ay, happy merienda time sa mga nagmimerinda sa mga oras na ini.
1: Ay, sira mo. Sopas. Ano pa? Ginatan. Ano pa? Champurado.
0: Diba? Ay, syempre. Tamang-tama yan. Basta partner na rin to kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampa healthy na, pampa sexy.
2: Chiram!
0: Mababakal nila yan sa mga butikas in supermarket nationwide. Ayan, so dahil Monday, tapos na pa lang kita.
1: Gusto niya magbalik sa Monday. Nakukulangan siya kang Monday, mga katidugod.
0: Tuesday na, petsa 18 in Agosto. Diba, napakabilis lang.
1: Wow, Wednesday na sa aga. Grabe
0: kaya,
1: naman.
0: Kaya, magtirismisa naman kita ngunya na pagkahapon. Sa tuyang portion na
1: Talk Tugan
0: na. Alright. Ay, syempre Tugtugan on One Facebook page. Hanap po lang yan sa Facebook. Yan po kita nagpo-post lang sa tuyang question everyday. Mondays to Fridays. As in, pag alas 4 sa tuya, yan na pinag
1: uurulayan.
0: Sa tuyang Talk Tugan portion. Iyan nga niya, ang sa tuyang kahapotan mo niya na aldaw.
1: Ano yun?
0: Oo, may kinaaraman sa mga bagay na gusto mong maukudan. Ano ang mga bagay na gusto mong maukudan? Bako sa kaipuhan mo, kundi dahil curious ka. Diba? May mga... Okay, ni. May mga pwedeng skill, pwedeng talent na mong yata maukudan. Bako man dahil kaipuhan tang maukudan ito. Kundi dahil... curious ka, di ba? Na, ano daw ngayon sa feeling pag ano? Pag,
1: tatao ka tatao man. Ka,
0: ano ka iyan? Like ako, ang bako man kaipuhan nun na makaukod mag-scuba diving. Pero curious ako. Di ba? So, ano ba?
1: Sirena lang.
0: Ano? Shokoy?
1: Sirena lang ang atake.
0: Oo, di ba? Bako ko man siya kaipuhan. Hindi ko man siya kaipuhan sa kuyang buhay. Di ba? Na makaukod ako mag-scuba diving.
1: Pero grima gayon na lang.
0: Di ba? Curious lang ako. Ano feeling na nasiyaw ka doon sa pinaka-irarum. Di ba? Suhaluin ka mag-butwa. Pag-laway ka man sana. Pag-free diving man sana. Para ka man kiikaw.

0: tapos makikipag-interact ka duman sa ano sa mga sira sa iraro.
1: Diba?
0: Hindi ako magkahirin sa mga ano ninda, istara ninda. Personally, sa ano, kumbaga, na ma-experience mo iyan, personal, diba?
1: Ew. Ako man, gusto ko man makaukod mag ano, mag-opera. King tao.
0: Pero, yan, diba? Ba, dami mong kaipuhan. Ano, pero curious ka lang kung ano.
1: Diba? Paano siya tigi po? Diba halion mo nga yan sa Arkay ni? Paano mo gano'n siya i-coconnect?
0: Aram mo, hindi ako pwede dyan. Mas mado ang kamot ko.
1: Gimme yan.
0: Oo, diba? May mga test man ka yan sa mga ano, sa mga nag-opera na. Bako dapat, so, ano bagang kamot
1: yan? Pasmado ang kamot.
0: Nagkikirimig-kimig. Sa pag nagkikirimig-kimig ka, parang kikirimig-kimig pa ng pasyente mo. Kaya dapat iyan, pinag-aadalan talaga mga guy. Haloy na panahon iyan na pinag-aadalan ka sa mga profesional.
1: Kumbaga, napapaisip ka lang. Paano gawin ito ngayon kay...
0: Diba, may mga bagay talaga na makakuyos siya.
1: Dakulon nga ni, sa isipon, dakulon.
0: So, skydiving, mapor diving ang ano.
1: Atake ka talaga.
0: Diba, sa skydiving, maski ano, may fear of heights ako. Curious ako, ano daw sa feeling na maglukso kahali sa ano, sa ta, pinaka, sa taas, tapos mapababa ka, ano, ano daw feeling na, na
1: naglalayog.
0: Ay, naglalayog ka, diba?
1: Ay, garing magayo, no? Pero dapat, ano, handang-handa ka
0: na dyan. Pero hindi ko mamang kaipuan yan.
1: Na, kung baga, napapaisip ka lang.
0: Diba? May mga bagay talagang araw ay napapaisip ka. Ano daw pag binalukoy niya? Ano daw kung maukulan ko ang bagay niya?
1: Ano daw sa feeling ang mayaman?
0: Wow!
1: Parta na naman.
0: Ayan. Medyo kaipuhan. Sa mga nangyayari sa nguya o sa tuya ngayon. Diba? Medyo kaipuhan.
1: Ano daw sa feeling kapag dain na pigbabaha? Oh my God, ganyan.
0: Diba? Ano daw sa feeling kapag...
1: Ano ngayon? Gusto kong mawakdan mag, ano, maging engineer, mga arkanyan. Ano po duman sa mga nagigibong flood control? Ano mga katindugan? Siguro, kung totoo kita kaan gabusa, di na kita ma, ano, mababaha, di ba?
0: Oo, pwede. Ayan, so, hiling munta daw ang mga curiosity ka sa tuyang mga katindugan dyan. Sa tuyang comment section. Kaya mo, MJ, Bragais, Buna Obra, sabi niya, makaukod magmotor. Ngani dahil na kami magbaklay kang aki ko. Ta, feeling ko po, magayon po makaukod magmotor. Ta, nakakatipid sa pamasahe. Kaya lang po, takot ako magasgasan.
1: Mali ka dyan.
0: Grabe.
1: Mali ka dyan sa makakatipid.
0: Oo, medyo.
1: Alanganin tayo doon.
0: Makakatipid ka sa oras, pwede.
1: Sa kwarta. Magagastusan ka.
0: Pwede na din. Medyo nakakatipid ka na din. Pero sa pagagasgasan, sabi sa kuya kang inot ng mga ano, mga kagurangan. Magkakaukod ka ngayon dyan, magmotor. Pag nagasgasan ka na.
1: Pag nadiskwido ka na.
0: Iyon ito, one time, nadiskwido ako.
1: Nakaukod ka man ang So, tama siya.
0: Pero may mga tao man na ano, nakakaukod talaga. Maski dahil man na ano, nagasgasan. Kaya, sa tamang ano lang, sa tamang practice. At syempre, dapat may training na sa ano. Sa... Kaya sa uraran sa inyo. Trained by professional.
1: Yes. Yeah. Ay ano, madali daw makaukod magmotor kapag tatao magbike.
0: Ayan. Tapos saro yan. Siyempre, mabalance ka kang motor. Yung man ito, nag-borobay ko na ako kang inot bago ako makaukod man magmotor.
1: Yeah. Kaya Ma'am MJ, dapat tatao ka muna magbike. Mm. Magbike po na kita.
0: Thank you, Ma'am MJ. Kay
1: Gado, maray na po na sa iyo dyan sa Siga. Muling nagbabalik. Kumusta ka dyan? Kamu ni, ano, si Senito, Madam Kikay. Sa iya daa, dahil mahilig da siya magkuti-kuti, dawa anong electronics sa... electronics mo yan niya maukod da. Nagpagpakarahinin mga gamit pag nakaukod da siya. Ano yan? Pati da. Pag nakaukod daw ka yan, baka pati puso niya maayos.
0: Ay, wow.
1: Assuming ka talaga dyan, God.

0: Yun man lang, pabati na lang daa dyan sa ano, sa Harong Ninda, Nakatutok, Oroal daw. Sa in, ah, dyan sa Maysiga. Ayaw na dyan ang harong mugit sa Maysiga. Dyan ka nag-i-stay.
1: Nauto daw siya kang oran dahil lugod nakatinda. Kung yan, oran na. Wala niya ganyan. Ma-oran-oran, ma-oran siya sa oran. Pero nagpundo sa oran.
0: Dahil ka lugod. Nakatutok ka na lang, ano, gano'n.
1: Diba?
0: Yan, ang gusto niya daw, maa ko daw ng mga, wag kuti-kuti, daa. Baka daa, malay mo, balang araw, malay nating lahat, pati daa puso niya, maayos ni Gado.
1: Oh, wow! Iba mo lang.
0: Kaninong puso yan, Gado? Sabihan, hinghinga daw ang samuya. Baka maging kupido kami, ano? Yan, thank you.
1: Diba? Ay! Magayon man, iyan na skiyan. Maa ko daw, curious ka, may maraot man sa indoor, halimbawa, maraot sa electric fan, maraot sa washing machine, dahil ka na magbayad, or dahil ka na tulos magpalit. Minsan na, naaayos man sana tulos na yan. Kaya mayroon na makaukod ka, ano, medyo kaipuhan mo. Pero, magiging curious ka sa mga bagay-bagay. Ako talaga, may karaot talaga ako. Kaya,
0: may karaot?
1: Pag nagtry ako mag ang mga
0: mararaot.
1: Hindi ko aram kung paano. Hindi ko aram. Bako ako ano ka yan. Bako ako talon ka yan. Bako ako dyan.
0: Ay, ayan. Ikaw ah. Marina hapon sa imo dyan.
1: Ang Footloose da ah. Puro bailihan niya lamang dyan. Ah, sige ah. Next ko na digdi ang Footloose.
0: Ay, wow. May pa-request giraray siya. Namiss ko mga pa-request ni Gado.
1: Kay Ma'am Dazit Bonella, sabi niya, gum kang swero sa mga ugat. Curious ako kung paano magdali ang IV fluid sa ugat at kung paano nito ma-maintain at ma-hydrate ang pasyente. Ay! Aram ko kung nata-curious ka dyan.
0: Nata.
1: Siya, so may pangarap dating mag-nursing.
0: Na may aki ngon niya na nursing.
1: Diba? Aram doon mo. Dazit Bonella. Kaya curious ka. Diba yung mga ako din iyan. Pwede sa aki mo tapos ituro man sa aim mo ano.
0: Oo, pwede.
1: Diba?
0: Oo, pwede man Ma'am Desi. Kumbaga, siya ang mag-explain sa imo.
1: Ako abo ko na maukudan iyan kung paano iyan.
0: Daina.
1: Pag tingaanuhan nga na, pag bigwaon akong doon, dahil ko tingihiling. Natatakot ako.
0: Takot ako dyan.
1: Ikano ka na lang. Nagtatangad na siya na ako kaya.
0: Dead ma. Kunyari, dead ma. Pero sa isip, ano, gusto nang tumakbo.
1: Ayan. Grabe. Nakulong kitang mayang mga that time. Grabe so much time. Kumbaga, sure lang. Oras lang ang hanapin natin dyan. Malaan ang katipan ako para maukudanta ang mga bagay. Because it takes time to learn new skills. Yes. Diba?
0: Buda, ano, sabi kay Tukang dati kang Professor Tangani, ang pagkaukuda, dahil man napupundo yan. Kumbaga,
1: continuous learning. Diba?
0: Ay, pag diba dati, sabi ko man, muya ako man daw maukudan kung paano mag dyan sa console. Kangaki pa ko, tapos may ako nagdadangog kay, lalong-lalo na kay DJ Chloe. Tapos ngunyan, diba, naaraman ko na. Diba, may time pa. Pwede pang makaukod kayo.
1: May oras
0: yan.
1: Para sa lahat.
0: Diba? Yan.
1: Ang oras, 30 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Diba, may oras na para... Pada gustong tangunahan sa tuyan, turug-tugan. Hindi sa tugtugan, I want. Ay! Next song is requested by Gado, Footloose. Mabalik pa ang tugtugan on one, so on radio.
0: Tin, dugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas-tigtas Bicol.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, day maghadi. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: Tugtugan on 1 with Erickson and Berna.

0: y es cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: One Radio.
2: 91.1 Radio FM. Tidur
1: Nah.
3: Ciram
1: Sen. Hai, naik bapak kita setuk cikai on one. 5 minuto sebago nol 5 nil pagka hapon. Ay, ingat-ingat po sa mga pauli sa inda mga sa mga trabaho sa mga eskwela.
2: Bako naman mo oran mga katindugan. Ay, may pahabol si Gadong. Sabi niya, puso kang batag mga idol, ta nabari kang paros ka subago. Yan. E, ano, taga Bangkilingan daa siya? Ah, sa Bangkilingan siya na gano'n. Nag-stay.
1: Nag-stay. Puso daw kang batag. Iyon man ang ganda naman, paros-paros kaya. Tumba.
2: Ay, ano ba ka? Taga Bangkilingan, so puso... Puso pwede. Na gusto mong ihirahay o nasa Bangkilingan kang ngunyan. Artula kay ni Gado pag mauran, sabaw tayo ngayon. Sabaw ano. Ay, thank you mga katindugon. Na thank you sa Indugo Boss sa mga nag-comment ngunyan. May mga na ano, napaghururo na naman kita ngunyan na aldaw.
1: Diba? Kaya... try new things. Don't be afraid pala to explore new things. Diba? Kung curious ka, try mo na. Para pa ko ka na-curious. Na-try mo na. Diba? And, syempre, thank you man sa mga nakasabayan niya. Sa talk to you na portion mo niya na Tuesday sa Aga Girara. Diba? Dating oras, alas 3 hasta alas 5 rin pagkahapon, mag-iriba naman turugtugan kita. Masunod po, parada 30, kami mga pagkarara sa inyong mga kaibanan. Siling na kami sa inyong mga kaibanan sa tuwing turugtugan, dahil iba ko si Erickson.
2: Iniman po, si Berna Banawon. Salamat mga katindugan. Thank you sa mga nagdadawag mo sa mga harong ninda. Digdilang iyan sa Tugtugan on One sa One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugan!
2: Tindugan!

0: Dung Nadangog, ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip as in maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digbisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
1: All in one.
0: Ito ang One Radio News FM.
1: One Radio.
0: Tindugo na.
1: Bicolandia.
0: Parada 30 sa inyo ng mandadango. Parada 30 Barreta International, National, Lokal, Sports as in Weather Update. Parada 30 30 minutos na parada kan mga maiinit na barreta. Parada 30 Sakay na. Parada 30 na papakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte.
1: Parada 30
0: Yaw na ang sa indong driver asin tagapagbarreta. Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Husai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30
2: sa headlines kan mga parada ni Barata.
1: Parada 30 headlines.
2: PhilHealth Bicol pig-inganyar ang mga miyembros kini na aprobinsyaran ang YAKA program.
3: SO2 emission na kan Bulkang Mayona biglang naglangkaw sigon sa Pevoksa.
2: Tulong persona arestado sa buy bust operation sa Drag Albay. Pigtutubo ng drug den nasa Kiyada.
3: Agricultural Engineering Department aprobado na kanasangguniang panlalawigan.
2: Tricycle nahulog sa bangin sa Barasca Tanduanes, driver salvado.
3: Napabaya ang pigluluto kausap nin kasulo, 5 harong naabo sa kasiguran na Sorsogon.
2: Salado National, impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte as in Senate session, kanseladong unya na aldaw huli sa habagat.
3: 5.15 million na populasyon na kan Pilipinas apektado kan mga nakalihis na bagyo asin habagat.
2: 201.7 mm nin uran na irehistro sa Metro Manila sa laugsananin 5 oras kan Lunes, Agosto 17.
3: Lacson, pig-question ang 1.939 trillion pesos na flood control budget kan DPWH.
2: Koleksyon kan gobyerno target na mag-abot sa 5.5 trillion pesos pag-abot kan taong 2028.
3: La Mesa Dam, inilaag sa alert level 3 kasunod kan daing untok na pag-uran.
2: Defense nag-alma sa paggamit ng AI na image nganing ipahiling ang 125 million pesos na cash sa impeachment trial.
3: Utang kang nasyon, manageable maski target mangutang ni 1.7 trillion pesos sa 2027 sigon sa DBM.
2: Sa luwas ka nasyon, 12 katawo gadan sa pagtaob kan Polish bus sa Hungary.
3: Trump pigin ganyar ang Iran na magsuko na sana nganing matapos na ang gera.
1: Parada 30
2: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyanin Martas, Agosto 18, taon 2026. Kami po ang sa indong magiging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
3: Ako man po si Bernadette Banawon.
2: Nadaog kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City, SN sa 99.7 One Radio News FM Dial. Siring man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
0: Parada 30.
2: Aras niya to alas 5 sa isnin pagkahapon. Pasiring na kita sa detalyes kan mga barata natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika as in supermarket nationwide.
0: Parada 30. Parada 30. Barreta Lucan.
2: Big Inganyar kan PhilHealth Bicol ang mga miyembro sa kaini na aprobitsaran ang YAKAP program. Ipigahayag kaini na makalis ang isinagibong taon ng conference ngunya na aldawa kung sa inpig convene ang mga media officers as in gabos na information officer sa gabos na henesya kan gobyerno sa probinsya kan Albayan. Sigun kay PhilHealth Regional Office 5 Public Affairs Unit Head Larry Ilagan na preventive ang programa kaibanan ang sa indang pag-avail kaini maski da ipa nagkakaigwanin helang. Paliwanag ni Ilagan na bako sanakon kaipuhan na i-confinement o naghihelang na ini ma-avail kundi o beto kaini na masyarto na makakakuanin tabang sa mga miyembro sa korporasyon. Kabale sa maa-avail in kaso magparehistro sa YAKAP ang 21 bulong tracing laboratory na libreng makukuha sa mga government YAKAP facility kan mga miyembro. Uli digdi na nga po na opisyal na aprobitsaran ang programa para sa saindang salud.
3: Biglang naglangkaw ang sulfur dioxide o SO2 emission kan Bulkang Mayon na pwede ser magin na sinyales kan posibleng pagbalikan aktibidad kan Bulkan, inisigon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang SO2 emission na kan Mayon uminabota sa 8,393 na tonelada kada aldaw kan Lunes Agosto 17. Ini ang pinakahalangkaw na nairehistro poon kan magbabaan na konsentrasyon kan volcanic gas sa Mayon kan Hulyo 16. Poon kan ibaba ang status kan Mayon sa Alert Level 2 kan Agosto 5, nag-average na sa nanin 2,532 na tonelada ang SO2 emission kaini kada aldawa. Narisa aman kan Fevox ang halipot na flare o paglangkaw kan pressure hali sa vulkana. Mantang nagtitinera sa background level ang volcanic seismicity as in real-time seismic energy release sigon sa mga volcanologists na posibleng magpatani din sa halangkaw na SO2 emission sa posibilidad na panibagong eruptive activity.

0: ginibong bypass operation sa Poro 4 Barangay San Roque Darga, Albay. Segon kay Philippine Drug Enforcement Agency Bicol Public Information Officer Carlo Fernandez, nasa 12 gramos ana kumpiskar na pinagtutubodang shabu ali sa mga suspect kunsain may standard value ini na 81,600 pesos. Kabale sa mga naarastar si alias Mac, 28 anyos, warang trabaho asin piko considerar na sarong drug den maintainer. Si alias George, 56 anyos, sarong pintor asin alias Ralph, 44 anyos, barbecue vendor asin sarong drug den visitor. An Gabos na nasabing individual an parehong residente ka nasabing barangay. Mahampang ang tulong suspect sa kasong pagbalgar sa Section 5, 6, 7, 11, 12 asin 15 kan Article 2 of Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mientras tanto, minisahikan opisyal sa publiko na makipag-koordinar sa sindang opisina in kaso may ipaabot na impormasyon mapadapit sa siring na aktividad nganing mapunduna ang illegal na droga sa komunidad.
1: Inaprobahan na sa ikatulo asin pinal na pagbasa ka na sangguni ang panlalawigan kan Albay, an ordinansa na nagpapatugdo kan Department of the Provincial Agricultural and Biosystem Engineer. O beto kan ordinansa na maipatindog ang bagong departamento, kaibanan ang organizational structure, staffing, asin iba pa, magibumanin posisyon na para sa Provincial Agricultural and Biosystem Engineer na may salary grade na 26. Ibabalyo asin ire-restructure sa bagong departamento ang Agricultural and Biosystem Engineering Division kan Office of the Provincial Agriculturista. Papanginota na kan departamento ang mga agricultural infrastructure project, kaibanan ang mga irrigation, farm-to-market roads, post-harvest facilities, fish landing centers, asin iba pang renewable energy initiatives. Sakop man kay niyan mga pagpautob kan engineering standards, regulasyon sa agricultural machinery, asin technical assistance sa mga lokal na gobyerno.
0: Nakasalbar ang sarong lalaking driver, makalis na mahulog ang pigmamaneong tricycle sa 3 metrong rarom na bangin sa barangay Panikihan, Baras, Catanduanes. Segon kay Baras Fire Station Public Information Officer, Fire Officer 1 Maria Rosette Belien, naghagad sa indanin asistansya ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa pag-recover kan nasabing bihikulo. Tulis man sindang nagresponde kung sain enot na sinuri ang sitwasyon sa good na ma-recover ang tricycle. Dugang kan opisyal na nasa influensya sa buot nin Arak ang nasambitang driver. Mientras tanto, abiso ni Belien sa mga motorista na kung day kaya magmaneho ang mas maray na magpahingalo muna nganing malikayan ang day mga piglalaumang insidente.
1: Detalyes kan mga bareta duman sa Sorsogon. 5 harong ang naabo mantang tuluman ang kadigit na dadanyaran sa kasulo na nagpuon alas 8 nin banggi kaining Lunes, Agosto 17 sa Purok 2 Barangay Lungib, Kasiguran, Sorsogon. Sigon kay Senior Fire Officer 4 Lolito F. Canyares Jr., Officer in Charge kan Bureau of Fire Protection, Kasiguran, tulos na nagrespondi ang mga bombero makalihis makareceive din report dapit sa insidente. Naideklarang fire under control ang kalayo pasado alas 8:30 nin banggi. Base sa pangenot na investigasyon na kan BFP, Kasiguran, napabaya ang pigluluto ang pigiling na rason na kan kasulo. Nadamay mana sa insidente asin naging abuan na sarong kubo na ginagamit na sarayanin mga kagamitan na sa pagsira. Paramientras na nag-iistar mo na sa saindang mga pariente asin Barangay Hall kan Barangay Lungib ang mga pamilyang naapektaran kan kasulo. Mientras tanto, kaining Martes nin aga, Agosto 18, personal na binisita kan Alkalde kan Kasiguran, kairibanan ang mga empleyado kan LGU Kasiguran, asin Municipal Social Welfare and Development Office ang mga biktima. Nagabot ang mga ininin pangenot na tabang asin suporta sa mga pamilyang nawaranin harong dahilan sa naunang bitan ng insidente.
2: Parada, kwenta, parada, kwenta,
0: lukan. Alas 5:14 nin pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado National na Todsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix.

0: healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada 30! Parada 30! Parada nationwide!
0: Kanselado ang nakatalaang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte asin ang sesyon kan Senado ngunya na aldaw nin Martes, Agosto 18, huli sa pinaglalaumang pag-uuran asin pagbaha na epekto kan Southwest Monsoon o Habagat. Sa abisong ipinalawas ni Senate Secretariat asin Impeachment Court Clerk Renato Bantug Jr., sinabi kay ni na pigtugon ni Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero ang pagkansela kan pagdangog kan impeachment court bilang pag-iingat sa pinaglalaumang route nin panahon. Tusog sa abiso, pinaglalaoman kan impeachment court ang forecast kan matinding pag-uuran asin posibleng pagbabaha sa nagkaperang parte kan nasyon kausa kan habagat. Inina ang ikadawang pagkakataon na naantala ang impeachment trial huli sa maraot na panahon. Makalis na ipagpaliban man ini kan Agosto 10. Kasabay kay ni, tinugutan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mga opisyal asin empleyado kan Senado na mag-work from home ngunya na aldaw. Huli sa suspension, day mo na madadagos ang direct examination kan House Prosecution kay Gina Acosta na dating Special Disbursing Officer kan Office of the Vice President na saro sa mga pangenot na testigo sa paglilitis. Nainot nang nagpaluwas ang Malacanang nin memorandum na nagsusugo sa mga tanggapan kan gobyerno sa Metro Manila asin nagkaperang karatig lalawigan na magpautom nin alternative work arrangements kasabay kan pagsuspindir kan face-to-face classes huli sa epekto kan habagat.
2: Mientras tanto, uminabot na sa 5.15 milyones de pesos na katawo sa nasyon ang apektado sa pinagsararong epekto kan Bagyong Maymay asin Luis asin kan habagat sigon sa report kan Office of the Civil Defense ngunya na Martes, Agosto 18. Inikatumpad kan haros 1.47 milyones na pamilyang apektado sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabar Zone, Mimaropa, Cordillera Region as a National Capital Region. Sigon sa OCD Information Officer na si Diego Mariano, labi sa 6,300 na pamilya ang nasa evacuation centers hasta sa Ngunyana. Nagpapadagos pa man ang verifikasyon na kan 26 na individual na o napigbabaretang binawianin buhay huli sa nasambeta ng mga kalamidada. Nasa 15 sa mga biktima ang nairehistro sa Bingueta, mantang 3 ang nairehistro sa Rizal, asin Batangas, 2 sa Caloocan, asin Tigsaro sa La Union, Quezon, asin Negros Occidental. Sa presente, sarong individual ang naibaretang nawawara asin na padagos na pigahanap. Pigkakarkuluma na nasa 1,786 na kaharungana ang naraota kung nasa ina 203 ang na totally damaged.
0: Nag-abot sa 201.7 millimeters na bulos nin oran ang nairehistro sa Metro Manila sa laogsananin 5 oras kan Lunes, Agosto 17, uli sa makusog na pag-uran kausa kan Southwest Monsoon o Habagat. Sigon sa Metropolitan Manila Development Authority, basado ini sa datos kan Pag-asa Science Garden Station sa Quezon City, pun alas 9 nin aga hasta alas 2 nin hapon. Sa laogsananin 2 oras pun alas 12 nin unto sa kod alas 2 nin hapon, nag-abot tulo sa 138 millimeters ang idakol kan oran. Huli digdi, marikas na naglangkaw ang tubig asin nagkausanin mga pagbaha sa pirang parte kan Metro Manila. Tulos man na nagpalakop ang MMDA nin mga flood control personnel nganing linigon ang mga baradong drainage asin maparikas ang pag-urong kan baha.
2: Big question ni Senator Pan-Philippine Lacson, an 1.9 trilyones de pesos na pondo kan gobyerno para sa mga flood control projects makaliis na maka-experyensya giraraynin mahiwasa na pagbaha an mga parte kang nasyon huli sa warang patod na pag-uran dara kan habagat. Sigon kay Lacson, naggastos nin 1.939 trilyones de pesos ang Department of Public Works and Highways para sa flood control management programa poon kang taong 2011 hasta taong 2025. Alagad sa ibungkan dakulang pondo na itinagama, dakul pasubuot na nakaka-experyensya anin pagbaha sa dakul na lugar, kabali na ang Metro Manila. Sa sarong post sa X, sinabi ni Lacson na labi sa 1 trillion pesos ang nagasto sa flood management kang nakaaging 15 taon. Katumpad ini ni naharos 350 milyones de pesos kada aldawa. Ang taon na pondo, iyoan na pinakadakula kantaong 2025 na nag-abot sa 372.8 billiones de pesos. Sinundan ini kan 346.7 billiones de pesos kantaong 2024, asin na 287 billiones de pesos kantaong 2023. Sigon kay Lacson, dapat na ma-assess kung naging epektibo ang mga flood control project ng DPWH o rug na padagos na nakaka-experyensya ng pagbaha ang manlaing-lain na lugar. Sigon kay Lacson, dati nang nagibunin mga aligasyon na mapadapit subuot sa anomalya sa mga proyekto sa nagkaperang flood control projects sa Bulacan asin Oriental, Mindoro. Nagsumiter man subot ininin ebidensya sa Office of the Ombudsman, mapadapit sa nagkaperang anomalous slope protection projects asin illegal reclamation activities sa Taguig City.
0: Biga ang daman na maabot sa 5.5 trillion pesos ang kabilugang kita kan gobyerno pag-abot kan pagtapos kan termino ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon kay Finance Secretary Frederick Go, pigaasahan na matalubo nin average na 9% kada taon ang tax collections pon sa taong 2026 sa kud 2028. Pag-abot man kan 2030, target na maglampas sa 6 trillion pesos ang kabilugan na revenue kan gobyerno. Uli kay ni, pigaan daman na papakusugon kan na Bureau of Internal Revenue as in Bureau of Customs an sa indang pagkolektanin buwis. Sa iyang ikalimang State of the Nation address, ipinanukala ni PBBM na ilangkaw ang income tax exemption ceiling para sa mga nakikita nin maabot sa 350,000 pesos kada taon, halit sa presenteng 250,000 pesos kada taon. Ipinanukala man kan Presidente na gibuhon na exempted ang mga micro and small business sa 2% minimum corporate income tax sa laog nin 12 bulan. Naglalao man ang Department of Finance na madudugangan ang koleksyon kan gobyerno huli sa mga propastong batas araw kan Multinational Minimum Tax Bill as in General Tax Amnesty Bill. Mientras tanto, nagpuuna ang DOF as in BIR sa pag-ibunin batas tanganing maipautob ang Global Minimum Tax na igwang katuyuan na pugulan ang pagbalyo kan taxable income kan mga darakulang kumpanya sa ibang nasyon. Pon Enero sa kod Hulyo 2026, nakalikom ang BIR nin 2.3 trillion pesos para sa langkaw nin 13.53 billion pesos o 0.68% kumpara sa 1.990 trillion pesos na target para sa nasabing panahon.
2: Mientras tanto, sinabi kan Department of Budget and Management o DBM na manageable ang giraray na pag-utang kang nasyon sa ibungkan planong pagsubli kan gobyerno ni 1.7 trillion pesos sa masunod na taon nganing masimbagan ang kahagdan sa budget. Sigon kay Acting Budget Secretary Kim De Leon, nakapaloob sa propuestong 7.2 trillion pesos sa national budget ang pambayada sa utang asin interest. Nasa 19.7 trillion pesos man ang kabilugang utang kang nasyon kan Hunyo asin piglalaumang maabot sa 21.48 trillion pesos pag-abot ka na pagtatapos kang taong 2027. Pagdoon kan Department of Budget and Management asin Department of Finance, nagtitinir na kontrolado asin sustainable ang debt level mantang padiit-diit na binabawasan ang budget deficit kasabay kan pagpapadagos kan mga gastos na masuporta sa pag-uswag kan ekonomiya.
0: Uminalma ang defense team ni Vice Presidente Sara Duterte sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI-generated image kan House Prosecution Panel. Nganing ipahiling kung guraano kadakula ng 125 million pesos na confidential funds na pigsasabing iwinitro kan sarong Special Disbursing Officer kan Office of the Vice President. Sigon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, questioning da ang paggamit kan AI huli ta pwede sirba ko inintumpak na maipahiling ang aktual na itsura o kadakulan kan 125 million pesos na cash. Sa ika-16 na aldaw kan impeachment trial, nagpahiling si Private Prosecutor Armando Ligutan in AI-generated image kan nagkantidad din 125 million pesos. Kabali ang 1,000 pesos na bundle na tig 125,000 pesos gamit ang 1,000 pesos na denomination. Nagpahiling man ang prosecution in AI-generated image nin apat na duffel bag na pigsasabing nagkakantidad na 125 million pesos. Ipiniliwanag ni Ligutan na guminamit sindang ng teknolohiya, huli tawara sindang aktwal na 125 million pesos na cash, nganing ipahiling sa paglilitis. Alaga at pagdoon ni Poa, kaipuhan na masyarto muna ang accuracy kan mga ladawan na ipapahiling, huli ta pwede sir sobra o kulang ang representasyon kan AI sa aktwal na kwarta. Yan trastanto sinabi kan prosecution na spokesperson na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. na visual representation sa naini, nganing matabangan ang saksi asin ang korte na mahiling kun kahawig kan mga bandal kan kwarta ang mga bag na ginamit sa transaksyon ang ipigpapahili sa mga ladawan.
2: Inilag na ang La Mesa Dams Alert Level 3 o Red Critical Level makalihis kan padagos na pag-urana. Sigon na sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council, basado sa water level status kan La Mesa Dam, ngunya na aldaw na din Martes, Agosto 18, puminakol na ini sa 79.71 meters, lagpas na ini sa critical threshold na 79.50 meters. Katakod ka ini, pigkakaaditan na ang pag-apaw kan tubig hali sa dam na pwedeng magpabaha sa mga hibabang komunidad sa Maya Tulyahan River, Kaibanan and Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highway, asin San Bartolome. Wara mani nakataas na alerto sa Tulyahan River kuna sa ina napapaduman ang sobrang tubig ali sa La Mesa Dam. Sirigman kaini sa Marikina River na nasa 14.98 meters ang level kan tubig, mantang sa San Juan River man ang nasa 11.97 meters.
0: Alas 5.26 ng pagkahapon. Update man kita sa kamugtakan kan sa tuwing panahon natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tawo ng ipon yan in minerals kay guloy ng paginam ng sinong capsule oral dawa. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mababagal po ninyo yan sa mga butika nationwide. Parada,
1: Rita, weather update.
0: Ano sabi po kan pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin No. 1, unong kay Tropical Depression Neneng. O ang low pressure area na nasa east of extreme northern Luzon na ginapong bagyo asin na inapod na si Bagyong Neneng kun sa ina. May darainin kusog nin paros na maabot sa 45 km per ora. Pagbugso na maabot sa 55 km per ora. Mantang naghiro, pasirin sa northwestward sa kaskas na 20 km per ora. Yan trastanto, wara pa man nin mga lugar na ipinagtaas ang tropical cyclone wind signal. Pasirin naman po kita sa mga barata sa luwas kanasyon. Dahil mababa sa 12 katawo ang nagadan asin 10 iba pa ang nairido, makalis magtaob ang sarong bus na may Polish registration sa sarong motorway sa Hungary. Sigon sa Hungarian Police, nangyari ang aksidente harani sa Mezokeres mantang pasiring sa syudad Kanyergeraza ang bus. Basado sa panginot na investigasyon, luminihis subuot ang bus sa tuwid na parte kan tinampo asin buminagsak sa sarong kanal asin dagos na nagtaob. Sinabi kan pulisya na posibleng nagkaturog ang driver mantang nagmamaneho. Dinaranan sa mga ospital ang mga nairido mantang nagsairaroman sa kustodiya ang kan otoridad ang driver kan bus. Nagpahayag nin pakikidam dumama kamay ay si Polish President Karol Nawrocki sa mga pamilyang nawaaranin padang at sa buhay. Mientras tanto, sinabi ni Polish Foreign Ministry na nakikipag-ordinar na ang sa indang consular officials sa mga otoridad dad kan Hungary nganing maaraman ang bilog na detalye kan aksidente.
2: Pigin ganyar ni US President Donald Trump ang Iran na magsuko na sana nganing matapos na ang nagpapadagos na gera sa pangultangan kang duwang nasyon. Sa sarong phone interview, sinabi ni Trump na dapat subot magtaas nin white flag of surrender ang Iran mantang nagtitinder na dai makausad ang mga pag-uulay para sa ganap na pagtatapos kan labanan. Kan Hunyo, nagkasundo ang Washington asin Tehran sa sarong Memorandum of Understanding na nagtakda kan tulos asin permanenteng pagpundo kan mga operasyong militar sa gabos na kampo. Alagad, dai inaghaloy asin sinabi ni Trump na napaso o napaso ang kasunduan kan Hulyo 7 mantang kinumpirmaman kan Iranian Foreign Ministry makaliis ang sarong simana na sa indang kinansila ang kasunduan. Sa irarom kaya kang naunang bitan ang kasunduan, dapat makikipag-negosasyon ang duwang nasyon sa laugan si Sentang Aldaw sa sarong mas mahewas na kasunduan kay Banan ng Orolay sa nuclear program kan Iran. Sa naging hiwalay na pag-uulay kan Oman asin Iran, tinalakay kay ni anliwat na pagbubukas kan commercial shipping sa Strait of Hormuz. Nagpatanid man si Trump laban sa Oman in kaso ulangan subot kay ni an mga lakdang kan US sa rehiyon. Pagduon pa kan US President, napanginot na obheto kan sa iyang administrasyon iyo ang pugulan ng Iran na magkaigwa ni nuclear weapon.
0: Alas 5:30 na po nin pagkahapon, iya naman ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornasal. Sa mga parantabay tamang sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po magaling, masunod na ang programang Healthy Happy Show kasabay si Sir Billy Banana. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Manawon. Digdi sa One Radio 91.1 News FM. Tindugo na!
1: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Mga padi, mga madli na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing, magayunan palang digdig sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Tan Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Tan Studio bukas kada Webes, alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
2: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
3: Classes begin August 10.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Cells Bread, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
6: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.

0: happy, healthy show with Kuya Billy.
1: Pero parang halatang hindi naman ako si Kuya Billy.
0: Yes, definitely. Hindi po ako si Kuya Billy. At ako'y napakiusapan lamang po na makasama kayo ngayong hapon dito po sa Happy Healthy Show with Kuya Billy. At sino ba naman ako ang hindi magbibigay ng panahon para sa inyo? Oh! Yes, this is your Tita Pollyanna para sa inyong Happy Healthy Show.

Kahapi talaga ang hapon, diba? Lalong-lalo na kung uwian na. At syempre, naamoy na natin ang mga ulam-ulam dyan na mamayagpag. Ay, hapunan na naman. At syempre yung ating mga pagod na mga tatay, mga nanay, brother, sister, how do you brush your teeth? Sa loob po ng 30 minuto, magkakasama po tayo dito sa Happy Healthy Show. Siyempre, kasama po natin ang Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Uy, nagtitimpla si Lola! Tamang-tama yan, Lola, habang kayo'y nakikinig dito sa Happy Healthy Show. Humihigop din kayo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. O dahil kasi, nararanasan na ni Lola ang kakaibang feeling pag siya'y umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas maayos ang kanyang digestive system. At medyo na-feel niya na teka sandali. Bakit parang mas alerto ako at mas energized? Yan po naman, Lola, ay dahil sa Arabica Coffee. Yan po naman ang pangunahing source ng caffeine. Kaya ito ang pinakamalamang na mararamdaman ng regular na umiinom. Mas gising, mas alerto, at mas handang magtrabaho o kumilos, lalong-lalo na in the morning. Dahil po, ang Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix ay isang perfect coffee beverage. Although napakarami din po nitong mga sangkap na talaga namang nakakatulong sa well-being ng ating katawang lupa. Ordinaryong kape ang formulation natin sa Best Cafe Green dahil ito ay may ampalaya at may red alingatong roots. Ang red alingatong roots, baka mabasa ninyo, ito po ang kanyang scientific name ay Urtica deuica root extract. Ito po ay may matagal ng medicinal use. Kinikilala ito ng European Herbal Medicine Framework dahil ang traditional na gamit nitong tinatawag din ito kasing nettle preparations. Ito po ay medyo matinik na halaman na para siyang matinik-tinik. Kaya tinatawag nilang nettle root. Ito po ay nagiging sangkap din dahil para matulungan tayo sa ating mga minor urinary tract complaints at yung tinatawag nating urinary flushing. So ibig sabihin, ito ay nagiging katulong natin upang maging maayos-ayos naman ang ating pag... Ay! Tumatawag ba ako ng pusa? Para matulungan tayo at maging maayos-ayos naman ang ating pag... Kaya reasonable pong sabihin nating urinary wellness support ang Best Cafe Green. Pero ito lang po ang ating masasabi, ha? Hindi po ito gamot. Hindi po ginagamot dito ang UTI, kidney stones, or prostate disease. Ito lamang po ay tumutulong para maging mas maayos po ang functions ng ating kidney. Palagi po natin sinasabi yan, hindi po tayo nagsasabing gamot ito. Ito lamang po ay tumutulong upang maisaayos ang pamamaraan at takbo ng ating kidney. Ano kayong masarap na ulam ngayon? O eh, diba? Paggabi, medyo konti lang ang kakainin natin.
Pero dapat din, hindi tayo masyadong gutom. Para hindi naman tayo nagigising sa gitna ng gabi. Of course, konting crackers lang dyan. At syempre, Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Perfect na po yan. O, yung iba naman. Palagi nating sinasabi sa The Tita Pollyanna Show. Yung iba, ang gustong kainin ay lechon sa hapunan.

0: Pag tayo ay uminom ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. At available po ito nationwide sa lahat po ng mga butika dyan. Malapit sa inyo. Mga supermarkets, groceries, at pati na rin mga sari-sari stores. Tanong-tanong lang po tayo sa ating mga paboritong tindahan. Meron po ba kayong Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix? Go!
1: Ito ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
1: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
1: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

Show with Kuya Billy. Pero ngayong hapong ito, kasama po ang inyong Kuya Polly. Kuya! Ano ko, tita? Kuya na muna tayo. Wow! Parami na ng parami ngayon ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. At ito na rin ngayon ang pinagkakabalahan, lalo na ngayon ha, araw ng Martes. Pinagkakabalahan ng mga Marites. Alam mo ba, Mare? Mula nang uminom ako ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix, naging maayos-ayos naman ang aking pag... Naging maayos na? Yes, Mare! O, ikaw naman, Mare, naman sasabi mo. Mas nagiging alerto ako, Mare. Wow! At siyempre, Mare, feel na feel ko talaga kape-kape ang aking iniinom. Ito man ay isang herbal coffee mix, kape-kape ang feeling kapag hinihigop. Dahil nga naman, ito pa ay may caramel flavor. It's so yummy talaga, Mare. Kasi syempre naman, di ba? Marami na tayong nararamdaman na nagpapalpate tayo pag umiinom tayo ng mga kape. Yung mga the regular kafe, di ba? Kaya ito, lasang-lasa ang kape. Pero, healthy siya! Ano man, Mare? Kumusta naman? Nakakaganda ba ito ng ating mental health? Oo naman, Mare, kasi pag healthy ang feeling mo sa katawan mo, masaya ka. At pag masaya ka, ang ibig sabihin nun, healthy ka. Ganun ba yan, Mare? Yes, Mare! Parang bago ka naman ng bago. Di ba yung mga nakasimangon, yung mga bugnutin, hindi sila healthy. Pero pag uminom sila ng Best Cafe Green at maramdaman nilang ang sarap ng feeling ng ayong katawan, maganda ang takbo ng ating digestive system. Maganda din naman ang ating plumbing sa ating pag-wiwi. Aba, bongga yan. Mas nagiging focus tayo sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw. Hindi na tayo naaabala ng ara, agoy, ari. Diba? Wala nang mga ganyan.

0: ang Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix ay masarap na kape. Namit gid. Lami ka ayo. Marasa. Masiram. Maupay na kape. Aba-aba. At syempre, ito din ay my herbal goodness. Ang ibig sabihin, herbal goodness, meron itong epekto sa ating katawan na nakakapagpagaan sa ating feelings. At kung bibili po kayo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix, silipin po ninyo ang likod nito at makikita po ninyo ang mga ingredients doon. Mas lalo nyo masasabing, ay, pinag-isipan talagang mabuti. Hindi lang basta-bastang formulasyon. Talaga naman, makikita nyo ang kombinasyon. At syempre, araw-araw po naman yan, tinatalakay ng inyong guwapo.
1: Ang ganda ng boses.
0: Na si Kuya Billy.

0: mare.
1: Ano yun, mare? Balita ko, meron daw ang palaya yan. Ang alin, mare? Ayan yung sinasabi mong Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. May ampalaya daw yan. Yes, mare, bilang bahagi ng kanyang herbal wellness formulation. Merong ampalaya yan, pero hindi siya mapait, ha? Masarap at maayos ang pagka-formulate nito. Kung kaya naman, nasa kape siya, pero hindi mo nalalasahan ang kapaitan. Kumbaga, eh, maayos na naihalo sa ating Best Cafe Green. Ay, talaga, mare. Bakit mo naman naitanong, mare? Wala lang. Gusto ko lang magtanong.
2: Aray.
1: Gusto ko lang magtanong, mare, kasi matagal na rin ako umiinom ng Best Cafe Green. And I feel good. Ay, bongga, mare, ha? Meron din niyang L-carnitine na nagpapaayos sa ating energy metabolism. Yung mga gawi-gawi ng ating sistema sa ating katawan. So ano bang hinihintay nyo? Pasko? Huwag nang hintayin ang Pasko. Higup na ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa.

0: Happy Healthy Show with Kuya Billy. Ngunit subalit dito po at ngayong hapong ito ang inyong kasama ay ang inyong lingkod, Tita Pollyanna. Bako masyado magayunon pero mahamutoy. At siyempre pa, Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix Drinker. Oh yes!
1: Free me from misery.
0: Kamusta naman po ang ating mga lugar ay sa buong Kabicolan? Kamusta dyan sa Sorsogon? Hello, Sorsogon! Tabaco City.
1: I'm just so happy.
0: At syempre sa Daed Kamaninas Norte. Sa OKFM at One Radio. Sa Kalakhang Kabikulan po ngayon ay mamasa-masa. Kaya ingat po tayo. Huwag tayong padalos-dalos sa ating mga paglalakad. At kung tayo po ay nagmamaneho, tingin lang sa kalye, madulas pagbasa ang ating mga kalye. Kaya get always the eve of feeling na talagang careful ang beauty mo. Careful! At huwag din magpaulan yung mga bata, ha? Diyan po sa Albay, kumusta ng panahon? Maulan ba dyan, Ten-Ten? Sa Sorsogon City, nagiginig sa atin sa 91.9. Hello din daw sa iyo, Ten-Ten. Sabi ng buong Camarines Norte. Kamusta naman si Kuya Loink? At syempre si Kuya Danny. Lahat yan humihigop ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Kaya happy every day. Sana po naman kahit papaano, hindi niyo masyadong na-miss ang inyong Kuya Billy na busy po ngayon sa kanyang meron silang family affair. Siya na magkwento sa inyo, okay? Basta happy talaga si Kuya Billy ngayon. Achievement. Wow! Bukas, makakasama niyo na si Kuya Billy dito po sa Happy Healthy Show with Kuya Billy. Susunod na ang The Tita Pollyanna Show. Diyan lang kayo, ha?

0: Eto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
1: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
4: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.

0: This show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 herbal juice drink. Best Caps Minerals Food Supplement. Dr. M's Amazing Tea. Q-Sai Massage Oil. Era Natural Organic Shampoo. Era 3-in-1 Whitening Soap. And Era Charcoal Soap. Available nationwide. Dakhan Salamat. Gems Products. At syempre, sasatuyin mga magagayon in the City of True Love. Kayo po niya rokan oras para mamantinir ang satuyang mga sadile sa pagkakaiguanin pigapod niya itong me time as in self-pampering. Sain pa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in duma naman kita mapahands pa Glute Drip Glute 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in karakul pang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sa pangsanaka naman, The Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya, magduma na sana kita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa.
1: The Tita Punyana Show!
0: Ah, Judy. Parang nung isang linggo pang interview na ito. Sa tinatawag nating Diamond Star. At syempre, kung kayo po naman ay nasa Pilipinas, kilala niyo kung sino ang Diamond Star. Maricel Soriano. Pinag-uusapan tuloy ngayon dahil ngayon lang yata na pick up ng karamihan ng mga movie reporters at mga funny. Parang doon sa interview kasi, parang ano ito eh, interview na isang may-ari ng jewelry store. Kaya hindi masyadong pinapansin. Although ngayon, dahil naging controversial yung kanyang sagot doon sa isang katanungan. Basta't parang sinasabing fake o diamond lang ang sasabihin niya kapag binanggit ang pangalan ng isang lalaking na ugnay sa kanya. So may mga William Martinez, sabi niya, ay, fake! Hindi ko naging jowa yan. Gabby Concepcion, ay, fake! Hindi ko naging jowa yan. Tapos nga kay Edu Manzano, diamond. May mga ganun siya. Pero nang tanungin o nang sabihin o banggitin ang pangalang Ronnie Ricketts, para siyang napatahimik at sabi, ah, wala. Wala yan. Wala. So parang ibig sabihin, iniiwasan niya na mag-comment tungkol kay Ronnie Ricketts. Well, kung kilala natin si Maricel, matagal din sila nagkaroon ng relasyon ni Ronnie Ricketts. Madali na lang sabihin na, ay, diamond, oo, nakarelasyon ko yan. Meron nga kaming anak si Maron eh. Pinagsamang pangalang Maricel at Ronnie Ricketts. Meron silang anak, although hindi naman niya ito biological son. Ito ay kanilang adopted son. Tinawag nilang Maron para i-celebrate ang kanilang relationship. Subalit, datapuan. Mukhang maraming hindi magandang karanasan ang naranasan ni Maricel Soriano nung sila pa ni Ronnie Ricketts. Ano kaya ito? Kailangan pa ba nating malaman yan? Bakit kailangang guluhin ang ating mga isipan?
2: Aray ko.
0: Kung bakit ganon ang isinagot niya, wala yan, wala yan. Ayun, parang iniiwasan. Parang, parang diling-diri pa siya. Why kaya? Kayo kaya, alam niyo kung bakit? Oo. Kaya yung mga nakakaalam, text lamang po sa 0961-447-3923. O di kaya naman mag-comment sa ating comment section na ating audio live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Room.

Radio Facebook page. Siyempre mapapasok ko yan, Noah. Mas maganda kung i-comment nyo po dahil kung ilalagay nyo pa dun sa messages, hahanapin ko pa yan. Magbabago pa ako ng pitch. Kaya diretso nyo na sa comment, okay? Huwag na po kayo mag-private message. Doon na po mismo sa comment section ng ating live audio stream. Ganon. Bakit siya natawa?

0: high blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
1: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
0: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.

0: 18+. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasensi!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Ang init! Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Patata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Patata!
4: Sumubok na nitong bago! Introducing!
5: Patata!
4: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking!
5: Patata!
4: Patata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Patata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
6: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah!
7: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
6: The Tita.

0: Para muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede, at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
4: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
5: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
6: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes! Wednesday!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email responsible gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
4: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste high in nutrients.

0: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody.
2: Stressed ka?
0: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
2: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
0: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
1: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties.
2: Kaya sulit sa health benefits.
0: Ang Dr. M's Amazing Tea. Your healthy drink tea.
1: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luya Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
4: Diba ganito medyo maulan-ulan? Diba nakakainis? Maraming mga memories na dumarating sa ating isipan. O, diba napansin nyo yun? Biglang dumarating, hindi naka-jeep ha? Hindi naka-bus. Hindi naka-tricy. Bigla na lang dumarating ito mga memories na ito. At minsan hindi welcome ang memories na ito. Bakit? Yan po naman. Yan ang ating Chica Grande Fortnite. At yan po naman ay mula sa isang text message sa 09614473923. Itago na lang daw natin siya sa pangaling. Pangaling? Sa pangalang Marinella. Wow! Ganyan naman ang pangalan. Marinella. Ako pag nagkaroon ako ng second life, pag na-reincarnate ako, sasabihin ko sa magiging nanay ko, pangalan naman akong Marinella. Uy, nagsalita, baby. Ang weird nun. Kasi ang tanong ni Marinella, pwede kayang turuan, Tita Polly, ang sarili na maging selective ang ating memory? Yung mga malungkot at masaklap, sana turuyan na nating makalimutan? Please. What, may please? Para saan yung please? You know, Marinella, wow. Pwede natin sigurong sanayin na lang ang sarili na maging mas selective sa kung anong alaala ang binibigyan natin ng puwang, di ba? Pero may isang mahalagang distinction dyan o pagkakaiba. Hindi natin basta-basta kayang utusan ang ating utak na burahin mo na ito. Burahin mo. Burahin mo na. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng, di kaya sa cellphone, no? Pwedeng i-delete mo na lang. Tapos forever nang nawala. Pero nakatago pa rin somewhere. Ganon. Siguro ang mas realistic at mas makapangyarihan, ha? Ay baguhin na lang natin ang ating relasyon sa ating mga alaala. Tama yun. Kapag masakit ang isang pangyayari, halimbawa, paulit-ulit natin itong naaalala dahil may emosyon itong nakakabit. Lungkot, galit, hiya, panghihinayang, takot. Kaya habang pinipilit nating huwag isipin, minsan lalo tuloy siyang bumabalik. Ayun, yung mga tipong nang-aalala. Diba? Yung ayaw mo makita.

0: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D-R ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau-D-R ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau-D-R ko Capsule para kalusugan mo garantisado.
1: No approved therapy claims.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Mga kapararaanan, meron bang recipe, meron bang manual para naman makalimutan na natin yung mga yun. Unang-una siguro, huwag mong pakainin ang alaala. Gutumin mo yan. Iwasang paulit-ulit na balikan ang mga lumang messages, photographs, mga social media profiles, mga recordings. O di kaya mga kwentong lalo lamang magpapasakit sa'yo. Ibig sabihin, do not feed your memories. Iwasin mo na yan. Gutumin mo siya. Gutumin mo yung memory mo. At eto naman ha, kapag dumating ang alaala, huwag mo lang labanan. Kalma ka lang, kalma ka lang. Ayan, ayan ha, parang, kasi syempre minsan biglang dadaan yan, di ba, sa ating isip, yung alaala. Huwag mo labanan. Sabihin mo na lang sa sarili mo na, oh yeah, nangyari yan. Pero, tapos na yan eh. Please, memory, tapos na yan. Tapos deliberately, ibalik ang iyong atensyon sa iyong ginagawa ngayon. Tapos na yan. Mas mahalaga ang itong ginagawa ko ngayon. Gumagawa ako ng espesyal. Espesyal na maha blanca. Na mayroong langka. Wow. Oh, eh, di ba biglang nawala yung atensyon mo doon sa memories na yun? O di kaya naman siguro pwede mong palitan yung tanong. Imbis na, bakit niya ginawa sa akin? O diba? Medyo may payak-iyak ka pa siya. Bakit niya ginawa sa akin to? Siguro mas magandang subukan mo na lang na ano ang natutunan ko at ano ang ayaw ko nang dalhin sa susunod na yugto ng buhay ko. O diba? Mas madrama. At mas, ano siya, nakaka-proud. Diba? Kasi parang malinaw na ang iyong pananaw sa mga pangyayari. Pwede rin siguro mag-ipon ka na ng mga bagong alaala. Napakahalaga niyan. Ang utak kasi ay nangangailangan ng bagong karanasan na maaring maging mas matingkad kaysa mga lumang kwento. Bagong lugar, bagong musika, bagong kaibigan, bagong proyekto, at mga simpleng masasayang araw na naglalakad ka sa tabing dagat, dyan man sa may Bacolod sa Tabaco, o di kaya sa Bagasbas sa Daet, o di kaya naman sa Luneta, o sa tabing dagat sa Boracay, dyan sa Calaguas, sa Humalig. Dami ko nang sinabi. No? At ito pa ha, actually ikaw ang master dyan dahil pwede mong piliin kung anong gusto mong maalala. Diba? Pag medyo dadaan na naman, ay no, ayoko nyan, ayoko nyan. Next, next memory. Oh, hindi kailangan lahat ng mga nakaraan ay bigyan ng pantay na halaga. Maari mong sigurong sabihin, ang mabuti, iingatan ko. Ang masama, aaralin ko. Ang hindi ko na mababago, bibitawan ko. O, oh, diba? Napaka-sosyal ng dating. I will take care of the good. I will learn from the bad. And the things I can't change, I'm just gonna throw it away. O, oh. Sosyal. At baka siguro pwede nating gawan niya ng magandang konsepto, no? Na hindi talaga selective memory ang goal natin. Selective attention ang mas kaya nating sanayin. Hindi natin kontroladong lahat ng pumapasok kasi sa isip. Pero alam mo, Marinela, ha? Maari nating kontrolin kung alin ang paulit-ulit nating pinauupong kumain sa hapag ng ating isip. Sabihin na, teka sandali, you are not invited in my table. Get out. I don't need you. Diba? Sabihin mo doon sa mga biglang, aba, eto na naman tong memory na to. Goodbye. Darating kasi ang araw na ang dating masakit na alaala ay magiging simpleng pangungusap na lamang. Sasabihin mo, oo, nangyari yon sa akin pero hindi na yon ang buhay ko. Ako ngayon ang isang bagong Marinela. Wala na akong mga ganyan. Sana naman kahit papaano, ha, Marinela, ay naliwanagan kita diyan sa mga pwede ring mangyari sa buhay pa natin na mga ganyang karanasan. Maraming nakaka-relate sa ganyan. Yung parang biglang, parang multo na biglang dumarating sa isip mo. Ay, naku. Palayasin nyo na yan. At siguro mas maganda yung pamantayan natin yung aking mga nabanggit. Dahil matindi kong pinag-aralan yan dahil naging biktima rin ako ng mga memories na yan. Masakit. Pero ngayon, ay nako, pinagtatawanan ko na lang. Sana kayo rin. Got on. Okay ba? Marinela, hindi mo naman sinabi kung taga saan ka dito sa Bicol. Dahil tayo po ay narinig sa Sorsogon, mga parte ng Sorsogon, Catanduanes, sa Albay, 1st District, sa 2nd at 3rd, mga parte po dyan, Camsur, Camnorte, at syempre sa ilang bahagi din naman ng Quezon Province. Kaya pakisabi naman, pag nag-text po kayo, pakibanggit po ninyo ang inyong pangalan at ang inyong lugar. Para alam ko. Ami yung mga kome pagkamarites. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 6:48 ang oras sa One Radio. Diyan sa inyo ng oras na. Woo!

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet. Wednesday!

0: Ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasensi!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Magbibili sa mga butika

0: lang niya, Erba.
1: Ako si Mercedita, si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabialbay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don R.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquin and Anne's Pharmacy,
4: sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug.

0: Welcome sa ikaduhang oras. Kansa din yung programang The Tita Pollyanna Show. Kaibanan, mapag-irarayang sa inong lingkod na bako masyadong magayon nun.
1: Pero mahamuton. In English, not so pretty, but kind of smelly. Goody.
0: Four minutes after 7 o'clock in the evening, yan po naman ang oras dito sa One Radio Tabaco, OneRadio.net, your best cafe radio every night. E dyan po sa inyo ng oras na. Oras na para paliguan na yung mga bagets na maghapong naglaro ang asim na ng amoy. At syempre, maghain na rin tayo ng ating mga hapunan. At yung iba naman, oras na para magmuni-muni. Yung iba naman, pa-scroll-scroll lang. Kunyari, may ka-chat, wala naman. In Visaya, kaluoy.
2: Greetings, greetings! Shout out!
0: Yes. Holding hands na po tayo. At syempre, kung pwede, mag-akbayan tayo. Dahil mamamasyal na naman tayo sa Shoutout Boulevard. At least sa ating virtual Shoutout Boulevard, walang ulan. Di ba? Tuntua naman ako. Good evening kay Marites Brito. At binabati rin po naman niya ay shout out kina Ems, kan Balading, and Arlene. Good evening po dyan sa Upper Bonga, baka kay Albay, to the Barha family, kay Tita Sardi, kay Lola Sardi, na duwa na sumako-apo niya, si Jacob, buda si MJ. And of course, kay Tita Frammy Barha Juarez. Kamusta na po ang mga tambay dyan sa tindahan? Nagagayunan man po giraray sa kuya? Pinilit. So mga nagagayunan sa kuya, Tita Frammy, pautangon mo. So mga dai nagagayunan sa kuya, dai mo pautangon, please. Siyempre, dyan po naman kay Nena Palanas Bobbies na burubanggi nag-aantabay sa ito yung programa. Mabalos po, Tita Nena. And of course, good evening kay Eusebio Castillo. As always, binabati po naman natin ang Bermas Barciliano, Belo Castillo, Banyares family dyan sa Panarayon, baka kay Albay. At dyan po naman sa Fatima Tabaco City, ikaw na po family. God bless you too, Tito, or Uncle, or Sir Eusebio Castillo. Ay, good evening pala. Naku, dyan po sa Suwa, malakas daw ang habagat. Kaya maliputon dyan ngunyan. Hanap na kikakugos. I want somebody to embrace. Ganon. Dyan po sa Suwa, makusugon daw ang habagat. Magdalena Convencido, good evening po. Good night din sa'yo, Levi Binias Fernandez. Nata, makaturog ka na. Atabunon pa. Huh? It's still early. And of course, aking kababata. Oo, friends kami nito since birth. 3 years old pa lang kami nang kami ay maging best friends. Wow. Maing gabi ikanimo diha, gali sa Maramag Bukidnon nga gapaminaw karon sa atong The Tita Pollyanna Show. Sa pamamagitan po naman ng The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Pag-amping kanunay Cynthia Soriano. Love you so much, Galie. Of course, kay Christian Abrera Chan, good evening. At shout out po dyan sa lahat ng taga Fatima, Tabaco City. Binabati din po natin si Manoy Tonyo, si Manay Nelia, na nagdarangog po dyan ngunyan sa Basod, Tabaco. At syempre, dyan po naman sa Barangay

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Isang patuloy na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na para bang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Ito ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
5: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change! Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
8: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
10: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
11: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
12: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
13: Ang oras, 7:35 na po. Siguro naman nakapaghapunan na kayo dyan. At fresh na naman. Nakapajama na. And ready to say good night, world. I had a wonderful day. Oh, it's kind of my oran on.

shout out sa mga vloggers. Oo, na katindugo na sina Kuya Josue M. Clidoro kan Wing Arts, Bicola ng Bungal, Joanne Bernacer Begueras, Yanni na pirming nagdadangog sa One Radio. Thank you so much, Embo.

Oh yes, hindi lang po ito papitik. Ito po naman ay isang pag-re-review. Pag-re-review, oh. Dahil alam natin, nako, ang Bicol po, isa sa rehiyon na napakaraming sikat na sikat na mga artista. Sino-sino po sila uli? Yung iba kasi, hindi na sila updated kung sino-sino mga Bicolanang sikat na sikat. Of course, nangunguna po dyan ang ating superstar, nag-iisa, Nora Honor from Irigas City, National Artist for Film and Broadcast Arts. Eddie Garcia, dyan po naman sa Huban Sorsogon. Ganon din si Amalia Fuentes, Bicolana from Sorsogon. Si Elizabeth Oropesa, taga Ginobatan, Albay. Si Celia Rodriguez, taga Sorsogon at Albay. Eddie Rodriguez from Camarines Norte. Si Paquito Diaz, taga Albay. Jaime Fabregas, Iriga. Roderick Paulate from Legazpi City. Bembol Rocco from Naga City. Rez Cortez from Iriga. Pero ang alam ko taga Buhi, si Rez. Marian De La Riva from Legazpi City. Yes! At idagdag po natin dyan si Liz Alindogan from Huban, Sorsogon. Edna Diaz from Albay. Dina Bonnevy from Albay. Sino pa ba? Si Aga Mulak, ha? May roots po siya sa Goa, Camarines Sur. Si Jerry Corazales naman, meron siyang roots sa Naga City. Ang alam ko itong si Enchong D, taga Naga City talaga ito. Joros Gamboa from Naga City. Si Lito Pimentel from Naga City. Si Anjo Iliana from Kamalik, Albay. Pero ang alam ko taga ito eh, sa may party dyan sa may Garchitorena, di ba? Kamsur. Si Rafael Rosel naman sa Albay. Si Barbie Imperial, taga Daraga. Si Wally Bayola naman, taga Naga City. Of course, ang magaling na singer na si Bugoy Drilon from Naga City. Ang bold actor na si Paolo Gumabao, taga Virac, Catanduanes. Si Allen Ansay, taga Sagngay, Camarines Sur. Si Tomas Rodriguez naman, taga Tabaco City, at siya po'y actor, singer, at miyembro ng Alamat. Actually, hindi ako masyadong familiar kay Allen Ansay. Mga Bicolano artist naman na umabot sa international scene, si Mark Pagyo. Ipinanganak siya sa Legazpi City, lumipat sa Australia nung bata pa at nakilala internationally matapos lumabas sa Netflix film na Spiderhead kasama sina Chris Hemsworth at Miles Teller. Mga singer naman at mga performers na Bicolano, of course, si Gary Valenciano of Camalig, Albay. Si Imelda Papin from Camsur, dyan po sa Sipokot. Si Jonalyn Veray from Albay. Jason Fernandez sa Camarines Norte. Ellie Buendia, taga Naga City. And of course, my friend Miles Poblete from Tabaco City. Si Lou Bonivi naman, taga Iriga. Si Noel Cabangon, meron lang siyang Bicolano roots pero hindi talaga siya masyadong ang tawag dito. Hindi masyadong identified kung anong lugar niya. Mayroon ding napakaraming theater, visual, literary at independent artists sa rehiyon.
Halimbawa, kinilala ng Philippine News Agency sina Noel Muñoz, si Felipe Ping Peralta, hi Ping, si Francisco Mitra at Frank Piñones bilang prominent Bicolano artist. Isama na rin natin ang mga beauty queens na naging artista at TV personalities. Si Lara Kigaman ng Naga City, Miss International 2005. Si Miriam Cambao from Bacacay, Miss Universe 1999, first runner-up. Si Venus Ra from Batok, Camanisur, Miss Universe 2010, fourth runner-up. At si, bakit naulit ito? At si Tita Poliana. Yes, first runner-up sa Miss Gay Bicolandia 1982. Ay, hindi joke yan ah. Totoo yan. Siningi talaga. Ang sarap kasi yung feeling yung mapasama ka sa listahan, di ba? At isa talaga sa pinaka-close-close friend ko ay si Liz Alindogan, na marami palang hindi nakakilala sa kanya sa henerasyong ito. Siya po ay taga-Huban, Sorsogon. Napakarami niyang pelikulang ginawa noong 1980s. Kabi-kabila talaga. At ngayon, siya ay parang semi-retired. Hi, Romnick Belaos. The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Best Cafe Radio, One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 743.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Prevention is better than cure.
3: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
2: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng baraba, okra, saluyot at panax ginseng.
3: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
2: para maiwasan ang anumang karamdaman.
3: Tulad ng sakit sa bato,
2: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
3: May kakayahan din,
2: mapabalik ang sex appetite.
3: Manatiling protektado sa karamdaman.
2: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Teka, iconic halahalo ba?
7: Dito ka na sa

Ahoy! Welcome sa panghuling oras ng The Tita Pollyanna Show. Marami na dyan ngayon inaantok. Kasi gabi na eh. Siguro doon nyo ha, gabi-gabi kong ipapaalala sa inyo. Mag-wash up muna kayo. Magpunas-punas. Bago magpajama, bago matulog. Para naman yung mga makakasalamuhan nyo sa inyong mga panaginip, eh mapapasabi ng, wow, ang fresh naman niya. At syempre dapat mag-toothbrush. Kasi baka kausap nyo, ibig lang, ay. Oh, diba? Tuwang-tuwa ako dun eh. Tuwang-tuwa ako sa konsepto na dapat tayo ay naglilinis, nagtututbrush bago matulog para sakali mang meron tayong mga makakasalamuhan sa ating mga panaginip, ay fresh na fresh ang dating natin. Diba? At hindi ka machichismis ng mga tao sa panaginip mo. Kaya yung mga natutulog na lang ng basta-basta, walang toothbrush, walang paligo, ayun, nag-iisa sila sa kanilang panaginip. Tapos nagtatanong pa sila, bakit kaya nag-iisa lang? Bakit walang tao tong panaginip ko? Ako lang. Yun, kasi hindi ka nag-toothbrush bago ka natulog. Diba? Tsaka hindi ka nag-freshen up. Freshen up! Oh, diba? Pwedeng totoo rin yan, ha? Try nyo. Hi to Jonna. Hello, Jonna Morales. Also known as Jonna Attribita. Ay, diba? Kamusta ka naman dyan? What are you do? 3 minutes after 8 o'clock in the evening. At Martes pa rin ngayon, diba? Hadisi 8. Sa lahat po ng mga nagbi-birthday today, you only have a few hours. Ilang oras na lang hindi niyo na birthday. At sa lahat po ng mga August born, mga Virgo at mga Leo, di ba? Happy birthday sa inyo. At sasabihin ko na rin, happy birthday sa atin. Di ba parang nakakakilig pag malapit ang birthday? Maraming nagsasabi na, ay nako, hindi ko na pinapansin yung birthday ko kasi tumatanda lang ako. Ay, wag ganun. Dapat talagang sineselebrate yung birthday nyo at dapat maging happy kayo. Ay, karagdagan nga palang mga artistang Bicolano, sabi ni Kuya Loinks. Si Aya Medel, taga Tabaco. Ganon din si David Licauco. Ewan ko lang si Rene Requestas, Kuya Loinks. Parang hindi naman siya Bicolano. Ewan ko, check ko pa ha. Pero kung sinasabi mo, baka, no, malamang. Kasi si Kuya Loinks, maraming alam yan. Miss you, Kuya Loinks. Kaya naman. Dapat pinaghahandaan po natin ang bawat birthday natin. Diba? Huwag mo nang palampasin ng ganun-ganun na lang. May cake man lang, tsaka may pansit. O, diba? Tapos imbitahin nyo ako. Ako talaga, feel na feel ko yung mga ganyan. Ay, ang gusto ko yung pansit malabon. Kasi ang pansit malabon, hindi mo siya pwedeng ipagpabukas. Kahit pa ire-ref mo yan, mapapanis siya at mapapanis siya. Yan ay isang matinding misteryo. Bakit ang pansit malabon, kailangan kainin mo agad? Dahil kinabukasan ay medyo hindi na siya happy sa kanyang pagiging pansit. Namamanis-manis na. Oo, kahit talaga i-ref mo yan.
Mas masarap talaga yung bagong-bago pa. Lalo-lalo na kung merong yung kompleto, kompletos Ricados. Bakit ka naman kasi magpapansit malabo na hindi kompleto, di ba? Parang, ha? Bakit walang pusit? Ay, bakit walang itlog? Di ba? Kailangan kompleto. Tsaka yung cake, kailangan merong kandila. Baka biglang mag-blackout, at least hindi madilim ang birthday mo. Kano lang yung kasimple. At mas maganda din kung mag-birthday kayo may lechon. Ayan na naman yung lechon, ha. Ang daming nakaka-relate. Sabi na, nagtitinda ka ba, Tita Polly, ng lechon? Sabi ko, bakit? Bakit pinopromote mo? Ay, hindi. Kasi masarap ang lechon. Talagang ano yan? Yan talaga ang pinakamasarap. Although, hindi na ako masyadong kumakain ngayon ng babe. Yung balat lang, inunguya-nguya ko lang, tapos hindi ko naman nilulunok. Kaya mo yon. Kaya mo yun. Ganon, ha? Self-discipline. Nguya-nguyain mo lang, ini-enjoy mo yung lutong ng lechon. Tapos mamaya, huwag mong lunukin dahil masama siya. Kumain ka pa ng lechon. Pwede ka namang ano eh, magpalutong na lang ng tokwa. Oh, lagyan mo ng ano, ng pork flavor. Ay, nako, para siyang lechon din. Pwede kaya yung ano, mga chicharon na, yung tuna chicharon, masarap yun. Hi, Lola Sardi, kumusta ka na? Sana makapashell naman ako sa inyo dyan very soon. Speaking of mga birthdays, huwag mong bilangin yung edad mo. Tsaka habang nagsiselebrate kayo, huwag niyong pag-usapan yung edad. Alam, napaka ano yan, disrespectful. Diba? Yan ang taong ka na. Huwag ganun. Huwag na yung tanungin yung edad ng isang tao. Dahil unang-una, wala naman sa inyo yan. Diba? Katsismisan nyo lang yan na, ay, alam mo, si ganito pala, ay, si Tenta na pala siya. Ay, ano na pala siya, 59. Mga ganun, huwag ganun. Ay, ano na pala siya, 59. Mga ganun, huwag ganun.

0: lang kasimple yun para maging happy. Ang sabi din nila pag birthday daw kailangan bumili ng bagong damit. Correct. Diba, kailan ka magsusot ng bagong damit? Dapat sa birthday mo, tapos nakapula ka. Nakapula na may reborn. Reborn? But most especially, kailangan magdasal ka ng time-team pag birthday mo. Para pasalamatan naman ang poong may kapal na inabot mo yung ganong edad. At sa lahat ng mga karanasan mo sa mundong ito. And smile. Always be happy. Happy birthday.
1: Wow!
0: The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet. With your Tita! 11 after 8 o'clock.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Marina, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yahon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin Good Lumber, Coco Lumber, Wood Molding, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Box. Nagpaparenta man sindanin Mixer, Portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599-0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: Sakit, epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Ang init!
6: Patata!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
6: Patata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Patata!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
6: Batata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
1: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan na gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
1: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
9: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
10: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
11: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh,
12: the Tita Puliana Show! Yay!
13: Oh, ha? 8:32, yan po ang oras natin dito sa One Radio. E dyan sa inyo, ano oras na? Oras na para ilatag ang banig. Lalo na kung may umaakyat na ligaw. Ay, naabutan nyo yun. Yun, imbawa may maniligaw tapos biglang ilalatag nyo ng banig kasi gusto nyo lang umuwi yun ng liligaw. Kasi hindi talaga gusto nung nililigawan, gano'n eh. Alas na rin siguro para magkabit ng mga muskitero. Diba, alam, kilala nyo ba muskitero? Alas na rin para magdasal at magpasalamat sa isang napakagandang araw. At sana naman magkaroon na isang napakaganda at mapayapang gabi. Para naman bukas, sasalubungin tayo ng isang masayang umaga. Kahit hindi masyadong shiny ang sun, kasi nga medyo meron tayong weather disturbance, at least alam natin na the sun is somewhere over the clouds. Kanoan! Forever punyatong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Lapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzlin' Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiende, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years now. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Sa tuyang mga magagayon in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa tuyang me time as in self-pampering. At yan po ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Para sa iba pang mga detalye and services, pasya lamang po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakitahan na po niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. At kung nakikinig sila ngayon, namimiss ko na po kayo. Hello! Kasi ang dami naming chika dyan pang pumapasya lang. Super chika talaga. Diyan po naman sa Pink Spa. Sana po naman kahit papaano ha, nabigyan namin kayo ng kasiyahan ha. At sana naman po ha, bukas nandiyan na naman kayo ha. Makakainis yung ha. Ano ba kayong friend na ganyan? Pag nagsasal, oy, ang ganda mo ha. Pautang naman ha. Palangin mo ha. Hindi mo pa tinuloy. Hello ha. Pero happy. Ini naman po ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayunon, ha? Pero mahamutun, ha? In English, not so pretty but kinda smelly, goody. Ang inyong Diyosa rin ng kahibangan, Tita Pollyanna. Nag-iiwan ang mga katagang... Masaya ka, maganda ka. Ay, ganon. Sweet dreams hanggang bukas, same time. Dito pa rin sa inyong Best Cafe Radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet.
14: Sweet dreams.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: 10 years na kaming nagpapahid ng baw.
1: Banding na namin yan eh. At kahit itong anak kong pulis, baw na rin ang gamit.
3: Tama si nanay. Kaya di ko na hinihintay pa mangalay ang mga paa at kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado.
2: Kibo naman kailangan pang hintayin sumaki. Kung gusto mo lang na-relax ka, pahid lang.
3: Itong anak kong teacher, user din to eh.
4: As a public school teacher, di biro ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahinding natulog. Pahid ako ng baw. Ang ginagawa ko, room freshener. For me, baw liniment is a must have in every Filipino household.
2: Dahil walang aw sa paw.
0: Ito ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
0: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Evenings on One Radio.

0: gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasensi!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Evenings on One Radio.

0: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: Evenings on One Radio.

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Sa dami ng Turmeric Ginger Tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luya Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
6: Evenings on One Radio.

0: PR1 Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
5: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
6: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
0: Evenings on One Radio.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidogo na!
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pigpapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayunan ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One. On One Radio.

0: Bangkok City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. 91.3 News FM.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
7: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad, at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
6: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. At ng programang Wellness is Happiness.
8: Evenings on One Radio.

0: wide range of amenities and exemplary services. You can never run out of ideas to relax in this place. It allows you to experience the traditional warm hospitality of Bicolanos with approachable staff and tailored guest services. Treat yourself and get pampered at the first ever luxury hotel in the City of Love. Book now through their Facebook page or contact 0915-405-8885. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Team Buen O Sa. King! King! King!
1: Uy, tama na.
2: Ano?
1: Abo.
2: Oo. Doon ako nalungkot.
1: Ba na yan?
2: Ang galing-galing mo! Paglaki ko, gusto ko maging katulad mo!

0: sa siyudad ng Tabaco, as in bilog na Pilipinas, 56 minutos na makalipas po ang alas 4. Diyos maray na agas sa indugamus mga katindugon. Welcome, digdi sa programang Kig Kig. Ano man po ang sa indugamus mga pinagigibo? Ano man po ang sa indugamus mga pinagkakasiributan? Laomi po na yaon kamong sa maray rahay na kamugtakan ligtas sa anumana katibaadan sa buhay. Let us always start its day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Every gising is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dust we are, and to dust we shall return.
1: Marata.
0: Sa mga katindugon niya itong masilibrar kan sa indang kumpleanyo, maligayang, happy birthday sa indo. May you have many more birthdays to come and blessings from heaven.

0: happy birthday kay Madam Agnes Bruce. Siring man kay Min Bihirano. Sa mga igwapo ning okasyon ngon niya na aldaw, enjoy life! Sa mga katindugon niya itong panagos na ka-boarding lodging sa mga hospital. Soy! Parahay na ka mo. Aldaw po kita ni Miyerkules 19 na kanbulan na Agosto 2026. Sa mga katindugon niya itong may kamunduan sa Buhay Condolence. Lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us to fail or even praying for us to give up. But don't mind them. It's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See life as an adventure and enjoy every moment of it.
1: Marata
0: sa mga taga Primer Distrito, Segundo Distrito, Tercer Distrito, parte ng probinsya din Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, probinsya Canalbay. Ini po ang 91.3 News FM. Tindugon na sa pangaral po kansapuyang Big Bossing Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam Kagandahang Osang, and sa kuyang partner si Manong Manny Almugara. Ako po si Bueno. Bako man guwapong lalaki, alagad very inviting as in day, nung kamasayumahan. Dakul nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programang King King Kasurog Kantama Kaiwal Kansala.
2: Si Bueno sa King
0: sa Enot Taratsada kan programang King King an kamugtakan kan panahon. Base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Alas 3 kaso bago ang sentro kan tropical depression na si Neneng pinagkakarkulo. Base sa kabus na available na datos, 675 kilometers east kana Itbayat Batanes sa coordinates na 21.3 degrees north, 128.5 degrees east. Ini igwanin maximum sustained winds na 55 kilometers kada oras sa Ranisa Centro, asindang kuros na maabot sa 70 kilometros kada oras. Ini nagihiro westward sa Kaskas na 15 kilometros kada oras. Mantang southwest monsoon paro sa bagat ang nakakaapiktar sa Luzon asin western section kan Visayas.
2: Si Bueno sa King.
0: Apwera mga katindugon kay Neneng. Igwapanin duwang low pressure area na nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Ansaro ang lokasyon kaini 650 kilometros west kan Cagayan sa coordinates na 19.2 degrees north, 115.3 degrees east. Igwa inini na sustenidong kusog nin paro sa Ranisa Centro na 45 kilometros kada oras. Asin an sa iyang dangkuros na sa 55 kilometros kada oras. Ana hiro ka ini westward sa Kaskas na 20 kilometros kada oras. Mantang ansaro pa mga katindugon na na nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility, tropical storm po ini, ang lokasyon nasa 3,115 kilometros east kan north eastern Mindanao sa coordinates na 8.1 degrees north, 154.6 degrees east. Ini igwaning maximum sustained winds na 55 kilometros kada oras, asin dangkuros na 70 kilometros kada oras. Nagihiro ini luway-luway westward.
2: si Bueno sa King
0: King. Dahilan mga katindugon, kanaon ang bita ng mga weather system, haros dakulang parte kan Pilipinas apiktado kan Southwest Monsoon o paros habagat, particularmente sa Balis, Bataan, Occidental Mindoro, Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Cavite, Batangas, Mi Oriental Mindoro, asin natatalang parte kan Luzon, kasabay ang Antique, asin Aklan, siyempre ang Bicol Region, asin particularmente ang probinsya kan Albay.
2: Si Bueno sa King King King.
0: Rason tanganing paminsan-minsan may mga pagdalom ang kalangitan, may mga turutagisti sundo sa makusog na paguran, dahilan po iyan sa habagat.
2: Si Bueno sa
0: Bantang ang Mindanao, asin ang natatanang parte kan Visayas, apiktado kan localized thunderstorm.
2: Si Bueno.
0: Marata. Oras na naman, Mr. Mrs. Magipos-ipo sa kusina. Tangani na igwanin, pamahawan si Nini Buda, si Nunoy. Antes na magpasiring sa sainda mga respektibong eskwelahan, maninigo asin dapat na full ang sa indang tulak sa pamahaw, tangani po na ang resistensya, sundo na sa maghapon. Ikaman tabi, Mr. Buda, Mrs., firming magdangog sa pagirumdum kan kigig. Apwera sa kaipuhan mamahaw, basog, antes na mag-report sa satuya mga respektibong workplace, dapat kita nagkarigos asin mahamot, tanganing sigurado kitang masabwag nin good vibes sa satuyang workplace.
2: Si Bueno sa King King.
0: Sa mga katindugon niya tong inkargado sa kalinigan sa palimot, mga street sweepers, miembros kan solid waste management team, mga batang sendro di sumusunod sa utos kundi galing kay boss. Ay! Si mga yaunang sa merkado publiko.
1: Good morning.
0: Nagapit ako dyan sa pwesto ni Payaw. Tamang-tama, yaon man si Manong Dennis. Nagkuaning epektos na dadarahon dyan sa Bacacay Albay. Tinawanan ako ning apat na pidasong mandarin.
2: Si Bueno sa
0: green ba ganyan kung maray yan? Garimal sumunda, eh, maamis nga yan. Abir daw, namitan mi ini ni Manong Mani. Oy, sa mga mister na kaipuan magbangon ng atab, dahil ang taigwaning kaipuan at tindiran ng atab man, marata. Sa mga parauma, mabuhay ka mo. Mga parasira, pirming magpasiguro tanganing makaibitar sa peligro. Igwanin mga lugares digdi sa Premier Distrito, Kanalbay, Dumog, Antinampo. Kaya mga jeepney drivers on the road, bus drivers, UB express drivers, Tali Transco, Judo Tatiro, Beat Coop, Empowered Women's, asin and Albay Operators Transport Cooperative, tricycle drivers, mga parapadyak, slippery when wet.
2: Si Bueno sa King King.
0: Ang programang ini atod sa Indukan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Barato na, masiram pa. Yaon man ang manok ni Osang Fried Chicken na kakaiba ang siram. Sabayan pa ni Libre Gribi ang mga aki nagkukuray ko sa isabay tara manok utang tilam. Igwa, dyan sa Banwaan kan malilipot, nagwarairak sa siyudad din Tabaco. Igwa naman, sa Banwaan kan malinaw, tiwi asin siyudad kan ligaw. Sa satuyang pagbalik, ang ratsadakan, King King Barita!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
1: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Bes, huyan kapalan? Marino digdi may dumanon kita.
11: Ha? Nata, masain ka.
10: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
11: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
10: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
11: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
10: Oh, ano pa tigahalat mo? Mus na!

0: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
3: Ilamas

0: Underwear Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinale, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increase in reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
3: Si Bueno sa King.
4: Philippine Standard Time, 14 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa saindugabos mga katindugon, kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po ang ratsadakan. King Barreta. Enot sa lado lokal na katalaan magbalik sa probinsya ng Albay si Dolly Secretary Francis Tolentino sa maabot na bulan na Disyembre 2026. Ini, tanganing ilutsar ang Dolly Integrated Livelihood and Emergency Employment Program DILEP na igwang obhetong makapagtugdok nin sa dit na negosyo bilang dugang nakabuhayan kan mga binipisyaryo. Magigirumduman sa pagbisita ni Tolentino sa probinsya ng Albay Caracalis na daw sinabi kaini na magpapadagos ang tabang pangkabuhayan kan gobyerno basado naman sa kasuguan ni Presidente Bongbong Marcos konsain kaipuan masiguro na nakakaabot sa mga namamanwaan ang mga programa asin serbisyo kan gobyerno kasabay sa pagbisita kan sekretaryo sa probinsya ng Albay ang pag-atinder kaini sa tupad orientation sa siyudad ni Legazpi. Konsain, naglalataw sa datos kan

0: Nagpapanagos ang gobyerno provincial Canal May sa pagdistribuir kan 10 kilos na bagas para sa mga maswerteng pamilya na nakalaog sa programa. Ini sa Irarom kan Food Assistance Program gikan sa na-receiving Local Government Support Fund LGSF kan probinsya ng Albay gikan sa opisina kan presidente. Konsein ang pinagigimo kan gobyerno provincial kan Albay pigbababa sa lokal na gobyerno ang alokasyon para duman sa mga resipiente. Sa banwaan kan malinaw ginibo ang distribusyon kan 10 kilos na bagas para sa mga taga barangay Kinarabasahan asin Bagatangke. Mantang sa siyudad ni Ligaspi haros 11,000 na pamilyang tikoy ang nakaresibi kan 10 kilos na bagas na ang distribusyon ginibo sa Albay Astrodome. Kasun ma magigirumduman target kan gobyerno na matawanan intig 60 kilos na bagas ang poco mas o menos 5 milyon na mga Pilipino sa Irarom kan Rice Subsidy Program.
1: Si Bueno sa King.
0: Palitang pangkalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang dahil sa panahon ngayon, bawal magkasakit dahil mahal magkasakit. Health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Pau-D'Arco capsule na may mataas na immunity booster dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral property na wala sa ibang supplements at vitamins. Ang Pau-D'Arco capsule ay higit 40 taon ang nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Pau-D'Arco capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic and lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. O ulitin ko, lahat ng mga nakakamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat, ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng PDA o Pau-D'Arco capsule na may dobling proteksyon sa ating katawan. Para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos, PDA, Protection Defense Against Diseases and Viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Pau-D'Arco capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Chemcare Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unicia Drug at J-Med Pharma.
1: Si Bueno sa
0: 19 minutos na makalipas po ang alas 5. Diretso kita sa detalyes kan mga baretang kikig sa lado lokal. Pinag-aprobaran kan sanggunyang panlungsod kan siyudad din Tabaco ang Supplemental Budget Number 2 Series of 2026 sa ginibong sesyon regular kaini. Kasun ma, imbuelto digdi ang kantidad na 45.948 milyones de pesos na gagamiton para sa personal services sa opisina kan Vice Alcalde asin City Health Office kasabay man and maintenance and other operating expenses MOOE asin capital outlay para sa panlain-lain na opisina kasabay and Economic Enterprise Management Unit EMU asin Slaughterhouse. Ang supplemental budget pinagigibutanganing ang mga tagadang budget kan lokal na gobyerno magamit sa libyanong operasyon kaini para sa pagtaoning serbisyo basado sa mandato kan opisinang makikinabang kan pundo.
1: Si Bueno sa King.
0: Bako man totoo ang naglalakop sa social media na nagkaigwa nin harabasan sa siyudad nin Ligaspi. Ini ang pinahimutikan kan Ligaspi City Police Station matapos na mismong ang mga pinag-uon ng bitan na may sadirikan edipisyong naging biktima kan harabasan magtaram na bako man iyan totoo. Dahilan kaini ang kapulisan nagpagirumdom na dai dapat magpalakop nin mga bakong beripikadong bareta lalong-lalo na harabasan.

0: kabangsan na pwedeng magdarama nga katindugon nin alarma sa publiko. Pinaglarar kan Ligaspi City PNP na yaon an sa indang tropa padagos na aktibong nagsisimbag sa mga kaipuan kan komunidad asin sa indang pig i-implementar an mas pinakusog na police visibility.
1: Si Bueno sa King King
0: Marata Marata Marata Marata Marata Marata Marata taod-taod ang iba pa.
2: One Radio. You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang Mayon Pozolan, Mayon Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises. Makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises. Try mo, barato ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194-6182-4105.
6: Tao po.
7: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
6: Bibili sana ako ng pampahid.
7: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay.
6: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
7: Ay, sakto. Pwede akong ipahid. Este, eto o, Paulinement.
6: Paulinement?
7: Oo.
6: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
7: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang laman itong Paulinement. Para ako, charis. Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap ko extra?
6: Sikap mo?
7: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasayahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling niyang pananakit ng katawan mo.
6: Hirap din kasi ako makatulog.
7: Kakaisa sa akin?
6: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
7: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulinement dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
6: Siyempre, para sa future natin.
7: Ay! O eto, kunin mo ito na lahat.
6: Hindi, isa lang.
7: Bakit isa lang?
6: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat
7: ay,
6: isa lang.
7: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Paulini Man.
6: Bakit naman?
7: Kasi sa Paulini Man, walang aw sa paw. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ha.
5: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marinesur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin. Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
9: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City. So you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
5: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igo ni mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
10: Ini po Sendong Kapitan, ang magparibok, yun magbayad sa sound system. Sige, hataw!

0: bueno sa King.
1: 30 minutos na makalipas po ang alas 5. Oras na naman tanganing magbadag. Marayda, good morning kay Madam Marie Ruyo sa mga taga Kumun, Tabaco City. Ninya Biltes, Maria Victoria Paz, Cogs Canyon, kay Wilma Fulyero Clidoro.
2: Mga pamitik ni Pai.
1: Kay Manong Dan Bitara. Isabay ta si Gloria Siresa Casitas Peña. Asin nan sa kuyang ihadang si Kate Buban Bulima. Kumusta man nan sa imong mister na si alias Gob. Kay Juliana Bernardes. Kay Banji Sedo. Kay retired principal idol Fernando Pando Barganyo. Bing Buen Bores. Sina Blasquillo Almina Belga. Kay Kagawad Mila Brutas Ibangilista. Kan San Isidro Ilawod Emma Binyas Barcenas. Wilbert Pitadora, Flori Fe Bragais, kay Mami Dil Madrid.
3: Basta makachacha.
1: Manong Dan, masiramon so tuna na itinao mo palan sa kunya. Day ko narurumduma, nahiling ko ka subago. Nakulaon pala nito Manong Dan.
3: Basta
1: tinawanan na ko ni Manong Danke sarong daras na nakulaan pa kapusta palan sarong pusta na oo ano itong pahit na ito Manong Dan. Kay Cherry Carburha Marina, good morning. Asin sa sayang mister na si Jerome na lingaw ako ngani. 20 kilos o 26 kilos na tuna pala nito. Tinawanan man ako ni Manong Dan. Tapos kasubanggi may nareceive naman ako dakul na abukado. Nya ko gariman sa napalan kita. Pirming narumduman kan mga barkada. Ah, narumduman an padi ano ha. Ernesto Mabini, Nana, Annalyn Chudoro, Maricel Binyas, pa-shoutout sa Binyas family. Yan ngayon, maurag na tao. Maurag ba si Manong Dan? Hinaman! Pa-shoutout sa Binyas family, digdi sa Pawa, Tabaco, Aswila family dyan sa Bunbon. Salamat, tabi. Kay Lulit Kulina, sa mga taga-barangay Ugob, Malinaw, Albay. Kay Bogs Aynira Brimbuela Jr., Aris Jack Bunagwa, ay kay Madam Noems Bilen, kay Da Bernardes Del Castillo, pa-shoutout po, digdi sa taga Islacan Malilipot sa Barangay Sulong, sa Barangay Salvacion, buda sa Barangay Santikon, Marina, good morning man. Kay Juni Canyeha, kay Morisa Bio, Ente Bello, Jocelyn Bilason Claveria, Andre Patrick Junido, Kuya Baal Clavisillas Daculio dyan sa Tiwi. Mga taga Tiwi, good morning!
0: Si Bueno sa King!
1: Ang programang iniatod sa Indukan Dinil Bakery, tinapay puwerte, nasok perming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likudan na parte kan Tabaco City Hall. Pag sa diri, asin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang. Pirming yaon mga katindugon ang barsaga itiri, mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan, pangudtuhan, mirindalan, pamanggihan sa barsaga itiri. Solve ka. Good news sa mga nagpapamatanga asin na aagahan. Digdi sa sentro kan siyudad nin Tabaco ang barsaga itiri. 24 oras nang nagsiserbi. Igwaman sinda ni na air condition na inting barber shop and salon. Matapos magpagwapo asin magpagayon ninabot nin gutom diretso sa barsaga itiri. Pirming niya on si Ate Beth Barsaga. Yaon manan malilipot cockpit kolisiyon pag sa nirikan familia Beya, pinamamahalaan ni Rabus Boyasin Madam Girlie Beya, makukuha along National Road dyan po sa Barangay San Isidro. Inawon, malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo, soy-soy ang hackfight sa malilipot cockpit kolisiyon. An enot sundo 30 sultada ang gana marisibining 1,000 de pesos na premyo. 31 sundo sa matapos 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sana mga katindugon, registration na. Alas 7 sundo, alas 9 ulutan, alas 9 uno bakbakan. Partner kan mga mister asin misis na habu mapasma, tambakan labahon darahon sa Adam Lak Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. An Adam Lak Laundry Shop nagagamit nin makabagong teknolohiya, kung kaya ang mga musingon indong nabahon pagluwas sa makina, iturang baguna, mahamoton pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Purukuno Poblasyon, Malinaw, Albay. Marina, good morning. Kay Sir Nats, mabinga sinli ang kalmada. Sa mga mapagayunkan sa inang opisina, House of the Rising Sun, Igwang Beautification Project sa barangay, pati sa eskwelahan, naghahanap kamunin mga dekalidad na pintura sa inkamumaduman. Siyempre, sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klasing pintura, igwasinda, kolor na kursunada, ipatimpla. Sa Tabaco Color Mix Paint Center, makukuha along National Road dyan po sa barangay Salvacion, Tabaco City. Marina, good morning kay Boss Nestor, asin Madam Helen Berwega. Partner kan King si Tabaco City Councilor Riner Borsi, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguniang Panlungsod, kan siyudad din Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
0: Si Bueno sa King.
1: Marina, good morning man kay Barangay Kagawad, Papa O, Ubid Barrios, Papa O dyan sa San Francisco, malilipot almay. Diretso kita sa detalyes kan mga baretang kikig sa lalo lokal. Ipinagbubusol ngunya ni Tabaco City Councilor Ramboy versus Janko sa Sangguniang Panlungsod kan siyudad din Tabaco ang sarong ordinansa para sa pag-establisar kan Tabaco City School Security Program. Ini sarong proactive na lakdang tanganing mas pangpakusugon ang prevensyon, koordinasyon asin proteksyon para sa mga estudyante para tukdo asin sa bilog na komunidad. Sigun kay Konsi Ramboy na sa panahon ngunya nakakaalarma ang mga insidente nin bullying, kariringisan asin iba pang makahadit na pangyayari sa laog asin luwaskan mga eskulahan. Kung kaya daina kaipuhan na maghalat pa na igwang mangyari antes na mag-aksyon, imbes mas maray na pakusuguna ang preparasyon asin prevensyon. Kasod ba, naipasar na sa ikaduwang pagbasa ang naunang bitan ng lakdang asin magkakaigwanin public consultation sa masunod na bulan, tanganing mapakaray, mapakusog asin maaprobaran ang naunang bitan ng ordinansa.
0: Si Bueno sa King.
1: Tarong Sumbikala na Kafgo mga katindugon ang na-arestar kan mga otoridad. Matapos po na matrayumpong ma-iserbi ang mandamiento di aresto sa kasong attempted murder sa banwaan kan Nobiliar Albay. Basado sa informasyon na nakabot sa Kigkig, ang suspitsado pinagmidbid na si alias Ben, aktibong miyembro kan Citizen Armed Forces Geographical Unit o CAFGO, asin residente kan na unang bita ng banwaan. Inikasabay sa mga other wanted person, mga katindugo na nasa listahan kan Philippine National Police. Ang suspitsado, tinawanan po din pagkakataon na makapagpiansa ni 10,000 de pesos para po sa saiyang temporaryong libertad.
0: Si Bueno sa King.
1: Ipinagdayag ni dating Gobernador Attorney Edsel Grex Lagman ang timeline may kinaraman sa pagkonsigir kan pundo para sa konstruksyon kan Level 1 hospitals sa Cagraray asin Pantao District Hospital. si Gundigdi kan Marso 8, 2023 bilang gobernador nag-organisar ininin tulong aldaw na visit ni Director Melissa T. Sena kan Duits Hospital Facilities Improvement Bureau para sa naunang bitan ng katuyuhan. Kung kaya ininangyari matapos ang meeting kan gobernador sa Manila kay dating Duits Secretary Ted Herbosa kung sa NPIC diskuter ang posibleng health infrastructure project sa probinsya ng Albay asin kung paano inipupunduhan. Tinawan doon ni Gregs na sa naunang bitan ng opisyal na pagbisita asin hosting sa Panginoot kan public health team kasabay si Provincial Health Officer Chief Dr. O Provincial Health Office Chief Dr. Estela Bibari Senet Sinda nakipagguron sa national asin regional DOH officials na ang grupo nagpasiring mismo sa kabasa na sin pantaw tanganing magkondusir nin maninigong pag-aadal asin assessment asin pagkatapos si Director Sena nagkomitir nin sanggatos milyones de pesos para sa konstruksyon kan level 1 hospital sa Bacacay partikularmente sa Cagaray District Hospital siringman sanggatos milyones de pesos para man sa Banwaan kan Libon partikularmente sa Pantaw District Hospital. Kan Marso 2024, nagkaigwaning site inspection, validation ang mga taga DOH National asin kan Pebrero 20, 2025, ang pundo para sa Cagaray District Hospital pigbaba na sa DPWH Central Office. Agosto 19, 2025, ang pundo ibinaba na sa DPWH First District Engineering Office matapos maisumitir ang mga kaipuan ng mga dokumentos. Asin, Agosto 12, 2026, nagpuuna ang konstruksyon basado sa design protocols. Asin, processes.
0: Si Bueno sa King.
1: Nagpuuna ang clearing operation kan contractor sa gigibuho na widening kan tinampo poon sa Purok 5 kan Barangay San Jose Pasiring sa may parte kan Barangay San Francisco Malilipot Albay kunsain ang German Construction nagpuon ang clearing operation sa walang parte kan tinampo pasisiring sa siyudad ni Legazpi particularmente sa inutan kan San Francisco Institute of Science and Technology SPES basado sa General Appropriations Act of 2026 ang proyekto igwanin 55.860 milyones de pesos na pundo konsain ang natatada na sanama na kaipuan i-widening poon sa may Arca Hardware pababa sa may inuta na parte Kantinampo Pasiring sa Bulawan River.
0: Si Bueno sa
1: Halos mga katindugon patapos na ang third quarter kan taon 2026 kung kaya ngunyan pa sa naman nagpupuon na mag-ipos-ipos ang Department of Public Works and Highways tanganing magkaigwanin procurement sa mga proyekto digdi po o baku sa naman digdi sa kapalibutan kundi haros sa bilog na Pilipinas ini matapos na maprakasar ang procurement mga katindugon kan mga proyekto dahilan sa kontrobersiya sa flood control project. Asin haloy dakol na mga proseso ang kaipuan na agihan kung kaya ang bilyones na pundo sa mga distrito sa bilog na Pilipinas particularmente digdi sa Premier Distrito Canalbay. Ngunya na third quarter pasanaman mga katindugon pigpupunan ang procurement asin masunod na ang implementasyon.
0: Si Bueno sa King.
1: Marata sa satunyang mga barkadang Mimros kan Philippine National Police sa mahigos na Chief of Police kan Tabaco City Police Station sa satunyang panihon kay Police Lieutenant Colonel Virgel Bobs Bibat. Kumusta lamang tabi pa di ang kinaban? Taod-taod ang iba pa!
4: Don! Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune-up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
5: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, dekalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
6: Imagine this: the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
4: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune-up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
8: Si Consi Ram vs. Janko. Asin ang sa iyang Power Committees. Trade and industry, ang atang negosyo, tuloy ang kita.
9: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kan tunay na pagkamuot.
10: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
11: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kan Tabaco.
12: Consiram versus Junko, siram sana!
13: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
14: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The Best talaga ang Best Cafe.
13: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
15: Ilabas na!

0: No segregation, no collection.
1: Si Bueno sa King, King, King.
2: 52 minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga. At ngayon sa ating mga balitang pambansa, may nakikitang tila pattern ang House prosecution sa paggamit ni Vice President Sara Duterte ng confidential funds mula pa sa Davao City noong siya pa ang alkalde dito hanggang sa Office of the Vice President. Sinabi ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adyong na bagamat ang paggastos ng confidential funds ng Davao City ay hindi mismo bahagi ng mga isinampang kaso sa impeachment laban kay Duterte, ay maaari naman itong magsilbing konteksto para maunawaan ang kaso. Paliwanag pa ni Adyong, makakatutulong ang history na ito para maunawaan ng publiko kung bakit nananatiling mahalaga kay Duterte ang confidential funds nang lumipat siya sa Office of the Vice President.
1: Si Bueno sa King, King, King.
2: Samantala, sa kabila ng paggastos ng pamahalaan nang umaabot na sa 1.739 trilyong piso sa flood control management program ng Department of Public Works and Highways DPWH mula pa noong taon 2011 hanggang 2025, uncontrolled pa rin ang mga baha. Ayon po ito kay Senador Panpilo Ping Lacson noong Lunes ng gabi. Ginawa ni Lacson ang obserbasyon matapos magdulot ng malawakang pagbaha at pagkaparalisa ng mga aktibidad sa ilang bahagi ng bansa, kabilang at Metro Manila. Ang malalakas na pagulan ng habagat nitong nagdaang mga araw.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
2: Samantala, naniniwala si dating Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras, takot makasuhan ang mag-inang Senador Lorin Ligarda at Batangas Representative Leandro Libeste, kaya pansamantalang ng ibang bansa muna sila. Tinukoy o sinabi ni Anjong na ang kaso sa o sa mga ito ay pagwaldas ng malaking pundo sana ng gobyerno dahilan sa kontrata sa pagtatayo ng solar energy na ang prangkesa napunta kay Libeste. Anya, posibleng natakot umano sina Ligarda at Libeste na makasuhan dahil sa kasulukuyan nag-iimbestiga ang Office of the Ombudsman tungkol sa 10 bilyong pisong solar power project. Sinabi pa ni Paras na nakakatakot maging kritiko ng administrasyon dahil nakukulong ang mga ito tulad umano ng nangyari kay Senador Rodanti Marculeta at dating anak kalusugan party list Mike Defensor.
1: Si Bueno sa King, King, King.
2: Doon ako nalungkot. Samantala, walang inilaang pundo sa 2027 National Expenditure Program net ang PAC Silica Initiatives. Ito ang kinumpirma ng mga economic manager ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa 2027 NEP na nagkakahalaga ng 7.2 trilyong piso. Sa pagtatanong ni Gabriela Ilago, sinabi ni Department of Finance Secretary Frederick Goh, walang pundong inilagay sa anumang

0: ang ahensya ng gobyerno para sa nasabing inisiyatiba.
1: Doon ako nalungkot.
0: Samantala, inanunsyo ng Office of the Ombudsman ang suspensyon ni na Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Vigor Mendoza II at Office of the Transportation Cooperatives Chairperson Teofilo Guadis III. Kaugnay ito umano ng patuloy na paggamit sa Stratcom Operated Land Transportation Office Information Technology System na nagresulta sa karagdagang 13.3 bilyong pisong computer fees. Sina Mendoza at Guadis kapwa nagsilbing dating LTO chip ay isinailalim sa preventive suspension ng walang sahod sa loob ng 6 months o hanggang matapos ang kasong administratibo sa mga ito. Sa kautosang may pit sa Agosto 17, sinabi ng ombudsman na may sapat na basihan at matibay na ebidensya para sa mga reklamong grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service.
2: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Taon-taon ang iba pa.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para una, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
7: G lang! With Gord C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with zinc capsule.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
10: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
11: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan Manok ni Osang Fried Chicken House. Grabis, day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
12: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
13: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
14: Jaya Enterprises.
13: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, crash gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, boss na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sa'in, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
14: Jaya Enterprises.
2: Malsumun pa! Si Buen Osa! King! King! King!
0: My Philippine Standard Time, 3 minutos na makalipas po ang alas 6.
15: Mabarayling si Maybud.
0: Marina, good morning kay Christian Masinas, Edin Biron, kay Vilma Balkin, Tess Banyas, Marie Clavo, Flocer Agravante, Josephine Bilien Rodriguez, Husla Unon, hype na impeachment an. 16 days na para 125 milyones ang tigahabol. Kung 25 milyones per day gasto sa Senado, nasa 400 milyones na ang gastos, tapos na iman sana ma-impeach. Sabi ka ni Badun, ako nalungkot. An kamakbutan man sana tabi uslaonon na maidayag na igwa kinagawaldas kang kwarta kang gobyerno.
16: Ato ba na yan?
0: Pero mas nakulpa ang pigwawaldas mga katindugon kandai nabubunyag.
16: Pasaway ka! Turaw ka!
0: Eya, tadakul ang mga miyembros kan sindikato. Your honor, mga honorable pasinda, kon apo don, pero kasabay sinda sa sindikato.
16: Lato ba na yan?
0: Patarakop tapkop mga katindugon.
16: Pasaway ka! Turaw ka!
0: May nagpiprivilege speech ba? Kinaban, mga katindugon, kay Rimanib Mariana, Ferds Rodriguez, Marites Bruncano, kay Manong Arnel Asweta. Kumusta tabi, Manong Nog? Abila, Buda, Terso, Buda, Umra. Kumusta dyan sa Malinaw? Rehabilitation Center. Kay Sir Rolando Bragais, Marina, good morning. Kay Pading Noel Volante Banyal. Uda kay Madi, na padabao ni Pading Noel. Kay Ninya Kundes Binaos. Pabati man po ang lolo, lolo me na si Lauro Bigas Binaos na nagsasilibrar ay si Pailoy Palan birthday ngunyan, pitsali si Luy Bingunyan o sinto Jis Anyos na si Papa Loy si Lolo Lauro Bigas Binaos nagsisilibrar kan sa iyang ikasinto Jis na kumplian yung ngunyan na aldaw. Salamat po. Gurano man daw ang itatao kang probinsya digni. Ano? Sundo sa nakamu sa Sangatos. Dapat araw ka o. Sintujis na. Tawin man nindo si Paloy kay Regalo. Oy! Board member attorney Sina Unrubia de la Cruz. Muna board member attorney Gio Ong Bungaw. Ano? Igwaning pahit ang gobyerno provincial sa mga araw ka ini. Ang nadanong kung gusto na baga duman, so sintinaryan. Igwa pa nga yabuin, so 895 sanggatos. Nyaro ka ining sintudis. Pira man ang insintibong itataon nindo kay Paloy, ha? Kay Lolo Loy. Lauro Bigas Binaos, sintudis anyos. Uyugun mo. Ano daw kung bisitaw ko naman ni si Paloy. At yan, ha? Sabay naman makipangunto.
2: Si Bueno sa King.
0: Naging kontrobersyal si Attorney Claire Castro mga katindugon dahil sa naging pahayag kaini na igwang mga paratukdo na nagpapasunod pangani ngayon na maging daing modo ang mga estudyante.
16: Pasaway ka! Turaw ka!
0: Ini mga katindugon matapos mangyari ang pampabadil sa sarong pribadong eskulahan duman sa Sambuanga kasuudma na duwa po ang nagadan. Ti sabi ni Your Honor Attorney Claire Castro spokesperson kana Palacio Malacanang na garibaga ang pigbadulan kan pagbasol iyo ang mga paratukdo kunyata na igwa ki mga estudyante na sumbikalan.
16: Pasaway ka! Tulaw ka!
0: Si Madam Attorney man diit man sa nang minuto oras ang mga estudyante na kaiba-ibakan mga paratukdo sa eskulahan. Mas dakul na panahon yaon sa harong, yaon sa komunidad. Nagpupuon baga ang pagturo mga katindugon sa maray na modo asin pagkamuklat kan mga estudyante sa harong gabos nagpupuon. Kaya tinaritian si Madam Claire Castro kan mga kinaban. Kan gabos na mga organisasyon kan mga paratukdo na ikaw tabi Madam Kuyan Madam Attorney Your Honor sabi kan iba tibaad ko na si no ka magpasantigwar ka.
2: Si Bueno sa King.
0: Kinaban tatibaan kun sa kadakulan mananggad kan mga kaipuan na idepensa ni Attorney Claire Castro nagpapalyar na mga katindugon an sa iyang mga pahayag buda tibaan kun minsan nasisinuma.
16: Tubayan!
0: Kinawag ka kaya mo itong lapakan ka ta nasino palan. Nasino palan si Madam. Ay na po kitang barasulan. An kaipuan na po niya itong gibuhon. Ngunyan, itong mga lakdang na mapreventar sa mga arog kaiya na pangyayari. Sisay man ang magusto, sisay na paratukdo mga katindugon ang mauugma na an sa iyang estudyante sumbikalan, daing modo, daing kamugtaki.
16: Pasaway ka! Tulaw ka!
0: Man po kiparatukdong arog kaiya. Diba? Ang mga paratukdo poon sa kindergarten. Poon nga ni dyan sa Child Development Center o kindergarten. O kung gusto nindo, balikan pa niya to sukaton. Mga katindugon, puros baga karahayan ang pigtuturo. Ha? So mga panahon nga ni Nyamok Manong Mani, Manong John sa Peter, Buda Manong Durain, ama ng Madam Durain, ha? Permi po bagang pigpapagirumdom na an maray na pagamit kan po asin opo pagtaoning respeto sa mga may edad na sa mga gurang. Kaya nga ni bagadig di sa satuyang palibot, lalong-lalo na duman sa mo sa bulod, nasa ibong na salog sugurang, nagsusuriyaw su aki, lo, bisa tabi! Tapos papahiton man ni Madam Attorney Claire Castro, mga katindugo, na igwang mga paratukdo na sumbikalan na nagtuturo tanganing, maging maraot ang ugali kan mga aki. Kung arog kayanan pahit, impresyon ni Madam Claire Castro, tibaad manangad tabi, Madam Nasi Nurka, di pasantigwari mo na. Nay ko lang ara, manu ha? Kasi kita sa laog ki, pero nang taon nga ni ako sa pagturo, 27 taon na, mga katindugon, day pa ako kinarurumduman na pagkakataon na nakataram lamang ako kimaraot sa sakuyang mga naging estudyante. Although igwanin mga pasaway, lalo kanya o ako sa Villa Hermosa, mga katindugon, ki kuyan ko ang talinga kan pasaway, ipahit ko kan sa kuyang. Ki koronit ko nindiit ang talinga mga katindugon kan pasaway, pero nung kakita nagtaram, kasi nagturo sa mga angki na kaipuan nindong maging pasaway sa komunidad. Magi kamong suro sindikit, ha? Magi kamong mga durugis na buda magpabakal nindruga. Day man kayan tabi, madam. Excuse me po. Makaabuhon man ang sa imong pahit, Madam Claire. Maray sa imo talaga. Apwira sa kuspaan, ipasantigwar. Kumbako, parisponsuhan lugo. Pulaw ka! Yugod mong pinahit mo sa kabus ng mga paratukdo. Kamu ngaya, may iba ngayang mga paratukdo. Kasabay ka na ngaya buhin dyan sa ibata. Day man pignaranan. Mahilig magbaili, nagdadaan. Sabi kan iba, indiscriminate firing. Ay, sige mo di ko na mga. Wala tuo ampit. Pero day man masyadong nagkukulog ang sakuyang buot sa mga arog kayan. Ta, pigiisip ko man, tibaan ko nagkaigwaman ng eksperyensya ngayon si Madam Claire. Naarog ka yan. Pero, dahil niya ko ta pagabuson. Sa panahon na arog ka ini, dakol na pong mga insidente nin kariringisan na nangyayari sa mga eskwilahan. Siguro, maray kun ang mga pahayag nagtataoning encouragement, lalong-lalo na sa mga paratukdo na sinda ang nasa front line, yaon an sa indang pagsurog, yaon an sa indang pagtaoning suporta, ta duro difficult po mga katindugon, di ba?
17: Kaya pa man itong daon ang balo.
0: Kunaro kaya na no ha? Nabubugtak na nga ni sa alanganin na buhay kan mga paratukdo dahil ang ta bakuman nyamo kapot ang pag-uugali kan mga estudyante. Papahiton pa man ni madam na garibaga ang pagbasol niya on sa samunya. Pero may bagang niya itong nadadangog, it takes a village to raise a child. So baku sa naman mga katindugon nasa kamulmug kan mga paratukdo, pagpormar ang pagmold kan personalidad kan sa tuyang mga estudyante. Dapat tarabang po kita. And ang gabus po, dapat nagpupuon sa harong, nagpupuon sa mga magurang. And sa eskwilahan, Ah, kumbaga sa ano, lalong-lalo na ngunyan sa K-12, mga katindugon, ang papel kan mga paratukdo, ngunyan, facilitator, ang kaipuhan ng nagigibo kan mga bagay-bagay. Oh, dyan sa laog kan classroom, ang mga estudyante, si Madam Buda, si Sir, malatag sa naman kan mga konsepto, and then ang magibo na kan na gabus-gabus, ang

0: tinyo tatibaad kan medyo nasi no kasa igudan kan palasyo Malacañang.
1: Lato ba na yan?
2: Nasipay ang forma talagang puwerte. Wow.
0: 17 minutos na makalipas po ang alas 6. Kasuod ba na interview ko si Mayor Sinon? Unong iniduman sa naging desisyon kan Sandigan Bayan 5th Division na kunsain pinalmente nang ibinasura ang kasong Graf laban sa saiya. Kan nagbakalakunin pansira dyan sa sentro kan malilipot mga katindugon ta kasuod ba palan pinadarahan ako ni Ate Beth na naman kay Bulalo, Budaksok, ang karning karabaw. Puwertihon talaga, ano? Dinagdagan ko kilada Ate Beth so, ang karning karabaw. Isos. Di yung nag-aso-aso sa kuyang talinga. Budak gari nagpupula-pula sa kuyang mata sa siram. Yako, dapat may gulay ako. Di yun. Dakulo nagtaram. Uy, kuya na palang nga so kaso ni Mayor niya ko, iyo na. Nadangog ni nga niya. Salamat sa indo. Dakulo na mga paradangog pala ng kikik pagkaaga. Iyo. Di, itong kaso sa satuyang alkalde, nagugat po ito mga katindugon kan magbakal ning daga ang lokal na gobyerno dyan sa San Roque. Ta pigparhanap sa mga teknikal na kakulangan. Although an objeto sabot man mga katindugon na kaipuhan magutob duman sa nakapalaman mga provisiones kan Acta Republica 9003 o itong Ecological Solid Waste Management Act mga katindugon of 2000 na pigo-obligar na kan Department of Environment and Natural Resources ang gabos na mga local government unit na dapat ariglaron mga katindugon ang pagtapok nin basura. So open dump site o pigtatapukan na basura dyan sa binitayan, pinasarado ito mga katindugon. Di ang sulaminting nabirikan kan lokal na gobyerno magtapok duman sa daraga 5 pesos kada kilo kan pigtatapok duman mga katindugo na minsan ang sarong truck ribo ang kantidad pero day duman nagpunduan sa tuyang lokal na gobyerno sa paagi ni Mayor Sinon nakipag-koordinar sinda sa Department of Environment and Natural Resources as in nagtuturo sinda nin mga lugar kung sain pwede ibugtak ang Centralized Material Recovery Facility, MRF. Dahil lang kung mabugtak ika nin sanitary landfill, ang kantidad kan sarong sel, 55 milyones manumani.
3: Si Bueno Sa!
0: So di sa Tabaco City, itong sarong sel sa nang ito, 55 milyones di pesos ito, mga katindugon. Sa madaling sabi, di kakayanon, kan budget kan lokal na gobyerno. So ang alternatibo magkaigwaning centralized material recovery facility and sa tabang mga katindugon kan Department of Environment and Natural Resources nakita testigos nga ni na nag-aatindira ko duman sa mga paapod sa barangay dyan sa San Roque pigpapaliwanag kan mga taga DNR kunya takaipuhan magsunod ang gabos na lokal na gobyerno sa naunang bita ng lay. And, dahil managkulang ang LGU. Nagbakal ka ito matapos magkaigwaning go signal na ay pwedeng iadigdi sa lugar na ini magbugtak nin centralized material recovery facility lugar kun sain magkakaigwaning final segregation kan gabos na nakolekt ng basura gikan sa sentro mga katindugon kan malilipot. Di binakal. Nahanapan ki, nasiripan manong man.

0: Niki luho mga katindugon, da ipangayay ni kikunyan ano nga ning piga, tataram ninda duman mga katindugon, ansabi duman mga katindugon, da ipangayay ning geological mapping baya ito pig tataram nindang kinakba na geological mapping na ito. Oho. Itong basahon ta nga ni ining naka surat mga katindugon sa EBECBIN. Ah? Dai pa po ki geological or environmental assessment. Ito ang kulang. Tapos kinasuhan, grab in corruption.
1: Pasaway ka.
0: Mata mga katindugon, kapag ganadangog kang tawo na ang si Isay man na ng opisyal sa lokal na gobyerno, makasuhan kan graf pagbalga sa Republic Act 3019. Mga katindugon, iisipon kang tawo, nag-aabas ngayon ni Kipirak.
1: Lato ba na yan?
0: Mga katindugon, bako man po day man ki imbultong pighabas na pirak ta si proseso sa pagbakal, mga katindugon, igwaning authority gikan sa sangguni ang bayan. And ang basihan kan presyo, mga katindugon, base sa pagtasar kan, ano nga ni sunag tatasar dyan sa probinsya? Ah, na inkargado tangani na magdeterminar kan presyo kan daga sa sarong lugar? O ito ang basihan? Kaya mga katindugon, nahilingkan sandigan bayan, apwera sa haluyo na, 10 taon na ang nakakalihis, mga katindugon, apat na taon na ang nakakalihis, 2 bulan buda 10 aldaw, garingaya, agrabyado naman ining tigaakusaran, mga katindugon, ta, base ngaya sa prinsipyo kan korte, dapat makaskas manong mani ang pag-file as in pag-resolve kang kaso. Yugun mong 4 na taon, 2 bulan, 10 aldaw, ginibo pa sa naso preliminary investigation buda refiling kang kaso. Hindi tinik ni kalugod kan na 5th division kan sandigan bayan, ibinasura na lugod pinalmente ang kaso laban sa alkalde. Kaya so mga nagkasarabatan niya itong mga taga malilipot, urugmahon man, taara man kang kadaklan na mahigusan ang alkalde. Hindi man mga katindugo nagpapabayaan eh. O kamo ang testigos dyan. Sa ibungani na nakasuhan siya dahilan sa pagbakal kandaga. Dahil man po ito nakaulang, tanganing magpadagos man giraray ang sa iyang kamauta na mag-invest mga katindugon sa land banking. Nagbakal nindaga sa San Jose para sa extension kan San Jose Community College. Nagbakal nindaga digdi sa may party kan Barangay 3 para po sa bagong tutugdukan kan municipal hall. Tapos igwapan in sarong daga sa atubangan ka iyan binakalbakan LGU. Taan na prinsipyo mga katindugon kan alkalde, sige man sa nakitang panghagad sa mga government agencies, an sulaminting pigahagad kan pigahagadan mga katindugon, iyo ang counterpart as in inidaga.
1: Ang ulor man.
0: Kaya nakahangos na an alkalde as in ito manadaga na nagkapirang taon na nagtiwangwang mga anum na taon. Buwelo na mga katindugon, pwede nang ma-maximize ang utilization kaini kan lokal na gobyerno.
1: Mga makusugon.
2: Hindi na kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa Carolina Airbnb and Transient House Tabaco, 450 pesos lang. May 22 hours room stay na. May libreng wifi, may TV, toothbrush, toothpaste, sabon, as in shampoo. Malinig as in mahiwas ang mga kwarto, silensyo ang lugar. Libre ang pamahawan kung duwa pataas ang ma-avail. Haranilang sa sentro na pwedeng-pwedeng nakawon. Tama-tama, on budget kitang unyan. Tabako na kita. Nakabook na ako sa Carolina Airbnb and Transient House. Igosin na ki family rooms na kasya kitang 20 katawo. 300 pesos per head sa naan pag-stay. Libre ang aki po ang 7 taon pababa. Buda, pet-friendly dyan. Pwede man magluto, maglaba, mag-Netflix, as in mag-video ke. Kasyahon pa ining van, tamahiwas ang car park.
3: Ayos ha. Kuya, digdi po kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa Panal, Kataningkan, Papa Burger, as in Tabaco College. Pwede man sintang i-contact sa CP number 0994-995-2174. WhatsApp number 0920-767-3981. Facebook page, Carolina Transient House and Airbnb.
2: Mana, digdi kita sa pinakabarato na Airbnb and Transient House sa Tabaco. Carolina Airbnb and Transient House.
4: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
5: Classes begin August 10th. Win!

0: buen oso.
1: Minutos na makalipas po ang alas 6.
2: Mayumuko.
1: Maray na good morning kay Madam Jona Bernal Barcelo. Pa-shout out man po kami digdi sa Baclayon, baka kay Albay, always naka-tune in. Thank you.
2: Basta nag-uumay.
1: Kay Hersey Sakayan, Paterno Bilan, Jun, Manong Jun Bigkas, kay Imbol, Laboy Bilasco, Mariel Buelya, Beth Ranyola, atin sa Indo po kabos na padagos na katutok mo niya na pagkaaga. Oy, si mga makandidato! Pig-imbitaran tabi kamukan, kumilik malilipot. Si mga aspirante, ano ha? Sa barangay Buda Sangguni ang kabataan na ansa indang pre-COC filing orientation naka-schedule po sa maabot na Agosto 22, 2026. Diyan po gigibuhon sa Malilipot Central Elementary School alas 8 sundo alas 11 nin pagkaaga, Barangay 1, 2, 3, 4, 5, Binitayan, Salvacion, San Antonio Sulong, San Antonio Santikon. Alauna po, sundo alas 4, Barangay Kalbayog, Kanaway, San Francisco, San Isidro, Inawod, and Iraya, San Jose, San Roque, Santa Cruz, Buda, Santa Teresa.
2: Malinduko.
1: O ano po ang importansya kaini? Digdi po nindo masasabutan ano an mga kaipuhan po nindong disponiron tangani maging o makonsiderar na kumpleto ang satuyang COC. Kaya, digdi po niya to maaaraman ano an mga dokumentong i-attach niya to duman mismo sa form. Kaya, mas maray na po ini tangani na pag-abot kan September 28, so filing kan certificate of candidacy, dahil na po ki problema. Dahil na ka mo magpaparatangad-tangad. Ngunyan, kung medyo maluya na kita, di pa-atindero, isabay mo so sa imong makuapo. sa pag-atindir kan orientation. Otrohon po niya to, dyan po gigibuhon sa Malilipot Central Elementary School sa Gabaldon Hall sa maabot na Agosto 22, 2026, ang sa indong pre-COC filing orientation. Sa siyudad din Tabaco, ang schedule kan COMELEC para sa pre-COC filing orientation. Dyan po sa Bungon Hall, Tabaco National High School, alauna sundo alas 5, September 15, para sa Barangay Angas, Basagan, Rawis, Buknot, Sagurong, Buwang, Hacienda, Buian, Bisita, Magapo, Bantayan. September 16, mga katindugon, ano? September 15 ito. September 16, Marirok, Oras, Uson, Pinagbubong, Kinastilyuhan, Kumon, Matagbak, Suwaigot, San Antonio, San Isidro, Tabigian, Ginubat. September 17, alauna, sundo alas 5 Mangiraray, dyan sa Bungon Hall, Fatima, Salvacion, Santo Cristo, Tagas, Kinali, Divino Rostro, San Juan, Basod, Bunbon, Kabangan, Kubo, San Lorenzo. Magtaoning panahon, asin kunyaon ka mo, magdangog. Asin ko na iguanin, dahil nasasabutan, maghapot.
0: Si Buen Osa.
1: 41 minutos na makalipas po ang alas 6. Tibaad niya ko kon madagit baga sa satunya. Ang satunyang mga barkadang PNP ta kasud ba pig sabi niya to mga katindugo na ang narumduman sa nakan operator kan STL na hirasan iyo ang mga chief of police. Mga katindugon, kuyan po iyan, kasabay po iyan mga katindugon. Iyan, tatibaad kun sabihon nindo, nakasabay po iyan duman sa percentage na pigdidistribuer base mga katindugon sa legal na sugal na ini. Iyan, aha. So, igwaki mga percentage na dapat ihiras sa lokal na gobyerno, sa iba pang mga opisyalis mga katindugon. Legal po iyan. Aya? Pero, an illegal itong bukis.
0: Si Bueno sa
1: so, sarong koryador, nakaulay ko dyan sa may atubangan kan Mercury Drug, may mga kabo na sumbikalan man, mga katindugon, ang pagtaya palan manong maningon yan, duman sa bukis, sa paagi na sa naning text. Kaya, dakul nagtataram, na kapag ka may bukis, aramihan kan mga opisyal. Taday man niyan Marinar, kunday ninda naaaraman. An small town lottery, mga katindugon, legal na sugal. Tay gwapo nin, permit to operate gikan sa Philippine Charity Sweepstakes Office. An rason kunya ta taginibong legal iyan, tangani na labanan an illegal na sugal na waiting. An problema, mga matatali ang sugarol. Igwang legal na STL, binukis mga katindugon kan iba. Na dyan sa bukis, pigpaparadaya, masarap. O, day man nga buwin madadaya. Nga taman po, tada eh. Ah? Day man nga kami nagsasadiri kay Bula. Kung ano nga yan nagtama sa legal na STL, iyuman an, tama sa muya. O di, para riyas palang kamu madaya. So STL na legal, buda ka mo, sarabay-sabay ka mong nagdadaya, pigdadaya nindo ang mga parataya. Pero nyata, sabi mo ngayon, buwin, legal an operasyon kan small town lottery. Nyata, digdi sa probinsya kanalbay, maribukon. Kawasa, so dating biyong nagpasasa sa dilin siya mga katindugon kant STL, day na po sa saindangon yan, yao na sa iba. At sabi ko nga ni, sa mga matitibay dyan, tara, ang nagiiwal man sa naduang grupo, ang dating operator kan Royal Fortune Gaming Corporation, anapon nindo kung sisay ang mga pangaran na nagpadalagan ka ini tapos aramon manindo sisay ang nasa likod kan Lucky Jim Ventures na iyo ang presenting nagpapadalagan kan small town lottery sa probinsya kanalbay. Maaaraman na nindo kung bako anindo ang mga pangarang kan nasa likod kan Lucky Jim Ventures, maaaraman na nindo kung sisay na kontraktor asin politiko ang pigtataram ni Alwi Nimo. So kontraktor na babayi, iyo so nagbayad kan?
0: Palanito ng talibong ni May.
1: 180 milyones de pesos na band mga katindugon sa PCSO.
2: Tamidyo kaya pa man itong...
1: Di, partner nga sinda Bueno, bahala na kamo. Sa pangaran mga katindugon kan sa tuya mga mabuot na sponsors sa Andinil Bakery kay Madam Gina ng Barsaga Eatery kay Ate Beth Barsaga na igwapa nin air condition na Inting Barbershop and Salon. Mayu. Thank you so much, man. Sa maliliput cockpit coliseum kay Busboy Budak Madam Girly Benya. Thank you so much, man. Sa Adam Laclown Reshop kay Sir Nance Mambing Asin Lian Kalmada. Apamada. Sa Tabaco Color Mix Paint Center kay Busnistor Asin Madam Helen Berwega. Mayu. Asin kay Tabaco City Councilor Riner Bursi. Tunay na amigo kagawad sa pag-asenso. Kumusta ka, Tabi Manong Ino Martires? Pwede nang mag-inom kikap. Sa pangalan ni Manong Bani, enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno. Tindugon pa.
3: One Radio. You're listening to One Radio News FM.
4: Tindugon na sa buong Bicolandia.
5: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
6: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe. Ha, syempre, apat na variants po yan. Lahat ano po ay talagang mahuhusay at bilang patunay dyan mga ka-wellness, ang Tatak Best Cafe ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas. At ito po ay napili na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Lumalabas ang Best Cafe ay maraming beses na po na kinilala o tinanghal bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya kung magkakape ka para masulit ang iyong pagkakape, maging yung mga benepisyo mula sa mga sangkap, ano po, dapat ang kinakape mo ay Tatak Best Cafe, ha? Mamili ka sa apat na variants, alin man dyan, siguradong panalo ka, ka-wellness. Nandyan yung original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Na ito, higit 12 taon na, halos 13 years na nga eh, na minamahal, patuloy na tinatangkilik at nananatiling number 1 sa maraming probinsya sa ating bansa. Nandyan din ang mas lalong pinatindi, mas lalong pinasarap, mas marami na ang sangka para mas lalo kang makinabang, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, nandyan din yung paborito ng mga mag-asawa, ha? Painit ng painit ang pagmamahalan para sa ekstrang lakas at ekstrang gana. Maliban pa sa napakaraming health benefits, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, yung paborito po ng mga nagtutunaw ng ekstrang taba para maging tama ang timbang. Kasi pag tama ang timbang, mas maganda yan sa kalusugan, ha? At para ma-achieve din ang pangarap mong katawan, andyan ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, pagtatak Best Cafe, sigurado ka sa safety at quality dahil aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
7: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
8: Siyempre naman.
7: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
9: Wow, gustong-gusto ko yan.
7: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
8: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
9: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
7: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
8: Healthy na?
9: Pampaligaya pa.
7: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
8: Basta may black.
9: May balak.
7: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Mga ka-wellness, bago ko po talakayin yung pinaka-topic na naka-ready sa araw na ito, ano po mga ka-wellness, ay nais kong muling ipagbigay alam sa inyo, ha, na may bago po tayong ipinagmamalaking kape, ha, na actually nakapangalan mismo sa akin eh. Yan ang Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee, ano? Eh sa packaging pa lang nito, talagang maingganyo ka na magkape kasi napakaganda ng packaging. Eh lalo na kapag natikman mo po yung lasa, napakasarap. relaxing na aroma. At syempre, pagdating sa sustansya at pakinabang mula sa mga sangkap, eh wala ng pagtatalunan. Namakin mo, 36 in 1 ha. Dr. M's 36 in 1 brown coffee. May mga sangkap na tulad ng dandelion, basil, turmeric, licorice, okay, kalindula, green tea, avocado, lemon, broccoli, spinach, neem, sage, lemongrass, goto cola, saffron, horsetail, rose hip, ashitaba, cilantro, ampalaya, okay, L-carnitine, ginseng, aloe vera, marami pang iba, glutathione, collagen, cucumber, rosemary, lavender, stevia, at syempre, andyan din yung sangkap na paborito nating masarap na kape, ha? Mga ka-wellness, maliban sa mga health benefits kasi na pwedeng idulot ng mga sangkap na nabanggit ko, mga ka-wellness, para tulong na maiwasan ng maraming sakit, tulong para lumakas ang resistensya laban sa mga sakit, tulong para mas madali kang makarecover kung may sakit ka. Maliban doon, yung mga sangkap na ito ay talagang finormulate para makatulong din gumanda ang ating paningin. Makatulong na luminaw ang ating paningin. Mga ka-wellness, so good for eye health yung mga sangkap na nabanggit ko. Maliban pa syempre doon sa general benefits nila na tulong para gumanda ang kalusugan ng tao. Ha? Dr. M's, okay? 36 in 1 brown coffee. Available na rin sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
10: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
11: I'm Dr. M's Amazing Tea.
10: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
12: Ikaw ba ay sakitin?
13: Malamang ikaw ay may mineral deficiency.
12: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
14: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
6: Mga ka-wellness, sa puntong ito, nais kong talakayin muli yung dengue. Kasi nabalitaan ko, usong-uso ngayon dahil panahon ng tag-ulan. Talagang maraming lamok, mga ka-wellness. Ha? Kaya nais kong i-remind po kayo, paalalahanan kayo ng mga basic na kaalaman. Dati ko na rin namang natalakay tungkol sa dengue. Ha? Ang una niyong dapat malaman, mga ka-wellness, ang dengue ay nakamamatay. Medyo traidor nga ang sakit na ito . Kasi kapag ang tao po'y nagka-dengue, usually syempre magkakaroon ng mataas na lagnat. Pero pwede rin na sinat lang, mga ka-wellness, ha? Kapag ang lagnat o kaya sinat ay tumagal na ng 2 hanggang 3 araw, dapat magpa-check up para ma-check kung dengue po ang tumama sa inyo. Lalo na kung may kasamang ibang sintomas tulad ng rashes, pananakit ng tiyan, pananakit ng mga muscles, mga ka-wellness, pagsusuka, pagkahilo, pananakit ng ulo, ha? Yan pa yung ibang sintomas ng dengue. Pero yung pinaka-basic dyan, yung lagnat o sinat na umaabot ng 2 hanggang 3 araw. Bakit ko sinabi na medyo traidor to? Kasi actually, after 3 days, pwedeng mawala yung lagnat mo, kaya ang tao iisipin nila ay wala na akong sakit. Pero ang totoo niyan, unti-unti na pong lumalala yung dengue. Kung dengue nga talaga yung tumama sa inyo, talagang mawawala yung lagnat. Tapos babalik po yan pagkaraan ng ilang araw. Kaya lang pagbalik ng lagnat, medyo mas delikado na, mas mababa na po ang platelet noon. So mas mahirap na pong gamutin. Kaya maganda na 2 to 3 days na lagnat. Kapag umabot na ganyan, magpa-check up na, panigurado, mga ka-wellness. Although maganda yung pagpapa-check up kahit mawala na po yung lagnat. Kunyari, nilagnat kayo hanggang 2 to 3 days, tapos mawala ng pang-4 na araw, okay yun. Kahit sa pang-4 na araw ka na magpa-check, para manigurado lang na yung tumama sa iyo ay hindi dengue, kundi pangkaraniwang lagnat lang. Kasi kung kahit wala ka ng lagnat pero nagpa-check up ka ng pang-apat o pang-limang araw at dengue ang tumama sa inyo, matitrace po yun, mga ka-wellness, mula sa mga laboratory test kahit sa CDC. Ano, mga ka-wellness, kaya dapat magpa-check up para panigurado. At kung i-advise ng doktor, ha, na ikaw ay i-confine, ano, para makarecover mula sa dengue, sundin po yun. Huwag matigas ang ulo. Naku, marami na akong nababalitaan na binaliwala yung lagnat. Ano, binaliwala yung advice ng doktor. Nung bumalik yung lagnat, masyadong malala na yung dengue. Hindi na po kinaya, nakakalungkot, pero namatay yung pasyente. Kaya mag-ingat. Lalo na ang pag ang nilagnat ay sobrang bata o sobrang tanda na, mga ka-wellness. Mas mahina yung katawan nila, kaya mas mabilis po silang hindi makaano. Kumbaga, mas mabilis po lalala yung dengue. Kaya manigurado, sundin nyo yung mga ipinayo ko.
15: Pare, may bago! May bago!
16: Bago?
15: Oo, may bago!
16: Anong bago?
15: Bagong Best Cafe!
17: Introducing
18: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
19: Nag-level up?
18: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
19: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
20: 18 pesos lang per sachet.
21: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
22: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
23: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
6: Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pagtalakay ng ating paksa ngayon, ha? At syempre, para makaiwas sa dengue ay maganda yung prevention, ano? Maglinis ng kapaligiran, alisin yung mga tubig na stagnant o naiipon kasi babahayan ng lamok yan. Laging isara po ang mga pinto at bintana. Kung merong screen, mas maganda. Ano, mga ka-wellness, iwasan natin pong makapasok ang lamok sa bahay. Iwasan nating madapuan tayo. Kaya kung pwede, magsuot ng mga mahabang damit. Ano po, lalo na sa gabi, mga ka-wellness, magpajama na, magjacket na, total malamig naman, ano, mga ka-wellness, para hindi tayo basta-basta dapuan ng lamok. At maganda yung mag-aplas ka ng Kyusai Massage Oil. Baliban sa marirelax ang katawan mo, tulong maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanid. Ano, maganda itong ihaplas, lalo na kung ipapamasahe. Yung amoy, marirelax ka, mga ka-wellness, pero ang mga lamok, hindi ka nila basta-basta dadapuan. Kasi ayaw nila nung amoy nung ano, ng Kyusai. Pero sa tao, napaka-relaxing, lalong gaganda pa ang yung paghinga at blood circulation. Kaya makakatulong yan, yung paghaplas ng Kyusai Massage Oil.
24: Bilang isang empleyado,

0: Patunay na talaga ng mahusay ang Kyusay.
1: Kyusay Massage Oil, mayamas katas ng luya, sili at grape seed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Kyusay Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
3: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
4: Kilabot ng mga dalaga
3: dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot?
6: Fresh, hindi ako.
7: Makidistro.
8: Ferong walat.
9: At parang batang-bata
10: dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
12: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
13: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvi na. Malagyos ang ganda dahil sa ERA.
12: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
14: Okay mga ka-wellness ha, kaya sundin nyo po yun. Yung payo ko, panatilihing, malinis ang kapaligiran. Ano mga ka-wellness, kung may iba pa kayong paraan para makaiwas sa lamok, mas okay po yun. At tandaan po natin, ang dengue mosquitoes, lumalabas po yan, nangangagat po yan normally from 5 a.m. to 8 a.m. and then sa hapon naman, mga 4 p.m. hanggang 8 ng gabi. Yun ang crucial na oras na dapat po nating bantayan. Ano? Dahil dun talaga po gumagala yung mga dengue mosquitoes tsaka nangangagat. Ano? Again, mga 5 a.m. to 8 a.m. and then sa hapon naman, mga 4 p.m. to 8 p.m. mga ka-wellness. Ingat-ingat po tayo dyan. Palakasin ang resistensya, ano? Uminom tayo ng mga sulit, mga masustansyang inumin, mga pagkain, ano? Speaking of masustansya, syempre nandyan ang mga prutas at gulay. Dapat hindi po natin aalisin yan, ano? Mga ka-wellness, matulog ng sapat, ano? Uminom po ng maraming tubig. At syempre, speaking of prutas at gulay, kung mag-juice ka, best juice brand 10-in-1+1.
15: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
16: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
15: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
14: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
17: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
18: You're listening to One Radio
17: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
19: Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
20: Come to where the Motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
19: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
21: On the road again. I just said we're
5: Ikaw po.
6: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
5: Bibili sana ako ng pampahid.
6: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay!
5: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
6: Ay! Sakto! Pwede akong ipahid. Ito o, Paulinement.
5: Paulinement?
6: Oo.
5: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
6: Ay! Sakto! Nanonood talaga hanggang laman itong Paulinement. Para ako! Charis! Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap ko extra?
5: Sikap mo?
6: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasiyahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling niyang pananakit ng katawan mo.
5: Hirap din kasi ako makatulog.
6: Kakaisa sa akin?
5: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
6: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulinement dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
5: Siyempre, para sa future natin.
6: Ay! O eto, kunin mo ito na lahat.
5: Hindi, isa lang.
6: Bakit isa lang?
5: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat isa lang.
6: Ay, nakakaloka magmahal ha. Para kang Paulinement.
5: Bakit naman?
6: Kasi sa Paulinement, walang aw sa paw. Ganon, sa'yo na nga yan. Nakakaloka ka.
7: Naghahanap ka ba ng maaasahan pag-abot sa malinig asin ligtas na tubig? Del Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simbag dyan. Sa Del Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, asin hospital use. Gusto mo magkaigwani sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwa kaming kompletong water refilling supplies, arugan water filters, water cleaning elements, stainless storage tank, water pumps, sealers, gallons, industrial salt, asin kadakol pang iba. Iguamanin RO or reverse osmosis system with repair and rehabilitation services para sa dialysis centers. Kaipuhan mo nin STP o sewage treatment plant para sa hospital o commercial establishment, igwa kami kaiyan. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinig na tubig, marhay na serbisyo, siguradong malalaoma. Located at AA Bursar Street, Basut, Tabaco City. Call or text 0946-120-5593. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.

0: Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
1: Hello, this is Paul.
2: May 10,000 foggy points.
1: Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
3: At sinong kulabot?
4: Fesh, hindi ako.
3: Makidistro.
4: Parang walat.
5: At parang vatang-vata
4: dahil sa ERA.
0: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
6: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
7: Ako si Salvador.
8: Sa gabi ay...
9: Si Salvi na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
6: ERA, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
10: One Radio.
11: You're listening to One Radio.
12: News FM.
13: Tindugo na sa buong Bicolandia.
14: Ang programang inihatod sa Endokan Botardo GCash. Mantinidong 8 pesos per 1K. Cash in or cash out kan sa endang mga GCash. Bisitaon ang sa endang branch dyan tabi sa tubangan kan simbahan kan Tiwi Albay. Kinale, Tabaco City. Ground Floor, Chow Palace, Tabaco City. San Jose, Malilipot Albay. Centro, Malilipot Albay. San Isidro Ilawod, Malilipot Albay. Purok 4, San Lorenzo, Tabaco City. And Tapsinipap sa PNR Road, Santo Cristo, Tabaco City. May problema ka mo sa indong GCash? Magdulok sa natabi through messenger kay Miss Gen Botardo.
15: Rashada ang mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa indo ng mandadamo. Parada 30. Parada 30. Bareta international, national, local, sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Yaw na ang sa indong driver. Asin tagapag Barreta, News Director Ed Bordeos. Parada 30. Parada 30. Larga.
16: Sa One Radio 91.3 News FM.
17: Parada 30.
18: Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
19: Parada 30. Parada lokal. Parada 30. Parada 30.
20: Diyos maray na paggaga, Bicolandia.

0: Pan-Pilipinas ning 8 sagkod sa 14 na tropical cyclone bago matapos ang taon 2026. Base po ini kay resident meteorologist Binson Isa Tareha. Sigun ni posibleng mabilog o maglaog sa Philippine Area of Responsibility anaon ang bitrang bilang kan mga bagyo sagkod sa Disyembre. Sigun pa kay Estareha, posibleng maka-experience ang nasyon ng sagkod sa duwang tropical cyclone bago matapos ang Agosto. Sa Setyembre, pinagkakarkulo duwa sagkod sa apat na bagyo ang pwedeng mabilog o kaya maglaog sa para. Duwa sagkod sa tuluman ang posibleng ma-experience sa bulan kan Oktubre at Nobyembre. Mantang sa Disyembre, saro sagkod sa duwang tropical cyclone ang pwedeng mabilog o kaya maglaog sa para. Sa kabilugan, pwedeng mag-abot pa sa 8 sagkod sa 14 ang bilang kan mga tropical cyclone na mabibilog o kaya malaog sa Philippine Area of Responsibility bago matapos ining taon.
1: Parada 30!
0: Mientras tanto, makaka-experience ang Unyanal daw. Una kabandera ng Unyanal daw ang red rainfall warning sa Bataan asin sa nagkakaperang party kan Cavite, Batangas at Sambales. Pon mo niya na agang Miyerkules uli sa makusog na paguran, dara kang pinakusog na paros sa bagata. Basado alas 2 ni magumagahon na advisory na sirarom na kan red warning ang bilog na Bataan. Siringman ang Ternate, Maragondon, Magallanes, General Emilio Aguinaldo at sin Alfonso sa Cavite. Nasiraruman kan red warning ang Nasugbo, Calaca, Balayan, Toy, Lian asin ang Kalatagan sa Batangas, Siringman ang Subic, Olongapo, Castillejos asin ang San Antonio sa Sambales. Ang mga party kan Cavite, Sambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan asin Batangas na siraruman kan orange rainfall warning. Konsen Panagos ang Piligro kan pagbaha. Ang Rizal asin ang Metro Manila na siraruman yan kan yellow warning. Siringman ang party kan Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Quezon, Laguna, Batangas asin Pampanga. Posible ang pagbaha sa mga lugar na nabanggit. Maluya sugod sa katamtama na paguranman na may paminsan-minsan na igwaning makukusog na paguran ang pinaglalauman sa party kan Nueva Ecija, Quezon, Laguna asin posibleng magpadago sini sa masunod na tulong oras. Alas 7.20 na po nin pagkaaga, may posibilidad na liwat na ibalik kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa Alert Level 3 ang estado kan Bulkan Mayon sa Albay matapos na mahilingan ini yung panibagong aktibidad. Makalis na liwat na maglangkaw o umabot sa sobra sa 8,000 tonelada ang ipugbuga kaining asopre o sulfur dioxide emission. Kanakalis na Agosto 5, ipigbaba kan FIBOX Alert Level 2 ang estado kan mayon dahilan sa nagkakaperang pagbaba na nairiso sa mga pinag-oobserbara na parameters. Siriman kanakalis sa mga aldaw. Liwat na umidarangkada sa average na 2,532 tonelada kada aldaw ang sulfur dioxide emission. O biglang nagabot ini kan nagtalikod na aldaw na nasa 8,373 tonelada ang ipigbugang asupre. Sigon kay Dreen Abilende, an officer in charge kan FIBOX sa Linyon Hill Observatory Station sa Legazpi City, ang 8,393 tons per day na ipigbugang asupre, yung pinakang halangkaw poon kanibaba ang alerto kan vulkan kan nagtalikod na Agosto 5. Nahiligan man, nimparamiyon tras sa pagubag ang lawas kan vulkan. Sa Norteng Sirangan na parte, particularmente na sa may Santo Domingo, Malilipo, Tabaco City, na nagpapahiling nin nabibilog na pressure sa laog. Kung magpanago subuot na maglangkaw pa ni ibang parameters, dakula ang posibilidad na grari na ibalik sa eruptive status ang vulkan, as in liwat na ibubugtak sa alert level number 3 ang status kanin.
1: Parada 20!
0: Alas 7.21 na po ng pagkagan PhilHealth Bicol, pinaging ganyan ang mga miyembros kanin na aprobitsaran ang Yakap Program.
1: Parada 30!
0: Number 10, Regional Most Wanted Person sa Bicol na sakote kan mga otoridad duman sa may party kan Quezon. Yan asin ang ibang mga barata masunod na.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumanggol

0: sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets, sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
2: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
0: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital o i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
4: Boss, Herbal Capsule.
3: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss, Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green. Big Green. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Parada 30! Baratang lugar!
9: Parada 30!
10: Sa iba pang detalyes kan mga bareta salado lokal nasa kamot ng Union kan Department of Health Bicol ang 20 million pesos na budget na haluyon ng hinaga di dating board member Vic Siga Jr. sa opisina ni Senador Pia Quetano. Sigon kay board member Carol Siga na iyong unyahan ang nagkakapot kan Committee on Health sa sanggunian panglungsod. Nag-gibon ng resolusyon sa iyang tugang na si dating board member Vic Siga Jr. para sa mga medical equipment sa Siga Hospital. Alagad na haloy na maipaluwas ang pondo sa rason na perming naka FLR o PAND for late release. Apwera sa 20 milyones pesos na pondo para sa medical equipment. Nakahangad man si dating First District Board Member Vic Siga Jr. ng 100 million pesos na pondo. Ali kay Senador Bongo para sa bagong hospital building sa Cagliari Island. Nainot ng nagkaigwan ng groundbreaking ceremony kanakaging Agosto 14, taon 2026 na pinag-atindiran kan mga opisyalis lokal asin kan Department of Health. Nagapila ang DepEd Bicol sa gabos sa mga miyembros kan media bloggers, content creators asin sa publiko na likayan ang pag-post, pag-share kan mga videos, photographs sa sinibapang sensitive material na nagpapahiling kanangyaring krimen o insidente in violensya. Ini kasunod kanangyaring pambabadil sa sarong pribado ng eskulahan duman sa Zamboanga City na kinagadan kanduang estudyante. Sa press release sa pinagpaluwas kan DepEd Bicol sa paagi kan tagapagtaram kan ahensya na si Maple Romamil, igahagad kani nataunan ng respeto at mga apektadong pamilya, mga estudyante, school personnel asin ang Ateneo di Zamboanga University Community. Ang pagsirkular kansiring na material pwede pang magresulta sa mas malalang trauma sa direktang naapektaran asin magkaigwa nin palibagong distress para sa saindahan. Alas 7:30 na po nin pagkaaga. Diretso lang kita sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Ang masunod na barata atun po sa Sendokan Best Camp sa Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tao, nangangipuan po yan ni mga minerals, kaya ogaliw ng gantabi ang pag-inom ni sarosan ng kapsula kan Best Camp sa Mineral Food Supplement. Ngani na makali kay kita sa posibleng kahilangan. Ang Best Camp sa Mineral Food Supplement, mababakal sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide. Pagkakarkulong 50 donors na ang nakapagtaon ng dugo kasuod ba Agosto 18 sa ginibong Mobile Blood Donation Activity sa Barangay Bacolod sa Tabaco City na may obhetong makaguno ninsang gato sa blood donors. Obheto kan aktibidad na makatabang sa pagmamantinir kan magkakanigo na supply ng dugo para sa mga pasyenteng nangangaipuan kani mantang pinag-iingkan yarman ang mga namamanuan na makisumaro sa voluntaryong blood donation. Ipinagsagibon programa sa pagkikipagtabangan kan lokal na health authorities, barangay officials in blood center kan Department of Health. Bago ang proseso kan pag-donate, nagseraro mga volunteer donor sa blood typing, hemoglobin test, medical check-up, asin ang blood pressure monitoring, takanin na masiguro ang sa indang kamugtakan, asin ang pagiging eligible sa blood donation. Padagos man na nangangapudan ang mga organizers sa iba pang mga residente na makisumaro sa aktibidad. Dalantan lambang donasyon, magtataon in pagkakataon na makatabang, asin magkapagligtas din buhay. Bigtukar kan sanggunian panglungsod kan tabako ang iba-ibang prosupuestong ordinansa asin resolusyon na nakasentro sa salud, proteksyon asin kababaihan o proteksyon kan mga kababayan asin mga aki asin kaligtasan sa eskulahan sa Ginibo na ika-57 regular na sesyon kan nagtalikod na Agosto 18 kasabay sa mga panginot na agenda ang prosupuestong Tabaco City Comprehensive Local Medicine Assistance Program na may obhetong magmukna ng mekanismo para sa multi-pharmacy accreditation tangan ini mas mapadali ang pananaw ng tabang sa bulong sa mga residentes. Ipinagbubusulman ang ordinary

0: sang mag-institutionalize sa Women of Wonder Center Cantabaco City na magsisirbing opisyal na pasilidad para sa women empowerment as in proteksyon sa kababaihan as in sa mga kahubilisan laban sa pang-aabuso. Tangani na mamantinir ang katrangkiluan sa mga pampublikong pasibilidad. Ipigbubusol man ang Tabaco City School Security Program. Tangani na magpautob ni mga preventive measures laban sa mga school-based violence as in mapakusog ang safety mechanism sa mga eskwelahan. Kasabay man sa mga pinagtukar ang ordinansa para sa organisadong pagpapatindog as in ang submission kan mga aggregated statistics sa animal bite cases as in rabies vaccination na importante sa pagbilog ng mga estratehiya laban sa rabies sa Bilog Nasyonal. Apwera sa mga lokal na ordinansa, nagpahayag man ang bilog na suporta ang sanggunian panglungsod sa Senate Bill Number 2347 o ang Gambling Advertising Prohibition Act na may ibetong ipagbawal as in i-regulate ang pagpatalastas as in promosyon na may relasyon sa pagsusugal. Inaprobahan as in pigtukarman sa naunang bitan ng sesyon ang nagkakampi ng isyu manungod sa pampublikong budget, supplemental appropriations kan mga barangay sa pagpupundo sa baga post-disaster risk reduction as in ang rehabilitation activities sa syudad. Ang gabo sa nabanggit na prosupuesto, presenteng nagsasairarom as in ipigkukonsulta sa mga magkakanigong komite kang konseho para sa mas hararom na pag-aadal as in sa rekomendasyon. Tamang oras, alas 7.34 na po nin pagkaaga, pinag-inganyar kan PhilHealth Bicol. Ang mga miyembros kanina aprobitsyaran ang YACA program. Ipigayag kan ahensya na makalis ang ginibong taunan na conference. Kasod ma as in ang pag-convene kan mga media officers as in hagabos sa information officers sa gabos sa ahensya kan gobyerno sa probinsya kan Albay. Sigon kay PhilHealth Regional Office PAI Public Affairs Unit Head Larry Ilagan na preventive ang programa. Kaibahan ang sa baga pag-abil kay ni maski da ipa nagkakaigwanin helang. Paliwanag ni Ilagan na bako sa na kung kaipuhan na confinement o kaya naghihelang na ini. Maabil kundi obheto kay ni na masyerto na makakakuanin tabang ang mga miyembro sa korporasyon. Kabali sa maabil in kaso magparehistro sa YACAP ang 21 klase ng bulong, tracing laboratories na libreng makukuha sa mga government YACAP facility kan miyembro sa. Uli kay ni na ngapuna ng opisyal na aprobitsyaran ang programa para sa salud. Nasa kotikad mga otoridad ang sarong rank number 10 regional most wanted person sa Bicol sa ginibong manhunt operation duman sa Quezon City sa National Capital Region. Anaon ang bitan ng wanted person kay ban sa rank 10 most wanted persons kan Bicol ponpakan Marso taong 2026. Ipinagsagibon operasyon sa kusog kan warrant operas sa pinagpaluwas kan korte katakot kan kasong pagbayular sa Republic Act 10883 o ang Anti-Kidnapping Act of 2016 na warang rekomendadong piyansa. Pinagdaraan akusado sa Police Station 15 kan Quezon City Police District para sa magkakanigong dokumentasyon as in kinakaipuan na pagproseso. Nakatala nining darahon sa Magarao Municipal Police Station sa magkakanigong disposisyon as in sa pagpapadagos kan legal na proseso. Padagos man ang kampanya kan mga otoridad na hanapon as in panimbago ng mga individual na igwang pigkakampang na kaso sa inman na lugar na nagtatago sa paagi kan koordinasyon sa iba-ibang istasyon kan PNP sa manlain-lain na rehiyon sa nasyon. Parada 30, Parada 30. Alas 7.36 ng pag-aaga. Sa mga detalyes kan mga baretang pangnasyonal na lugadan sa mairarom kan mataan sarong 43 anyos na police master sergeant matapos ubot na suntukon kan sarong 16 anyos na grade 11 student sa Luans kan sarong eskwelahan sa barangay Granada sa Bacolod City. Base sa inot investigasyon kan PNP nangyaring insidente matapos ubot nasitahon kan police ang grupo kan mga kahubinisan na nagkakarawat ng skateboard sa tahaw kan tinampo. Sa naunang bitan ng insidente, sinuntok subuot kan minor de edad ang polis na nagresulta sa pagkakalugad sa erarom na parte kan matakay ni. Matapos ang insidente, ipig-surrender kang ina ang minor de edad na sayang aki sa mga otoridad na nasa custody ng unyan kan City Social Welfare and Development Office mantang nagpapadagos pa ang magkakanigong imbestigasyon na sin proseso para sa mga minor de edad.
1: Parada 30, Parada 30.
0: Alas 7.37 na nin pagkaaga. Uminabot na sa 717.4 milyones pesos ang humanitarian assistance na naipanaw kan Administrasyong Marcos sa mga pamilyang naapektaran kanabagata asin kan Bagyong Luis, Siringman Maymay, Base po yan sa Department of Social Welfare and Development at DSWD. Kasabay sa naipanaw ang sobra sa 1.05 million pesos na family food banks. 17,291 na ready to eat the food, as in 12,714 na non-food items. Nagtagamaman ang DSWD ng 2.2 million pesos na financial assistance sa Lindong Canaix. Sigon kay DSWD Secretary Rex Gatchulian, padagos ang relief operations nilang taharo sa rumbulan ng nakaka-experensya nin magkakasunod na weather disturbance sa nasyon. Base sa datos sa sagot ka ng Taligo de Martes, nasa 4,516 na barangay ang naapektanan, na iguanin 1.5 million na pamilya. Nasa 461 evacuation centers naman ang presenteng ginagamit. Mientras tanto, 1,993 harungman ang nai-report na naraot, kung sa 206 ang totally damaged, as in 1,787 ang partially damaged. Padagos man ang pagtataon ng financial assistance sa mga pamilyang naapektaran. Alas 7:38 na po ng pagkaga sa luwas ka nasyon, nagpatanid si US President Donald Trump na po pwedeng bombahon kan United States ang uman kung makikiaramin ni sa kasunduan kan Washington na siniran sa issue kan Strait of Hormuz. Sinabi ni Trump na dahil niya papalampason ang anuman na lakdang kang uman na makakaulang sa negosasyon manungod sa pag-aabri kan importanteng agihan kan mga barko ang Strait of Hormuz na sa pagultanan kan Iran na sinuman as in importanteng ruta kan pangkiraban na negosyo as in supply sa petrolyo. Pinagkakarkulong sarong dakulang pinagkukuanan ng supply ng petrolyo sa kinabahan ang nag-aagi digdi bago nangyari ang gera kanagtalikod na Pebrero 28. Pasiring na kita sa Lotto Result. Inutuntang unatabi ang Ultra Lotto 658. Winning number, combination, and any orkan mga numero. 43, 44, 19, 36, 12, as in 1 ang jackpot prize. Naku po, dakula ng oray. 218,885,620 pesos .58 centavos. Taya na, tawara pa kinanggagana sa Super Lotto 649 winning number combination 18, 16, 32, 6, as in 24. Jackpot prize 25,278,389 pesos .75 centavos sa Lotto 642 winning number combination 20, 16, 42, 39, 35, as in 9. Jackpot prize 10 million pesos. Wara pa dyan kinanggagana kaya pagirumdum sa mga tuwang dinagad po ipaglaom sa swerte at sinong kapalaran. Magigos as in magtyaga ngani umasenso ang buhay. Yan naman tabi naging katiriponan kan mga barata. Para sa iba pang informasyon ay follow, like, at sinishare sa muyang Facebook page. Sanapon sa natabi din doon One Radio 91.3 News FM. Nakatuwang tatabi sa pagatod kan mga barata sa Technical Department si Manny Almoguera. De Magarali, ay guwapa kitang editorial segment sa pagpapadagos kang programa. Ako man po ang senong naging tagapagatod barata at Borteo sa One Radio 91.3 News FM. Tindug na!
1: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
0: Ang tamang oras, alas 7:41 nin pagkaga.
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Attention, adults and senior citizens. Di nyo na kailangan ng time machine para mag-enjoy at maging bata ulit. Reconnect with your inner child at Golden Wellness by Kidzea. Meron kaming games and activities tulad ng mini billiards or pool, foosball or soccer table, mini golf and darts. Challenge your friends with board games tulad ng chess, scrabble, traditional Chinese checkers at backgammon. Meron ding exercises para sa iyong fitness and wellness tulad ng tai chi exercises. exercises, elderly bike exercise, and yoga. Kita-kit sa August 19 to 22. Tuturuan tayo ni Master Tai Chi ng Tai Chi exercises. 150 pesos with free drinks para sa 50 years old and above. Promo for this event only. Ang Golden Wellness by Kidseya ay matatagpuan sa 3rd floor, Manuel Seya 2 Building, Herrera Street, Kinaleta, Baco City. Open from Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. Golden Wellness by Kidseya, your new home for health, balance, and vitality. Pinapaisi ang gabos na gustong makisumaro sa pagbisita kan relic ni San Charbel sa Agosto 27 hasta 28 sa San Vicente Ferrer Parish. Inipo ang schedule of activities. August 27, 6:15 a.m., Rites of Acceptance, 6:30 a.m., Triduum Mass, 7:30 a.m. onwards, Veneration, 9 a.m., Holy Mass, 10 a.m. onwards, Veneration and Rosary, 3 p.m. and 4:30 p.m., Holy Mass, 5:30 p.m. onwards, Veneration, 6 p.m., English Mass, 7 p.m. to 10 p.m., Vigil, Veneration and Rosary. August 28, 6:30 a.m., Triduum Mass, 7:30 a.m. onwards, Veneration, 9:30 a.m., Healing Mass, 10:30 a.m., Veneration, 3 p.m. and 4:30 p.m., Holy Mass, 6 p.m., Farewell Mass. Madya, mga tugang sa pagtubod asin makisumaro sa pagbisita kan relic ni San Charbel, Agosto 27 hasta 28 sa San Vicente Ferrer Parish.
1: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune-up, ATF dialysis, and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Mga bears, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, Botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Coffee, Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
8: Mari na, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin Good Lumber, Coco Lumber, Wood Molding, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Box. Nagpaparenta man sindanin Mixer, Portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James.

0: Hoy, bultada na kita mga tuwang sa programa. Nyaunig di si Manay Anita. Supugugaring magtarang. So, para dangogunta mga katindugon yan sa pawa. May reseta siya na halidya sa City Health. No, di ang problema. Ta, ora da ang bulong dyan sa City Health. O nyaunig di. Sige, lugod. Sabi ni Manay Anita, dahil na siya nang ngayon, lugod. Asupgon si Manay Anita Birata mga katindugon. Ya ondig di sabi ko sa iya aram niya man na digdi baga sa One Radio wala man ki budget mga katindugon ano no, sige na para ki Manay Anita tauya digdi mga tugang tabi badi ko lamang kamo diyan ki suru sobra labi man sana sa pera iyan 400 ano Manay Anita kunyan reseta kan doktor bad lamang igo kamo diyan ki suru sobra tabi man tabangan ta si Manay Anita na makabakal kan bulong niya tabi ano. Yung po digdi sa One Radio, si Anita Birata, halip po dyan sa pawa. Good morning, good morning. Makipasya rin na lang po digdi sa One Radio. Ay, good morning na sa Kabusyato, mga parantabay, si Sir Manny dyan sa Technical. Bells Canoy, good morning. Kay Gemma Hakotina Volante, good morning tabi. Na kunyan-kunyan si Manay Inday, mga katina, Manay Inday man sa kuya. Si Auntie Claire. Good morning, good morning. Nalalaag si Auntie Claire ngunyan sa kunya na sitwasyon. Inihong alanganin na sitwasyon matapos ang sayang statement na garubagang sisabi niya na may mga maestra, ay doon to kung sinaram niya nagabus na mga maestra, dahil mga inuubusan. Dahil mga inuubusan kan kunyan. Abugado baga si Manay. Bako sa pagsurog kay Manay Claire, ano? So, insidente kaya mga tugang duman sa kunyan, inihong Sambuanga. So shooting incident pagaduman ay kinagadan kan duwang estudyante. So saro duman nag-suicide and so suspect mga katindugon. Ngunyan nagpalawas si statement ang Palacio Malacanang sa paagi po ni Auntie Claire. Nababanggit ni Auntie Claire na may dakulaon man mga katindugon na papel sa attitude pag-uugali kan mga kaakian ng mga paratukdo. Ngunyan na-misinterpret ini kan kadaklan. O kaya minsan nagtutubod na ako tapig pa para iriwal na si Auntie Claire kan mga nagkakapira lalong-lalo sa mga paratukdo. May grupo kan mga paratukdo tapig ko kundi na so pahayag ni Auntie Claire. Good morning. Si Auntie Claire man kaya kung maminata naman o. Dahil man kayo pigubos ni Auntie Claire. Good morning, sa realidad mga katindugon daw sabihon tapang paratukdo. Iguaman talaga kung minsan kayo may pagkukulang. Ako aram nindo pabalik-balik ako man sa eskwilahan mga katindugon ta. Igo nga ni mga katindugon ki kunyan para tukdo na biyo na nagsusuriho mga tugang pag nagtuturo sa aki. Kaya ang generation kunyan bako naman si rin kan generation kan mga nakaliis na panahon na madaramo sa kura-kuraan mga aki. Baka lamang kakasuriho kan para tukdo mga katindugon baka mas lalong di makanood so aki. Iban ang approach kunyan sa mga aki mga katindugon. Dahil mo na madaradara kan, pag nadagit ka, dagitan mo so aki, ay, bako na lamang siring kay antabi mga tugang ang sistema ko niya. Dakula unaan kaibahan, tabi kan generation ko niyan. Kaya niya dapat mapagadalan din kan mga paratukdo. Kaya kung minsan sabi ko, nagtutubod na ako kay Auntie Claire. Matubod na ako kay Auntie Claire sa kunya niya, sa statement niya. Nantaman niya, sir. So mga paratukdo nga niya, duman sa statement ni Auntie Claire, dahil nasabutan. Tapikon din si Auntie Claire. Dahil ka rin nasabutan mga katindugan. Ano? Para tukdo na yan. Pero dahil kayang insindihon kan para tukdo kung ano ang pigtataram ni Auntie Claire. Ay, na yun. Kung ikatultul na para tukdo, hindi ka dapat masaktan kasi hindi mo naman yun ginagawa. Ang pinapatamaan lang naman ni Auntie Claire doon, yung mga talagang para tukdo na dahil man mga katindugan nakakaturo din matano sa mga aki. Man bud sabihon kay to nagabus na kamo mga paluypakoy ng mga paratukdo o ano daw common sense daw. Kaya kun minsa na katindugon tubod ako kay Auntie Claire lugod tutubod ako kay Auntie Claire yo good mo aso mga paratukdo ang nagkukundi na duman sa pahayag ni Auntie Claire bud sabihon sa mga paratukdo din nasabutan ko ano pigtaram ni Auntie Claire. Tama na mga pangyayari ni sa kinaabahan. Ay, Lola Jill, ay kapos ako sa oras kaya pigakansil ko po ano na sa imong pag-apo. Doon ako, mapaaram na nga ni Tabi ako. Pasensya na Tabi, Lola Jill, ay takapos ako rin oras. Good morning. Matandalan kita sa masunod pong programa. Tay guwapang sarong pagardo di ding komersya. Good morning. Pasensya na, Lola Jill, ay. Param na, tiyan na lang na udutabi kita mag-restoryahan. Kaniba pang mga isyo, alas 11, sagko alas 12:30. Si Sir Manny, dyan sa Technical Department. At tiyan na lang po na alas 11 kita magdarangogan. O Auntie Claire, pag sorry na Auntie Claire ta, dudumugong ka dyan ka mga paratukto na din nasabutan sa imong mensahe. Bahala ka. Bata, mandibitan mo sana, minakirirad dyan Auntie Claire. Ang sabi ni Auntie Claire, ako nasabutan ko ang punto ni Auntie Claire paano, bilang mga gurang, kita dapat na nagpapahiling mga katindugon ni marhay na pang-uugali sa mga kahubinisan. Yun ang punto ni Auntie Claire. Nangyayari kaya ngayon, antakon minsan, paano ang pigpapatamaan talaga ni Auntie Claire naman si Sara Duterte, mga katindugon, bilang naging secretary kang Department of Education na natitingkalagan mga katindugon sa secretary kang Department of Education. Lalong-lalo na pag naghahampang sa media, kung minangalab-ngalab mga tugang tabi, wala na karespeto. Na, si Auntie Claire man kaya, on pumatama man sa mga kalaban sa politika, kaya lugod siya, mga katindugon, dahil taman mabaso na mamisinterpretar ang sa iya pong pigsasabi. Kuni alas 7:54 na baya, at siya na lang na alas 11. Ako ni Sid Bordeyos, wala bang? An sa kuyang angog minalagatak digdi sa mikropono bilang pagsaludo sa inyo. Masunod po tabi tulos an programang ini an totoo kasabay po si Sir Glenn Ogao. Digdi po yan sa 1 Radio 91.3 News FM. Tindog na. Ang tamang oras, alas 7:55 nin pagkaga.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang